0: nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Visionix, daghan ang natabangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaepektibo! Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resensya ug magpalikon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, naay mga bugong duha ka buhok nga nagdakog ko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Nagkawala siya. Hanto, nawala na yun. Mga ganito na kami debis na kinawala, magod. Basta ka ako, usalag mo kumutis ko muna nyo, ala nga, nindot yun.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang

0: lahat ng mga butika nationwide.
1: Usagadlaw sa sayong kabuntagon, dinhi.
2: Hoy, apo! Hoy, apo! Apo!
3: Kap!
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Usingan mo ba nga? Alas 7 na bangun na, gimalit na ka! Hoy, ay bangun na!
3: Exciting!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Puro saan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Puro saan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

8:12 in the morning, mga katropa. Alas 8:12 na, mga igsoon, sa iyong kabuntagon. Dili karon sa ato padayon nga pagpangalagad, mga katropa, sa programang Bullseye. Bullseye. Kauban gihapon ninyo karabuntaga, mga igsoon, ang inyong angkorban. Mr. Bullseye, Mati Davao Oriental, katropang Vicente Pichon IV. Namaganda mga higala sa itong technical partner engineer sa technical side. Kauban nato karabuntaga, mga igsoon, si katropang Virgil Picong Ordinesa. Good morning sa atong bisita gikan sa atong management, mga igsoon. Good morning, Sir Pops Roldan. Nakaroon sa among sibyahanan, mga igsoon. Nakaroon atong mga kaigsoonan nga bago pa lamang, mga katropa, nagpanikay-sikay. Maupalay pag mata, mga igsoon, karumbuntaga. Siguraduha, mga katropa, ang atong ginakape sa matang kabuntagon sa iyo ni ining Biyernes nga kabuntagon. Kining atong lamian og healthy nga kape, mga katropa, ang atong Sanson Plus Coffee Mix. Ginibagong atong healthy og nindot ka kape, mga higala, makatabang gini. Anon mapugnan gining mga sakit og balatian nga mo'y hinungdan, mga katropa, ang mahuyang ang atong immune system. Pagusgon, mga katropa, sa atong lamian og healthy nga kape, ang atong Sanson Plus Coffee Mix. Doon na po kayo kapilian ini, mga higala, ang atong Sanson Gold Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Ang atong mga cognitive function sa atong utok og mutabang po kini nga makaregulate, mga higalas, pagpitik. Kini nga itong mga kasing-kasing og mapakalma sa atong nervous system, mga katropa. Tungod po niini, mga higala, sa atong Sanson Plus Coffee Mix nga healthy ka kape. Tuni ang atong yung gipangita, mga higala, nga kape nga makatabang ka na to. Aron malikayan, mga higala, kini mga ngilngig na sakit og balatian nga posibleng mutakboy sa ato og sa atong pamilya, mga katropa. Upod ni, mga higala, ang mupanormal sa pagpagawas o mga hormones sa atong kalawasan, di tama balaka, mga katropa, nga nervyosunta. Bisag kapilan ni mo, mga higala, timplaho ng atong healthy nga kape nga Sanson Plus Coffee Mix sa usakadlaw, di ka mabalaka nga basig nervyosun ka, mga katropa, tungod kayang atong healthy nga kape, mga igsoon. Wala kinisagol nga caffeine, all natural ang atong ingredients ni mga higala. Una kini kamunggay mangustin,

0: atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C sa pagpalambo o pagpalig-on sa atong mga immune system para di kita dali matakbuyan mga katropa kining mga sakit o balatian nga atong masugatan sa gawas sa atong mga panimalay mga igsoon. Kining atong mga nindot ka produkto mga higala gikan sa atong lamian o healthy nga kape. Dali karon mga higala sa atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C. Mo kini mga higala ang mapalit ninyo sa inyong mga nag-unang butika nationwide. Sa ato mga Yes to Health Clinic Pharmacies nationwide mga igsuon, dili kanato sa City of Mati mga higala nahimutang ang atong Yes to Health Clinic diha mga katropa sa may ground floor lamang sa A Square Building Barangay Central sa Quezon Street ni mga higala nahimutang ning syudad sa Mati mga igsuon. Dali lang tultulo ng atong Yes to Health Clinic diha mga higala pangita lamang ninyo ang bagong pag-ibig fund office ubos ana mga higala tungod og ubos nga bahin nahimutang ang atong Yes to Health Clinic mga igsuon. Dili dali dili lisod mga higala nga makita tungod dako og klaro ang atong karatula mga higala og makita gayud ninyo gilayon nga naka-display kining atong mga nindot nga produkto para pod sa atong mga trabahante mga igsuon, sa atong mga kugihan mga higala nga mga ginikanan. Dapat protektado kitang tanan sa mga viruses ug bakterya. Tumar ka mo mga higala o galion nato mga igsoon nga mo tumar sa matag adlaw. Din ang atong primera klase nga nindot nga produkto mga higala hatod kanato sa Yes to Health Incorporated. Kining atong premium D3 soft gel capsule nga makahatag kining instant nga energy mga katropa tungod kay aduna kini taas nga medium chain triglyceride. Nga kung musulod sa atong kalawasan mga higala mo diretso kini sa atong mga atay. Ito kini ang mamahimong tinubdan mga katropa sa atong instant nga enerhiya nga panginahanglan para kita mga higala mahimong lagsik o masustener nato mga katropa ang atong paningkamot sa matag adlaw para sa atong mga pamilya mga igso. Lawas pa niini mga higala para sa atong mga senior citizen. Doon na tayo dindot nga produkto para sa inyo mga bata mga katropa ha? Kini atong senior citizen mga higala atong mga pinalangga nga mga katigulangan. Tumarka mo mga higala og Vision X Plus. Kagining atong Vision X Plus mga higala kung medyo hanap na ang imong pananaw mga katropa, doon na ka na ginahambin sa imong mata mga igsuon na kinahanglan gayon. Nga mo inom ka mga higala sa atong nindot ka produkto para sa mata. Kagining atong Vision X Plus mga igsuon. Kagi tuyog kinipaghimo mga higala sa Yes to Health Incorporated para gayon sa ikaayo sa atong mga mata. At doon na mag-goy epektibo mga katropa nga ingredients. Kining atong Vision X Plus sama sa potent antioxidant, lutein, zeaxanthin, ug beta-carotene. Lakip na ang vitamin E mga higala nga gikinahanglan gayud nato. Nga makatabang kanato mga higala nga malikayan. Nga kita makabaton mga igsuon ini mga ngilngig nga balatian sa mata. Sama sa glaucoma, katarata ug tirigyon. Mutabang pud ni mga higala para klaro ug tin-aw ug dili galuya ang ato mga pananaw. Para sa ato mga katigulangan mga katropa, inom kamo. Tumarinan ninyo mga higala ang inyong mga ginahambin sa mga mata o Vision X Plus dato nga nindot nga produkto mga higala ha? Nakita og mapalit gihapon sino mga suking butika nationwide. Mapalit ba og order mga higala sa atong mga online platform para door-to-door delivery og mapalit og makita mismo mga higala sa atong Yes to Health Clinic nga nahimutang diha karon mga higala ubos nga bahin sa bag-o nga pag-ibig fund office sa may A Square Building Ground Floor Quezon Street, Barangay Central ng siyudad sa Mati, mga igsuon, ha? Pumusaan! Ya, siyempre, mga katropa, kinahanglan, mga higala, atong parisan. Bisag-unsang higayon, bisag-unsang oras, sa usakadlaw, mga higala, pwede ta mga ape. Sa atong lamian, og healthy nga kape, kining atong Santol Plus Coffee Mix, mga igsuon, ha? Kay katong mga mahilig mo inom og kape, sama nako, mga higala, mas nindot nga atong piliyon, mga katropa, ngang atong ginainom. Ginatimpla nga kape sa matag higayon. Makatabang sa atong maayong panglawas mga katropa. Mga pinamalang ta mga higala, mga pita nga ditar nervyoson, mag Santon Plus Coffee Mix kita mga igso. 8:20 in the morning, alas 8:20 na mga katropa. Balikaroon sa atong padayong gabag pangalagad sa programang Bullseye. Balikan na to mga higala ang atong mga dagkong hiskutanang nasyonal. Ang uban pang hiskutanang lokal mga katropa, commercial break sa ta. Bumalik mga katropa ang programang Bullseye si katropang Vicente Pichon IV. Human sa mga pahibalo, standby!
1: Bullseye! Bullseye!
2: Uy, maring! Ako natira ko na ang iyong bana.

0: hay embargo nasa colector?
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayroon ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na binig ko makatulog dahil yung baon niya. Mayroon akong tulog. Magdambo na gubo. Kaya ito bilik man. Basta mag-inig ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samar Island. Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay upi daw nga Premium B3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay pag-uli. Pag-testing ako, look, adlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Huwag ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo din yung coffee day, yung Premium B3 Coffee Mix. Sa mo mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli, istingin yung inom ning

0: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: 10 Gold Herbal Tea ni pa.
0: Oh, mo ba? Tigamit ta man guguan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama si cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
1: Awa day sa mood si mama pa? Paimno na pag Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dayon nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Ika Nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, Maring, Maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: Exciting!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pusaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaay! Pusaay! Dinhisa inyong paboritong istasyon. XFM!

0: 8:26 in the morning na mga katropa, alas 8:26 mga ikso. Dali ka ron sa ato padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye. Good morning, may buntag sa ato mga kaiksoonan. Nga padayon nga gasubay mga higala, dali ka ron sa atong pagpangalagad. Ato talas 9 mga iksoon sa atong paglaya. Pagkatot ka ninyo sa labang labas nga mga impormasyon, katika redaksyon mga balita. Good morning, good morning, good morning! Awang gihapon ninyo mga katropa, si katropang Vicente Pichon the 4th, hangtod na alas 9. Inabagad mga higala sa atong technical partner engineer sa technical side. Awang nato karumbuntaga mga higala, si katropang Virgil Picong Ordinesa. Good morning sa atong mga viewers, mga igsoon sa atong Facebook Live. Good morning katropang Randy Santisas. Good morning katropang Tristan Wyatt Vigulay. Good morning katropang Ma'am Jeneline Arceo Amalo. Watching live from San Francisco, Agusan del Sur, Mindanao. Good morning, kumusta nga ito mga kaigsunan diha karon sa Agusan? Ang nindot kayo mga higala karon ang development sa Agusan del Sur. Labi na itong bago lamang nila mga higalang gihost nga gining palarong pambansa. Ito yun mga higala, mas nailhan mga igsunog na mayagpak ang probinsya sa Agusan del Sur. Good morning, katropang Leo Labadan. Sa ato mga nagtanaw, mga higala, karumbuntaga, nga wa pa nato mga katropa na kuan na acknowledge, kay wa nato makita din mga igsoon, may buntag. Thank you kayo sa inyong pagsubay o pagtanaw sa atong live. Dalita mga igsoon, sa dugang pa nato, nga mga isgutanan, karumbuntaga. Now, gihumana na mga katropa ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kining iyang pagbisita sa nasod Singapore. Kadtong milabay nga kinini ang adlaw mga igsoon o kagahapong adlaw, human sa iyang 3-day working visit sa nasod Singapore nga kini nagkanayon mga higala nga mas na reinforce, mas napalig-on og papag-on mga higala sa nasod Pilipinas matud pa ang kining strategic partnership nining gipahigayon nga opisyal nga pagbisita ni President PBBM dito sa nasod Singapore. Sa iyang giluwatan nga pamahayag mga higala sa dihang nitugpa kini pabalik sa Kauluhang Maynila, gidescribe niini mga katropa ang iyang pagbisita sa nasod Singapore gikan July 14 to 16 mga higala kagahapong adlaw as most productive, pertigodo ka produktibo mga higala ang pagbisita niini dito sa nasod Singapore o gipasiatab niini mga katropa ang iyang nahimong meeting kang Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Kung sa diin mga katropa ang ilang panaghinabi, nakasentro dito mga higala sa isgutanan ang negosyo. Pinaagi sa partisipasyon mga higala nining Milken Institute round table discussion. Now, saysay po mga katropa ni PBBM nga atol sa maong pagbisita nini mga higala og iyang nakahinabi kining si Singapore Prime Minister Lawrence Wong, lakip na ang Finance Department mga higala og head sa nasod Singapore. Gituki nila mga katropa kining mga business and investment plans para mga higala sa nasod Pilipinas nga kining mga investors gikan sa Singapore. Na hinayo na mga higala ang pagbubo niini nila og binilyon ka pesos mga igsuon nga investment paingon nga rin sa nasod Pilipinas mga katropa. Now this would mean mga igsuon additional job security para sa atong mga kababayan diri sa nasod Pilipinas. Additional revenue and income para sa mga localities. Kung sa diin ibugna og tukuron kining mga planta o uban pa nga mga investment plans gikan sa nasod Singapore mga igsoon. Now gibutsag pod ni PBBM nga nakakuha kuni kini siya og commitment mga higala gikan kang Singapore Prime Minister Lawrence Wong. sa pagpalig-on sa ilang bilateral relationship tali sa nasod Pilipinas ug Singapore. Taliwala mga higala sa kining mga konflikto o problema sa tibuok kalibutan mga katropa. Gipalawig po mga higala matod pa ang diskusyon sa kooperasyon sa trade and investment, artificial intelligence o kon AI, edukasyon, healthcare o environmental protection o kining people-to-people engagements mga igsoon. Gamaw karoy na himong sentro sa panagtagbo o meeting sa duha ka mga lideres. Nanindot ni mga higala kay mao magyud dapat mga katropa ang tutukan mga igsoon sa atong administrasyon kung paunsa mga higala nato ma-uplift ang atong ekonomiya mga katropa nga nahisugama karon mga igsoon sa daghang utang ang atong nasod Pilipinas. Sakit pa balandungon mga katropa nga kining utang sa atong nasod Pilipinas pwede ni mabayran. Bullseye. Sa mga kwarta mga igsoon binilyon kung dili man trinilyon ka pesos nga gikurakot sa aligasyon nining mga pipila ka mga opisyalis sa atong gobyerno, labi na ning ahensyas, Department of Public Works and Highways. Di man ni pwede balilong mga higala sila mangyod. Gikan pa ni kaniadto mga katropa sa administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte nga gisguta na kining Department of Public Works and Highways nga usa sa mga ahensya nga nanguna sa kurakot korupsyon diri karon sa atong nasod Pilipinas. Why problema? Very welcome kining mga investment plans, bilateral agreements, trade and investments agreement between the Philippines and our neighboring Asian countries. We need this. Kinahanglan ta ni mga katropa. Pero angay ug dapat po tutukan mga katropa ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpanubag kining paglitis mga igsuon, paghatag og igong atensyon nga masilutan katong mga nangawat mga katropa. Matod pa katong mga gi-identify nga didawat og mga malitas kwarta mga katropa gikan ining mga kaduda-duda o anomalia nga korupsyon dira karon sa Department of Public Works and Highways. Agay murag karon padahon na mga higala ang nangapriso, di ba o? Naabay nangapriso mga higala ang mga dagkong pangalan sa katonggi hinganlan mga higala aton sa congressional o senate investigation hearings bahin sa flood control project anomalies. Kanto mga tao-taos humayan mo'y na dutan. Ato mga engineers kadagkuan sa DPWH nga basig babali pa mabaryable pa mga higala mahimo pag state witness ang uban. Ut pasabot mga higala ha kasamtangang absuelto sila sa tunubagon ug basin mga katropa nga mahog na lang og madala sa limot mga igsuon ang mga salaod ni adtong mga tawhanan. Oh, kay i-wave man sa gobyerno mga katropa ang pagpasaka og mga kriminal nga kaso kung himuon silang state witness. Naarapod na mga higala sa atong gobyerno nga paghuman mga katropa sa paglitis sa mga kaso kung sa diin sila mo state witness, kung ipadayon pa ba mga katropa sa atong prosecution ang ila pong kaugalingong personal nga tulubagon sa maong mga anomalia mga higala nga gikalambigitan sa pagkaw-kaw ug kurakot sa kwarta sa padudadan sa katawhang Pilipino. Diri ka mga kita mga higala nga kriminal. Ang kawatan, mga higala, spundo. Pwedeng mahimong hero, mga higala. Only in the Philippines, mga igsoon. Ngayong unana ang Kamada Kartada. Pumusaan! Ngaog ilang mangawat kay pwede mong kong ma-state witness. Pumusaan! Ang swilto kus kaso. Ang katong ako mga kwarta nga natago na. Ako na to. Pumusaan! Pumusaan! O lagi mga igsoon, nga di ni mo mabasol mga higala. Ang katawhang Pilipino mga igsoon nga manglupad. Ang layas diri karon sa atong nasod Pilipinas dito ta. Manerbisyo sa ubang nasod ubang lahi mga igsoon. Sayang kayo mga higala ang kining mga dapat gikonsidera sa atong nasod mga igsoon nga numero uno nga asset. Ang atong katawhang Pilipino. Kadtong ato mga inhenyero, doktor, nurses, skilled workers nga magdali-dali og layas mga igsuon hawa diri sa atong nasod Pilipinas og ang makapahimulos sa ilang kahanas sa antigo mga higala kay eksperto ang ubang nasod ug ang ubang lahi mga igsuon. Hindi man imo mabasol pod mga higala nga mangita og greener pasture ang atong mga kaigsuonan tungod lagi mga higala kay ha? Kining lisod mga igsuon makakuha og sweldo mga higala nga mahaom sa ilang gitun-an mga igsuon, di ba? Mo mo ginagamatuoran mga higala nga anong daghang mag-abroad. Daghan mga higala ang mas gustuhon pa nga dito manerbisyo sa ubang nasod. Serbisyuhan ang ubang lahi kaysa ang atong kaugalingon nga nasod Pilipinas o katawhang Pilipinas. Kaya atong mga nurses o atong mga medical professionals mga higala, gikan sa radtech, gikan sa anesthesiology, radiologist, nurses, mga doktor. Wala o nagundin mo mga higala ang usaka bagito nga doktor bagong pasar sa board exam human sa iyang kining mandatory nga duty mga higala diri karon sa ato mga hospitals para sa igo nga experience kahibalo mga apply dito sa Amerika, mga apply sa Europa og nurse. Ha? Ang doktor dere mahimong nurse ditong dapita. Pumusaan! Pumusaan! Qualify man ang iyang requirements. Ang iyang eligibility. Nurse siya diretso dito mga igsoon. Unya, maghinahinay na lang siya workout pod para makakuha siya lisensya o dugang studies and trainings so that he or she can practice medicine in his chosen destination country. Diba, perti kapait pamalandungon? That the Filipino workers, mga higala, we are one, considered one of the best workers in the world. Nga dapat, mga higala, ang atong nasod, di tama mublima sa problemang medikal ang atong mga kaigsuonan. Sa kadaghan, mga higala, nag-nursing. Kadaghag nag-proceed mga higala sa medicine. Nawa lang gunta mga katropa ang Davao City. Ha? Muranag nahimong India Town. Tungkol sa kadaghang mga Indiano, mga higala, gikan sa nasod India. Nga diha, nagtuon sa ilang pagka-doktor, pagka-nurse, pagka-radtech, pagka-anesthesiologist. Sa Davao City, mga igsuon, kailang nakita nga haom, kwalipikado ang pamantasan, panuntunan sa edukasyon. Pumusaan! Diba? Because state-sponsored ang ilang pagtuon. Scholar ni sila dito sa nasod, India. 8:41 in the morning, mga katropa, dilikaroon sa atong padayon o pagpalaon. nga diskusyon o pagtuki mga higala sa mga dagkong hisgutanan o isyo sa programang Bullseye. Balik mga higala programang Bullseye si katropang Vicente Pichonof. Commercial break sa ta. Mubalik bihuman sa mga pahibano. Standby. Bullseye.
1: Uy, kinsa maning sige panawag na ko. Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
2: Asa day ka?
1: Ay, napakudris merkado. Ano man?
2: Mga motor. Kiparter.
1: Nikin siya.

0: Exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bubong wakabong marag na kukuko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, na, nainay na siya, mag-anay siya, nagkawala, hindi, nawala na yun. Mga ganito na kami, debis na kinawala, magod. Basta ka ako, sarag ko, mutisin mo ninyo, alanga, nindot yun.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay to relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, maka-stick to wana yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong dinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahin na all-in-one sa

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhisa inyong paboritong istasyon. XFM!

0: 8:48 in the morning, mga katropa. Alas 8:48 na mga iksyon sa iyong kabuntagon. Dari ka nun sa ato padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye Mati Davao Oriental. Kawan ni hapon ninyo karbutaga mga iksyon si katropang Vicente Pichon IV. Napaganda mga higala sa atong technical partner engineer sa technical side. Kawan na ito karbutaga mga katropa si katropang Virgil Picong Ordenes. Good morning, may buntag sa atong mga kaigsuunan. Diyan ka rin sa atong Davao Oriental Provincial Jail. Kumusta na ba ang sitwasyon dihang dapita karon? Wala na ba intensyon karon nga natangtang na ang atong direklamo nga provincial warden mga igsuon nga si Apollo A. Conde mga higala? Ubos sa pagdumalahan sa buhatan sa atong halangdong gobernador nga si Governor Nelson Boy L. Dayanghirang. Ang pagdumala ni anang niskutan nga presuhan sa probinsya karong panahon na mga higala. Salamatan nato po mga igsoon, di nato kalimtan ang atong mga sakop sa kapulisan sa Mati City Police Station sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Frederick C. Saaw o sa iyang deputy mga igsoon nga si Police Captain Ariel A. Ismael. Atong mga miyembro sa Mati City Police Station. And of course, ang atong mga kapulisan sa Davao Oriental Police Provincial Office. Sa pagpanguna, mga higala sa atong SNAPI, kugihan nga OIC, Provincial Director, mga higala, nga si Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr. Nga nakamonitor yun, mga higala, round the clock, 24/7 sa maong stand-off, mga igsuon. Kang Colonel Francisco, ang atong Provincial Directorate for Administration o sa tanang mga kawani mga higala sa Provincial Mobile Force Company Battalions sa 1st o 2nd nga ni-augment mga higala sa pag-secure sa baong pasilidad. Lakip na ang atong mga sakop sa RMFB 11, Regional Mobile Force Battalion 11 mga higala nga nitabang usab sa pag-secure. Ato pong kasandaluhan, mga higala, of course, sa 66th Infantry Kabalikat Battalion. Sa pagpanguna, mga higala, ni Army Colonel Dondi Habagat. Good morning, sir. Kay importante, mga higala, nga na-secure ang mga pasilidad. E di po na gusto, mga higala, nga mahitabo, simba ko lang, ang mga gikadlukan o kakulian mga higala pananglitan nga wa makontrol gila yon ang naisgutan nga pasilidad mga katropa. Sa dalita sa dugang panato nga mga hisgutanan mga katropa. Sa mga balita mga igsuon gikan mga katropa sa atong 10th Infantry Aguila Division. Pagpanguna mga katropa of course sa atong buutan o kugihan nga Division Commander mga higala nga si Army Major General Alvin Viluson, Philippine Army mga katropa. I-welcome mga higala katumilabayng adlaw sa atong 10th Infantry Aguila Division Philippine Army. Pinaagi mga higala sa pagpanguna ni Major General Alvin Viluson, Philippine Army o District o Division Commander sa atong 10th Infantry Aguila Division kining si Lieutenant Colonel Ernest Carolina, Philippine Army, ang bagong assign mga higala nga commanding officer sa 10th Civil Military Operations. Kining 10th Civil Military Operations Kalinaw Battalion, aton sa gihimo niini mga katropa nga courtesy call sa Camp General Manuel T. Yan na senior sa kampo sa atong kasunduluhan sa 10th Infantry Aguila Division sa Barangay Tuburan na lungsod sa Mawa, probinsya sa Davao de Oro kadtong milabayng adlaw mga katropa. Atol sa buong bisit mga higala o pagbisita gisgutan mga katropa ni 10th ID Commander mga igsuon Major General Alvin Viluson, Philippine Army o ni Lieutenant Colonel Ernest Carolina, Philippine Army sa 10th Civil Military Operations Kalinaw Battalion kining gikinhanglang pagsuporta mga higala sa 10th CMO o atong 10th Aguila Division mga higala sa kampanya pinaagi sa pagpahigayon sa atong CMO operations sa tibok area of responsibility sa 10th Infantry Aguila Division mga katropa. Atol sa mong panagtagbo, panaghisgot, nakasentro mga katropa, ang hisgotanan sa pag-advance sa mga inisyatibo. Kining pagmugna o pagpahigayon mga higala sa mga inisyatibo para sa mga community engagements, public affairs engagements, o civil affairs mga higala, lakip na ang atong stakeholders collaboration tali sa atong 10th Infantry Aguila Division o 10th CMO Kabalikat Batalyon o Kalidaw Batalyon. Apil na diri mga higala, of course, ang mga nasakupan sa 10th Infantry Aguila Division ang atong 10th o atong 1001st Brigade mga higala, Infantry Brigade nga nahimutang diri sa City of Mati, sa diin na hiubos diri ang 66th Infantry Kabalikat Batalyon o ang atong 67th Infantry Batalyon mga higala. Okay, welcome mga katropa ni Major General Luzon, si Lieutenant Colonel Carolina Philippine Army, o kini nagpadayag sa iyang kumpiyansa mga higala sa liderato. Yung bag-o mga higala nga nitindog isip mao inanguna karon sa 10th Civil Military Operations Kalinaw Batalyon nga si Lieutenant Colonel Ernest Carolina Philippine Army, matod pa mga higala ni Major General Alvin V. Luzon Philippine Army, nga taas ang iyang kumpiyansa karon sa liderato mga katropa o kining mas pagpaligon pa sa kontribusyon mga higala sa naisgutan nga batalyon. Paingon nga na karon sa 10th Infantry Aguila Division's operational objectives mga katropa. Ingon ani mga higala ka kugihan og seryoso og dako mga higala ang tabang sa atong mga kasundaluhan mga katropa sa 10th Infantry Aguila Division. Apil diri mga higala sa 1001st Brigade mga igsuon sa Philippine Army nga naa karon sa atong syudad sa Mati og kining atong bag-ong lingkod mga higala nga leader si Lieutenant Colonel Ernest Carolina Philippine Army diha karon sa 10th Civil Military Operations Kalinaw Batalyon mga higala. Kaya ang atong kasandaluhan mga katropa dili man lang lamang mga higala sa masaligan ni sila panahon sa gera mga igsuon o pagpanalipod sa soberanya sa atong nasod Pilipinas kontra insurhensiya mga higala kay wa na magyud ni sila. Ang atong kasundaluhan naling kamot mga higala nga mapabilin mga igsuon ang ilang pagpanerbisyo para sa katawhang Pilipino bisan asa man ni sila madistino mga igsuon. Kaya di man ni sila static mga higala nga magsigig tuyok mga igsuon. Doon agyo mga kampo mga katropa nga naagyod sa komunidad o maoy usa mga higala sa importante nga elemento nga makatabang sa atong komunidad, sa atong paggobyerno para makahatod mga higala ang pagpanermisyo sa katawhan diha karon sa nagkanayang lokalidad mga katropa nga ilang nahisakupan. Kining atong 10th Infantry Aguila Division ang atong 1001st mga higala. Ha? Atong 1001st mga katropa Pag-asa Brigade sa Philippine Army nga himutang diri karon mga katropa sa atong syudad sa Mati. O ang atong 66th Infantry Kabalikat Batalyon mga igsuon sa Philippine Army mga higala sakop sa 10th Infantry Division tanani sila mga igsuon naninguha, naningkamot mga katropa para maserbisyuhan ang katawhang Pilipino, ang komunidad mga higala. Good morning, maing buntag di ay sa atong kauban sa buhat, atong kuya sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Ang umaabot nga kagawad, Dias Barangay Badas. Naminaw dahil siya karon mga higala, si Kuya Arnel Malindog. Ha? Diya karon sa, mauni mo, das-das para sa badas. Kaniyatong Kuya, mga higala, si Kuya Arnel Malindog. Ang ayan yun ni siya, mahimong parte mga higala sa mga lideres nga makahatag og sakto. Ha? Lukop! Sino ganay? Sincero. Why pagka-utro? Lubad mo, lubad man. Nga pagpanermisyo diha karon sa Barangay Badas ning siyudad sa Mat. Okay, das-das badas mang yun na rin ha. Munang gidas-das yun ni Kuya Arnel Malindog ang badas mga higal. Atong pasalamatan mga igisuon ang atong kasundaluhan mga katropa sa 10th Infantry Aguila Division. Atong pasalamatan mga higala ang 1001st Pag-asa Brigade og 66th Infantry Kabalikat Battalion ubos mga higala sa 10th Infantry Division Philippine Army. Og ang atong kinatibukan mga higala nga hanay sa kasundaluhan sa Buknasod, Pilipinas. Tungod sa ilang tinudanay, sincero, og puno sa dedikasyon nga pagpanerbisyo sa katawhan mga higala. Ang atong kasundaluhan, atong kauban katambayayon. Sa paglao mga higala sa kabaguhan ng atong nasod Pilipinas. Sila gyud mga higala ang anaa mga katropa nagpaluyo sa kahapsay, kahusay ug kalinaw diri karon sa atong nasod Pilipinas o sa atong probinsya sa Davao Oriental. Weekend karon ha, katong atong mga kaisunang mga bao-bao ug pedicab tricycle drivers, ayaw ninyo kalimti. Ha? Kay kauban na to si Mrs. karong weekends, atong mga partners, mga higala, di pwede ta magpalugtoy-lugtoy. Why katungod ta nga kapoy-kapoy? Basta kay manguhit sa ato mga obligasyon si Mrs., dili pwede nga surrender ang atong bataan. Dapat barog! Ha? Gabarog kanunay ang atong performance. Kung nakulangan mga katropa sa performance si Mrs., diya karon sa imong katakus o kaisog sa imong responsibilidad nga mapalipay ang ato mga asawa. Dapat naka-turbo dietary supplement for men ka. Sino kung ato turbo dietary supplement for men mga higala, sigurado na di nagyod ka makulamangan sa imong performance. Because performance matters, mga higala. That is why mag-turbo dietary supplement for men ka. Solid ka, mga katropa, kung naka-turbo ka. Kining atong turbo men enhancer, mga katropa, baka tabang kini. Sa atong mga sex life, katong mga bugdaw nga relasyon, atong painiton, pinagi sa turbo men enhancer, mga katropa. Safe inumon kay FDA approved. Walay pangit nga side effects mga higala. Puro kalipay ang hiatod sa atong turbo dietary supplement form. Gamit na lamang mga katropa atong turbo dietary supplement form. 30 minutos una ang inyong panagdugsing o labing-labing ni Mrs. Para siguradong mas mulami o mulikon ang inyong relasyon. Mag-turbo dietary supplement for men kita. Pabalit mga higala sa inyong masuking butika nationwide. Order online mga igsoon. And of course, pabalit o makita sa itong Yes to Health Clinic Pharmacy. Kanahimutang mga higala diya karon sa may ground floor A Square Building. Quezon Street, Barangay Central, ling siyudad sa Mati mga igsoon. Wala na igong oras mga higala diya karon sa itong exciting Friday edition. July 17, 2026 edition sa programang Bullseye Mati Davao Oriental. Sa pangalan na lamang mga katropa, sa ato pinalanggaw tinahod nga President and CEO nga si Dr. Emily Tuoy. Sa ato pinalanggaw tinahod nga Vice President nga si Ma'am Olivia Noy. Pagdumala usab mga higala sa atong kugiyahan og buhutan nga General Manager Sir Edwin Garing. Inabagan mga katropa sa atong technical partner engineers technical side karong buntaga. Kauban nato mga katropa si katropang Virgil Picong Ordines. Mga katropa, hinumdumi kanunay o katong ibutang sa itong mga dughan o kalimbatakan. Kaya kung mapukna ng kamaduran, ang inhustisya mo'y magari. O ang usa ka kritikal independente o mapangusisa nga komentar. Importanteng elemento sa tumililhong demokrasya. Para sa naghihusang Pilipino, para sa Pilipinas. Ginagyapon ng inyong anchor man, mga higala, higala o gubos nga sulugon sa kahanginan, Mr. Bullseye Mati Daba Oriental. Kini si katropang Vicente Pichonofort. Dagang salamat, dalay ko ng Diyos. Palayaw Daba Oriental, good morning, City of Mati.
1: Inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

0: kuya warong panahunan, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Oy, kuray!
1: Saman!
0: Naba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batignaong?
1: Asa ka, oy! Hanuman! Siyayo! Nakabala!
0: Pandamay!
1: Siya, oy! Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Sunfon Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Renelito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Posibleng sa nga taga-Bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Sunfon Plus Gold, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, miubos na o mini normal. Daghang salamat sa Sunfon Plus Gold.
2: Sunfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Sunfon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Sunfon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Sunfon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Sunfon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Sunfon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Sunfon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Sunfon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Sunfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan pagtutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Oto, na kong nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Minita Retetes, iNews at taga Jensen.
2: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health, Sunfon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko napundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sunfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs

0: po, nalipay kaayo po. So kami diha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
1: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The secret of health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The secret of health.
2: Usbo na ko mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santol Plus Gold ubani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santol Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tay igong oras at ang hinausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
4: Batignaong, batignaong, batignaong.
5: Siya rugiya, wapa ko oy. Sige, sa papa, tiba a, kacuta ka.
3: Pagkaugma ni agi na sab si Corine, ug gitawag siya sa parot o dinhi.
4: Hoy, hoy Corine.
5: Unsa man?
4: Kabalo na ka.
5: Exciting!

0: kuya warong panahunan, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Oy, kuray! Naba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batig naog?
1: Asa ka, oy? Ano man? Chayo? Laka bala?
0: Bandamay.
1: Siya, oy? Exciting!
2: Sa Fort Plus Gold User, atong paminawon.
3: San Villanoy ba? Iga, Turok Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako itian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matadungog ako kay Sir Indon, na testingan daw. Itry na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, teko na. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako isis ba? Una, gamay. Kaya, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero, gamay po. Naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod. Tungguan ako sa akong lagay na ako, kanyang product ko sa Yes Toil, na paano, dako kay katabang sa buwan.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangindaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata, na magsini, pangatol na kumata, usahay mo, blan-blan na kumata, mga napahanap. Higir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, nisulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terjom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun eh, ng Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, hamtang paggabi. Tiyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw. Huwag ka po ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usaka mo di ha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
11: Usa ka adlaw. Adunay usa ka parot nga hinawayon.
0: Batignaong! Batignaong! Batignaong!
1: Yum, dia! Wapak ko, oy! Sige! Sa papa! Diba, ah! Patsuta ka!
11: Pagkaugma ni Agi na Sabsi Corine, gitawag siya sa parot o dinhi!
0: Hoy! Hoy, Corine!
1: Usa man!
0: Kabalo na ka! Hahaha!

0: sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko ilang bayot.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katang... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Pang?
2: Exciting!
3: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa pantong sa Gordon, ito mga good sir. Hindi ikaw akong binuran nga dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold. Akong pagsulay sir, nakahuro ko o block at nakita na ko nga. Adunay aldeo akong pamati. O inya, lukmal bakong menstruation.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig lupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JLM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regular the best. Sa kada higom niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos. Tagamukidnon sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Apag ipagluha-luha. Tapos grabe kakaton. Grabe kahaso. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ng akong gipati. Wala na itong pag-gabon-gabon. Katul-katul o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ngut sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
8: Kadaadlaw yun kung nga nag-take o Premium D3 sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko. Para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri gani ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
3: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!
2: Exciting!

0: pinakabigaon na subject sa school?
1: Kwan na siya, Apo. Ha, RJ? Kwan na siya? Mat?
0: Ha? Ano mat man?
1: Ala nga,

0: Exciting!
1: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert
1: Try niyo
5: rin.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Par, alam mo, par? Pakuratira ko ng ospital? Ayaw bayari ang bill? Guna, par!
9: Exciting!

0: Exciting!
1: Sa phone plus gold user, atong paminawon.
2: Si Jinjung Galawiyo, taga-anong siranda po din. Ang kuyating taas, ang hindi, so kapag-ihi, magputol, ay dupingin na di matul.
1: Sa phone plus gold.
2: Kating lamihan na ako, matay ko, sa hindi, o tira kayo, pero orang pagkating, and then people, lang kong makapaminaw sa kung hindi ang multika, o sa kumabalatiya, ang sulayan na ang luto sa history, at hindi ko kayo matapang na sa inyong panglawas.
1: Zafon Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mopaon og parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zafon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Zafon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapikit ko padapuntag, inigumana na po og ginom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Naging una po, sulayan ako kunog inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mukna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epikto. Nagkona noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko masakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni di ay tagalanap.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan dark, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kuchiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa din.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kung Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Manamigin!
0: Santon Plus Herbal Soap.

0: Og siyempre katong-katahan sa mga higala, mga maring, hato sa tukan nato sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ascorbic acids, sodium ascorbate, Santon Vitamin C, mapalit na sa mga pharmacy medical nationwide. Diba?
1: Grabe, pwede palayo gamay akong dagway. Grabe naman yung kanako sa kuwang naong
0: dino. Bulbito kayo muna gway, malubat-lubatan ang buda.
1: Ay, naging operator, ay.
0: Itaas siguro gamay ako bang po.
1: Pero kamalang ka maring kung sa Santon Vitamin C, maring?
0: Santon Vitamin C, ang...
1: Kainong biya ko na maring.
0: Siyempre,
1: kaya ka rin pagmata mo sa buntag, Mari, nga ka nang lami kayo mo, paminaw, nga ka nang...
0: Hala, oy.
1: Ang imong ginawa ay nga, please cook kayo.
0: Wow. Ooh.
1: So, katong mga tao diya, nga ka nang magluya.
0: Aha.
1: Uh-huh. O, nga, para malikay mo sa sakit, mag-santon vitamin C.
0: Nabi ako ay galuya kay human og kuan galuya.
1: Lahim na. Uy, nga nila, magpalit na sila og turbo, Mari.
0: Palit sa turbo, aron di sila maluya.
1: Oo. Para gusto yun mo mutindo?
0: Ani no?
1: Kanang, sa kanunay basko?
0: Kanang mga mister karon sa tinulang yung pagkasulti.
1: Ano talaga yan? Ano man eh?
0: Kanang klaro-klaro lang yung pagkastorya mga maling sa mga mister nga namati ron. O sa mga doon na, sa pagdiligong mister, pa sa'yo doon na uyab. Hindi kita malikayan nga, pag humanyo, kanaala, maluyag yun yung lawas.
1: Gani, Maring.
0: Kana, kung wak mo, kainan mag-turbo.
1: Yes, correct.
0: Okay, kung maluya ang imong lawas, madisturbo ang imong trabaho.
1: Yes, tumal ka na.
0: Mas hindi ka maka-duty, maghago ka sa duty.
1: Para mawala na ang tanan, tumari na og turbo, meal enhancer.
0: Para pag inaghumanin mo, kanaala, pagka-ugman maka-duty pa kag sa'yo, mag-turbo.
1: Masipag, usa ka mo duty, mo birada pa ka.
0: Ako, day, Maring, kanang makuha ko ni Edgar ba, kanang mag-turbuhan ko niya, no? Sayog yapon sa mamata maring, oy. Sayog yapon sa kay.
1: Sikyo na si Edgar di ay, oy.
0: Sikyo mo na si Edgar.
1: Oo, ano pa si Atinita Belderos. Hello, XFM Tagum. Hello po, Canada. Oy, kalayo kay ato ang ato ang viewers, listener.
0: Ma-request ko kanta dol nga kanang basang-basa sa ulan. Unsa pa di ay?
1: Ana pa si Libakira Himantayon. Shout out diri sa Timog mga maring Alma Jane og si Maricel. Oy, mga kuan din sila
0: di ay.
1: Mga Timo girls. Oh,
0: abay. Mga Timo girl din sila di ay. Salamat sa mga namina sa mga Timo kanukutan.
1: Request ko kung maibabalik ko lang ana si Ate Josefina. Noted. Nanggahi na po ako ang ayaw man naman di ay ni.
0: Oh, sige, tagay mo niya kung maibabalik ko lang.
1: Kine. Si ana pa si Luta Sagid Estrada. Good morning mga marin. Shout out from Nabunturan.
0: Good morning sa mga taga Nabunturan.
1: Hello sa mga taga Nabunturan o sa Tibuok, Davao de Oro.
0: Dapat
1: na nga naminaw din na, no?
0: Yan na kay...
1: Naman lagi na, unsa muna.
0: Okay, doon natin color sa linya.
1: Ano yung color?
0: Yan natin ko tawagi kay mag-erip ako.
1: Apa si mukanta na, Maring?
0: Anya na, kadali lang kaay, Maring, kay si Maring Ganggang mo na ito di ay.
1: Ay, si Maring Ganggang?
0: Ang akong nabuntisan.
1: Ayaw ko diyan sa Maring.
0: O, sige, doon na tayo kanta. Kung maibabalik ko lang.
1: Ana po si Rizzi Moore.
0: Tia Darian eh.
1: Good morning mga Maring. Uy, guwapo kayo sa pangalan Rizzi Moore.
0: Bura siya. Ingon?
1: Bura na yung ganang banda na ni... Ito kayo yung James Bond?
0: James Bond?
1: James Bond, okay. Si Rizzi Moore.
0: Hoy, katong si Mandy Moore.
1: Mas iyang igsona.
0: Katong kuan.
1: Kasi si James Bond na iyang may asawa daw. Katong si... Kisa katong
0: si Rizin.
1: Kisa katong nga James Bond to, si kuan. Si Moore, kisa katong nga James Bond, katong karaan.
0: Ay, namatay naman na siya, oy.
1: Ay, ayaw na lang. Dili na lang
0: nato.
1: Dili na lang nasampiton, Maring.
0: Ano
1: po si Daisy Itolitarong. Good morning, mga Maring. Request ko... Blue Bayou.
0: Ay! Atangin siya natin.
1: Ipahinan mo na ko na sa ako ang banal ko si Jojo. Nga naghigda, naminaw ninyo mga Maring. Salamat, basi kinahigda, naminaw
0: ninyo. Atangin na ugti, Blue Bayou.
1: Ayaw, lahat nga maminaw, Maring, luod kayo, Maring.
0: SM Inday Maring, katanaw siya karoon. Hello.
1: Nay, pahambog si Isi Maring. Ang
0: saingon.
1: Ano siya, nami mga singer, dari pa nung nagyumi kuyaw nga singer.
0: Mau ba?
1: Nga ka na ang ilang panglaban dito.
0: Kaya sa Bayugan,
1: si Jonathan ang pinakakuyaw tingog dito sila, ha?
0: Sa San Franz, ang pinakangilingig po niya, kasi si Ali Vicente man.
1: Ah, ay? Ay, kuyaw kayo ito, Maring. Kayo mga...
0: Sino?
1: Mga amaturista, magina sila. Ah, nakahokap sila. Hello sa mga taga-Pakadian.
0: Ha? Magandang araw po sa mga taga-Pakadian.
1: Hello po sa inyo. Baka maubusan tayo ng... Gandhi.
0: Salamat po sa iyong pakikinig.
1: Og si Alfredo Hicali. Naminaw po ng kanaw. Og bisan pa ni John Borlado. Mayong mundag mga gwapa. That's correct.
0: Alot, kantaanan kong may babalik ko lang. Ba?
1: Alot, ay, iya. Mukanta na. O, sige, calling.
0: Calling. Ato ang linya.
1: Watching from live from Compostela. Ay, tagalayo rin si Rizzi Moore.
0: Uy, sa Compostela.
1: Taga Compostela siya. Asa ba niya kayo?
0: Lain
1: mga,
0: na kayo.
1: Mga gabi ba yan eh.
0: Katong kanya ito, nakalaag mong kudya maring. Sa Compostela. Magbalik na ako utagom, hawad na kumutila.
1: Ay, sa ato pa maring, wanto po siguro kudya maring.
0: Muna nga, namugna ng tila greeting.
1: Ay, wanto kudya, wanto po dahi kudya sa kuan, sa Compostela. Para pagbalik na ko, ang akuan dila, mura na dila sa iring.
0: Ingan pa si,
1: Rizzi Labakara.
0: Si Rizzi Moore nga. Pa-request o kanang wak na iluha, alang kanin mo, ala, uga na kayo, maring.
1: Ato pa ni, pa-shout out from La Concepcion, gikan kay Gislan Guno. Oy, boyfriend, nai milugwa watching. Sana nai watching.
0: Alexander Maki Algabri Senior.
1: Watching po siya nga na naman sa sayang tugaran.
0: Katawanan man yung FB account nga Libakiray man tayo na ha, sikat na giyod na karun ba ha.
1: Okay, kasi ayaw ko pensa na jampong kay basig malibak ana.
0: So, standby sa muna mga maring kay mukanta na si Tia Daria kung may babalik ko lang.
1: Ay, takatimog ba yan?
0: Ipahinangod na ito na yung mga maring sa...
1: Kasi may na-request na gano'y maring?
0: Kasi itong kamawa to eh. Nakoy mo
1: ko. Si Ate Josephine ba na or kinsama siya?
0: Mura, si Josephine.
1: Josephine Pero? Josephine Pero? Pero?
0: Ano na?
1: Si Josephine din ang bunan. Si Josephine na, oy, lahi mam itong Josephine marin.
0: Lahi na ito?
1: Oo.
0: May tingog kin.
1: Si ate maniyo, si ate Josephine, shout out na, from Aglayan. Birahin na niya, operator.
0: Wala pa, gikuan pa, kagi, nipangil lang ang piso kay...
1: Ayan ang Ridge!
0: Okay. Ani ana ang ato ang kanta, kinikanta ha mga igala ato
1: kinato. Sige na may nagkanta ni Maray mang dili ka tama ko na ni.
0: Ay pabidlak kani mong hikot. Ato kinanta sa Santon Plus Gold Herbal Capsule ulay tingog ken.
1: Ana pa si Richard Intiro lumakang o.
0: Hoy mo sa gila mi ana ni.
1: Taas kayo ang katawa maning.
0: Backward please.
1: Backward.
0: Ato may karaoke TV.
1: Ana si Daigri ko si Gislan.
0: Ladies and gentlemen, Tia Daria, birahe kay naklaro ng kanal.
1: Yes.

0: Σαρίνγκ. Από 30
1: νύμων.
2: Μα κουέρνει πριν τα ίδια λαμπίδια.

0: Kailangan man kay mga oras nga epic
1: sa kanang kanang original siguro nga so ay nang region bilas. Kay mobilo ang ato ang kuana na kaning kutunlan. Ana pa si Randy Santinsas maring o ana siya nga listening.
0: Abay. Yan pa si Wilma Joaquin nga katawa ko kay Ali Vicente. Hello.
1: Ana po si Lisel Acaso Puebla. Ako kanta na. Ah, sige, tawagin mi. Tawagin.
0: Tawag ma'am.
1: Tawag ma'am kay mag-duet mo ni Erika.
0: Ato ang ibutang ato ang at naman siguro sa kwan.
1: Ato ang usapon maring. Kamalo mo ang ganang gusto mo kanta, no? Mutawag lang mo nyo. Simple lang kay tawag mo. O gusto mo mo kanta niya. I-request niyo yung gusto kantahon.
0: O niya mo kanta na yun mo.
1: Oo, dili ba yan may ulit pagkatao. Gusto so, mo i-share ang amuang music para sa inyo ah. Sa kanya eh. Sa kanya nakabasag naman eh.
0: So makita sa inyong mga TV ang ato ang hotline para sa gusto mo tawag mga maring.
1: Sa mga request o gumukanta, tawag lang na sa makita diya sa ilam ni...
0: Kuya Benesi.
1: Ilam niya sa bumper ni Erika.
0: Kuya Benesi, Ma'am Lisel Acaso kay... Ikaw na lang
1: kay, siguro maring. Ikaw maring, katayang maring.
0: Masa ba niyo yun? Sayang lang. Lai mga katahaw eh. Mura mo nagpanag.
1: Sayang nga rin.
0: Pinalipas ko. Ano ba? Ayot kayo igat ani maring eh.
1: Lain na kayo tiniksan si Libakira Himantayon maring.
0: So balik Ken, katong original Ken, bigyan ako Ken.
1: Nakakaplak na maring. Ana si request mixong mga maring kanta ni Max Urban Libakira Himantayon. Salamat. Ala imuhagin na ang kantahan maring. Kay dagko na kayong litra ang pati naman dagko sa litra maring.
0: Baka na, si Regine. Kana na lang, Bia.
1: Ay, kana kanta na. Ay, naay.
0: Sabahin ko, Marin.
1: Naay, nasaakas, Marin. Pero,
0: taga-jinsan.
1: Iyang gigilit.
0: Taga-jinsan, si

0: This is an emo kanta na. Kung makasampan, mabutaan na yung manawag. Di man nito kahulat sa tawa?
1: Ay, si SM, di ay?
0: Oh, sorry ka, yung
1: SM. Ito ka, comments niya sa'yo, kanta. Sige, ato ang...
0: Sabi na, kung saan nakantahon niya sa comment?
1: Basta katahon niya siguro sa comment.
0: Sa comment siya mo.
1: Biato ako nung ikuan biato ang linya bito. Magiging niya ito ang 0966306-9569 para sa gusto niya makigkanta. Lingaw-lingaw tama lingaw. Ay, bayad niya ito ang lingaw-lingaw diri ha.
0: Sa mga gusto mo kanta ng itag number or makita ni mo na diri sa amo ang ilalom na diri
1: yes. Na adres sa
0: bumper.
1: Si Lisel Acaso Pueblo gusto sabi sa kanta numero daw 0966
0: kita ninyo na number na nang number sa ilalom sa na, bumper ni Erika. Kita na ninyo.
1: Cooperator pusong bato ingon pa
0: si yang gilisan kaganiya yang ingon pursing bato.
1: Nakuansya
0: ana si operator pursing bato.
1: Mauna
0: na gining bayuta ay bugoon kay spelling.
1: Kanang si kanang bayuta
0: kanang si, sa kanang, kanang si Richard.
1: Kaya si Richard
0: mo type na lang pursing bato pa.
1: Bayuta ni pa na si Richard ya.
0: Kupensa maka na maring ay kupensa na maring. Mangot man nagalit manguot.
1: Bitaw kay dapat ka ni Richard.
0: Malipat ka na maring tingala ka nakakuot na diha. Kanta na ito ni Dayo.
1: Ano ito ang color? Malagi mo na naman.
0: Asa ba yung mga color? Na, ang number na, oh. Tanawa na rin basta naka-muted.
1: Wala, uy.
0: Wala di ay.
1: Wala man kay Kuan Malinsa. Sige, David. Na. Okay, ito slok niya, Ken.
0: Palihan mo yung kuha, Ken. Okay.
1: Ken, ito slok, Ken.
0: Lingkuri, Ken. Kaya dito kakaon, ano, Ken. Maluto ato po ang kuha niya.
1: Ito slok, Ken. Ito slok pa, mo akin. Ay,
0: si Kwan, si Paribubong pa na yung chip ko.
1: Ha, si Paribubong?
0: Ihawa na lang siguro ng ato ang chicken niya, si... Paribubong. Para na makatilaw, tagsabaw.
1: Delikado na ba, si Bitsinantana? Ano? Ayaw
0: na. Nagunod yung sagbit. Balay sa gatos, si Bitsin Maring.
1: Laway-laway.
0: Delikado mag-laway-laway, ani?
1: Okay, doon na. Hello, kisa niya?
0: Palayo kamay sa imo ako, ha? Na ana po ni siya ba nga magduol kayo sa radyo.
1: Isa si?
2: Ay, isang sa radyo ka din.
0: Palayo sa radyo gamay. Ayaw duol sa radyo kay mo feedback. Mo feedbacking.
2: Yes. Gani, mo feedback.
0: Oh, palayo gamay sa radyo.
1: Is that you, Ma'am Lisel?
2: Hi.
1: Ma'am Lisel ni?
0: Sige. Si Ma'am Lisel ni?
2: Yes po.
1: Ayan. Okay, mong katahon.
2: Katumpusong nato. Pwede ka po.
0: Ayan. Ay, oh, nangilog na po ka ha. Kasapantaan eh.
1: Sige.
0: Okay, wala yung problema kay ni adjourn naman po itong nag-request
1: okay,
0: yan.
1: Okay, so ladies and gentlemen, gikan sa barangay Pagsabangan, si Ma'am Lisel Acaso Pueblo, mukanta siya siyang awit ng kanayon, Pusong Bato.
0: Atong sugatong tapos sa malagpa, sa masipang palakpa.
2: Kanta sa ito, kanta sa ginagdaglapin. Ulahi ang mga

0: i-advance gamay. Mga 3 seconds ang advance. Ayaw ng angkal, kantahan na na na na.
1: Hala, oy, unsaw.

thích mà. Bà đi ấy, ai nắm bà đi ấy.

0: Sungguh.
1: Yes.
0: Selamat kayo.
1: Selamat Sel. Selamat.
2: Duna kay Timbaya, Ma'am Lisel. Duna kay Timbaya.
3: At Timbaya ay mga silingan din ha.
4: Hello mga taga-Puroxo.
3: Ano wala? Ang galit.
2: Pwes napalong nawa ang signal. Apil na tayo Timbaya ni Ma'am Lisel tong wala galista.
3: Sa ilo ami Ma'am Lisel kay gi-off ang wifi. Osba.
4: Hello.
3: Yes.
4: San Isidro, Diapo, Karaoke. Sa ilang Marine and Taas o Blending Book.
3: Ay! Blackie. Ay, nakabalog din siya nga guwapa.
2: Thank you, Ma'am Lisel.
3: Makahatag mabuta alin, Kapi.
2: Sabi kayo si Ma'am Lisel, mga maring, kayo painomuntag Santon Gold Coffee Mix. Nabali na yun noon, maring.
3: Kami, wala na naman tayo Santon Gold, maring. Dapat buhanto ta sila para makainom na po tayo.
2: Ma'am Lisel, mana, siguro may di ako, makainom tayo Kapi.
4: Yun lang,
3: kaya
4: nila
3: kaya
4: na
3: kasi mabalik na ko. Ah, di, ay, sige. Salamat kayo, Ma'am Lisel, ha?
2: Thank you.
3: Ah, sige. Lahay na ba, Miri? Dili na ba, Miri, magkuhaan mo? Sa invite to, Miri, mga ito.
2: Dali, ha? Dako ba yung baso ang gusto ni Kuhaan? Tiyan, Dali, ha?
3: Katong butang na sa beer.
2: Ah, sige. Salamat kayo, Ma'am Lisel. Thank you sa imang papanahon.
3: Salamat kayo, Ma'am. Salamat.
4: Happy birthday.
3: Ah, sige, bye-bye.
2: Ang gana po, Gin.
3: Grabe. Okay, saan pa ito yung gusto mo tawag din, ha?
2: Ang dati na color, nasa linya.
3: Ano po yung tawag? Grabe. Saan na nga color na? Color na or color na?
2: Hello, color.
5: May buntag.
2: Is that you, Gingging?
3: Asin yun, eh?
5: Yes po.
2: Aba, tiyok pala ni Gingging.
3: Grabe pa, klaro, klaro pa sa all right ni.
2: Tiyok pala ni Gingging, muna gabit-bit nag-importin.
3: Bakit ito kayo, hayag lagi kayo to.
2: Kasi kantahon ni Gingging.
5: Dali ko na kong kanta tong kung maibabalik ko lang.
3: Ay, yun. Kasi atong nag-request ganyan nga nasuko, kikanta ni mo Maring.
2: Ni Maring. Da, sorry, Ging.
3: Sorry, Ging.
2: Wala, Ging. Sorry, kayo.
3: I-request ba ito nga?
5: Padungga ko sa ano ha, sa kanta kay para di ko ma...
2: Papadunggo na to.
3: Ah, grabe. Ah, grabe nga requested ni kay...
2: Saan ito mapadunggo ko ani, Drita?
3: Mag-adjust pa tayo sa siya.
2: Ah, sige, Ging. Maminaw lang taging ha.
3: Ah, sige. Dili, ang kanta, ikaw ang ganit daw ko para mag-i-guide siya.
2: Ang ganit, no.
3: Ah, kay...
5: Padungga ko sa kanta.
2: Sa audio ba? Sa audio.
3: Ah, sige.
2: Kasama na ito ni Pagtirada. Aro makadungo si Ging sa audio.

0: Nasa huli niya pagsisimar eh.
1: Nasa iwi. Paminaw.
2: Anong bigitan?
0: Sorry.
2: Ay, di na. Maaring balikan.
1: Nasabot ka.

0: Oy.
1: Minaw din ako, eh.
2: Inuklog gani ko, no. Basta ka man rin singer di ay mare. Sorry, ging.
1: Pabangi ang kanta.
0: Ipanong ang wifi. Hoy!
2: Ayaw, anak, Ken.
0: Di na tayo natagaang tubig, ani.

0: Ông anh ơi.
1: Uy na, lan ang lood siya. Kaya nang ikay. Kung may ibabalik ko lang.
2: Kala ba ka...
1: sakit mo kayo ng mensahe, Mari?
2: Hindi ko nang... Kaya ito yung imong kanta, gig.
1: Oo, nadulot na kayo. Nadulot hantun sa kong kidney.
2: Imo dyan may gipahinuklog diri agi.
1: Kaya
2: kayo
1: si Dino. Kaya
0: balo, dead mo sa ito, pwede ibalik lang.
2: Ako na ibaloan ka ng panit, ragid, gig.
1: Ayaw, ayaw to kay Buatra sa banti naman to. Kaya nalilom na rin, ay. Ayaw ba?
0: Kung balik lang ako ang ato ang kwarta ng gasto ba sa swildo na wa naman ay
1: maroon. Ay, ni Agi, ragid. Ikaw naman ko na mo, Agi.
2: Ako, anhing na.
1: Kaya nagulat naman ko si Judith.
2: Si Judith o si?
1: Si Judith o si Bill.
2: Si Bill. Kini si Judith o si Bill. Mogani no, so ani na lang siguro ay mas at pasalamat lang tanga kanang kuan
1: kanang at least na
0: mo nang gikanta na ko mo nang gikanta na ko kay may babalik ko lang kay siyete naman taron niya tayo man nagsuldo
1: ya yeah, hurot naman sama or man nga wala namang ginabili
2: wala na gibilin
0: pwede pa ka mabalik ba
1: ah, sa 30 na lang tong paboto na ni
2: so pwede pa lahi na pod nga bayro noon. Lain na pa niya mayroon na nga ito ang...
1: Daghan na ito ka ng mayroon na nino?
2: Nagi, uy, kinigin akong gisuot ka rin, no? Gitiks ako sa tag-iya. Kaya huwag ka na nabayari.
1: Okay, pagod niya. To forgives, grabe po ka, uy.
2: Gani, no?
1: Ay, ipaulit-ulit. Goto na yan, mina.
2: Uy, nangaon na rin sila.
1: Ay, salamat kayo kang ging-ging.
2: Salamat kayo, ging.
1: Ging, gikan pa na sa bukid nun.
2: Sa bukid nun.
0: Dili bukid man, uy.
1: Sa pinipitan eh?
2: Malungo.
0: Sa wata.
1: Ah, sa wata.
2: Ay,
1: sa wata.
2: Ay, bukid siya sa wata ba?
1: Lapos pa naman ang bukid dun.
0: Bukid
1: siya
0: sa wata.
1: Bukid siya sa wata, din si ging-ging.
0: Ano gang inyo hang si Bianan dari sa Bukid sa Wata. Ikinayin na ako si tinayan ako si Dave sa Sawata, si Dave alias Boy Bihon.
1: Oy, Bihon, si Boy Bihon. Bantong na nagkakaon mo itong Bihon si Dave?
2: Si Dave.
1: Ay, bo. Amin ako, Bihon o Bang E?
0: Bihon.
1: Ah, Bihon lang. Sige.
2: Isa pa, kisa pa.
0: Itinbaya sad na ako si alias Jonah.
2: Alias Abbas si
1: alias Jonah.
0: Mahilig po dong, ilig po dong leksyon.
2: Ato na po
1: ba ay ayo pag ana, ayo pag ana kay dili ba yapon mahilig ana.
0: Si alias Jonathan nga hilig og leksyon, maghila kang adlaw ug walay kanon nga leksyon.
1: Nagbidyo si Jonathan, nagbidyo maring. Di gunitan ang isa ka crispy pata.
2: Uy, ka,
1: ako lang gibisins kay isunod na lang diretso og bulsa.
2: Oh, yun siya matok eh.
1: Gani. Lain na sila, sila pahambog sila.
2: Sige lang kayo. Karo ba ito magpatap?
0: Nagkuyog daw ito naman si, nagkuyog daw karon si Jonathan o si Dave alias Bihon. Mga pinapunto ron, kinaghatod man to, huwag ka na hinabang.
1: Oy! Aba! Aba! Aba! Kala nanay, nasuko, palihog sa kong request sa mga maringa, salamat. Dagko naman kayo yung litra maring.
2: Kisa niya siya?
1: Si Libakira Himantayon.
2: Uy, si Malibak to anak niya.
1: Ah, kantahan na maring, bahala ka niya.
2: Sige, uy, wala niya.
1: Dagkakay, salamat, Ma'am Gingging, from Sawata.
2: Salamat, once ako sa baka, Ma'am Gingging. Sige, silain nga, ay... Kada inyong request mga maring ato nang kantahon sa pamabagbalik tungod kay katong oras mga higala
1: alas okay, just, medyo ipit na
2: alas just 54 na mga maring imong hawa diha kay mabalik mi human lang sa pipila ka mga pahinumdom diri sa tuang panaguban ay tiada riya masa man ni uy di lagi naghang lagi ni ako ay
1: basta nagihan na po
2: o man to ni mabutang yung silip pero na haman uy
1: ay
2: bueno.
1: Boleh nak tamen?
2: Dili.
1: Sa awan sa mana?
2: XFM.
1: Exciting.
3: 107.1 XFM Tagum. Exciting.
4: Exciting. Exciting.

0: Oh, shaho baby.
1: Musige lo. Ibu ta kasi na ko sa timbangan.
0: Uy, unsa man imo sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
2: Batugol tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises o maparit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: sa kanta ni Paddy Michael Morphy. Ay nako, kanina sa kanta niya, maybe this time, maybe tomorrow, maybe now, maybe later. At anyway, itong oras mga maring alas 11:03 naman sa buntag. Balik ta karon diri sa tuang panag-uban kung ako ikaw live gikapas diyan sa studio. Nailuwa ka na busog mga ko. Live ikan diri sa studio mga maring. Ako na si Maring Inday Erica. Kaoban ako si Maring Daria. Nga murag gasima-sima pa. Hadlok pa ganang kuhan. Live sa studio mga maring. Ako na si Maring Inday Erica.
1: Nisulay ko di akin.
0: O gini mga oras sa mga maring. Ito di ka na to sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ay nako, tuldoki ang patong-patong ang mga balatian sa basa high blood, diabetes, mga arthritis, mga bukol-bukol, mga bugon sa suso, ovariensis, tumor sa matris. Inumi ka na mga maring o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dili sangkat ng mangustin, malunggay, garlic, o spirulina. Daghan kaayo nga mga kombinasyon sa prutas o herbal nga gisagol aron nga moalim sa mga nagkadaiya nga mga balatian. Santon Plus Gold Herbal Capsule mapalit na sa mga parmasyang butika sa tibok Pilipinas. Ato ang katropa okay? Kinaokihan gyapon mga mare. Ato ang hotline lagi hapon diya sa kuan. Ato ang gi-flash sa tuan yung mga nagkadaiya nga mga TV screen ang 09663069569 alang sa gastudiha nga manawag o makigduet sa mga singer singer as in singer. Galing na ito nadungog ang mga suki na ito nga tibamati nga nakigakanta diri as ito ang panag-uban gikan sa sawata doon na po sa pagsabangan ito pang gito ng uban nga gusto pa niya mong kanta kaya taas naman niya itong oras mga higala kapat atangin o niya taon-tao doon na tayo live drama pag li-li sa usaka kasinatian sa gugma o kinabuhi mga maring. Ayaw mo kalimat karong Hulyo 26 mga taga-Mawa ba magkita-kita takaroon din na sa may covered court sa barangay Nueva Ilocos sa Mawab Davao de Oro. Doon na tayo pagkahimuon diyan ng karaban. Doon na mga produkto nga gikan sa Yes to Health. Doon na tayo libre nga check-up. Doon na tayo mga health consultation. Doon na tayo mga pasalida. Mapasalida din to mga maling si Master Ineta Nini. Ya Daria og ako. Aba, marmahagit kita ni, marmapugustahan ni mga maring. Busa nga ato mo dito ha, alauna sa hapon sa Barangay Nueva Iloco, Covered Court, sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so ato sa ning Kane, ipaungos siguro sa charger ni Diakin, nga nalubat ato ang hotline Kane. Kane, nalubat ato ang hotline, basi niya manawag Kane, di sila makatawag Kane, kaya naimti ato ang hotline Kane. Napakai mo adya. Yung kanya to ang numero gi flash sa to ang mga TV screen. Kini man nalubat man siya ang ako so sa mga gusto manawag. Basi nakabaw mo at nga to ang line na to ang mga hotline sama sa 0997-615-6267 o di ba ka 0969 o sana sa to isa pa na to ka hotline mga maring 0997-615-6267 o dili ka ha 0969-201-1309 kay nalubat ang atong usa ka linya mga maring. Oy naana sa to ang TV screen ya Daria.
2: Makita na sa ilalom ha.
0: Ito ko yung team balikan to ang mga request ka din
2: ito. Pero naglagot na sila.
0: Kataw na to ni kay basi maingon sila.
2: Kaning kang libakira kantahan na maring.
0: Unsa na iya ha?
2: Kaning dagko lagi si tinaipan na suko naman si Sigura.
0: Basi naka caps lock siguro na
2: caps lock ka ni. Intense kayo iyang pag-type.
0: Unsa igiingon sa iyang type.
2: Ang ingon niya, unsa to yung request? Nasa naman to palihog kog sa kog kantaan ni mga marine ka ng libakira.
0: Sige.
2: Yoyoy
0: Max?
2: Yoyoy Max. Yoyoy Max.
0: Yoyoy Max na. Sige, napakay dos di ha?
2: Libakira.
0: Nahutan ko di dos ba?
2: Adi ay.
0: Napihing man ni ako isa ka piso
2: din mo. Dukan ra man ni Maring.
0: Okay ra siguro na oy.
2: Okay. May lumping ka mo.
0: Ipaslak lag maayo sa bangag ni Kinit. Ay,
2: bangag sa musuksok ha na.
0: Ambot lang pud oy kay ko ano wag wag na biya kinaya ba. Nya dah
2: ha atas para kan ko ni Ali Bakira. Siaro ka di Ali Bakira. Kang Ali Bakira himantayon.
0: Ah nya na. Ang katahan ni ato ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas mulami ang imong kinabuhi mag Santon Plus Coffee Mix.
2: Yes.
0: Santon Plus Coffee Mix pampakusog sa ang cognitive function aron nga maka hinumdum ta sa tuang mga utang o tuang mga kato mga
2: yes.
0: Kato nga pwede pangusban.
2: Amalo ka Marie ka ng Santon Plus Coffee Mix. Lami kayo ba imong bawas anak Marie?
0: Oh ba?
2: Every morning bawas yun ka lagan ka ayo.
0: Lao na mo.
2: Ang tanaw ko sa kuwaway nang namayat naman siguro.
0: Kung gamay na bito ng imong hamari.
2: Ay, din yung kuwa man eh. Kayo na ang kuwa man rin.
0: Ang imong kuwan ba lawas?
2: Ang lawas.
0: Ang imong kuwa. Basta na imong gamay, napuray imong gamay.
2: Ay, din lang ang tinood man rin.
0: Din na tinood?
2: Okay, ang tinood na naman yung wala dyan makita.
0: Mau ba?
2: Oh, ni kuko
0: na kita patang pangihig na yung mga...
2: Kuko nga yung maring.
0: Di kita patang pangihig na yung CCTV. Gani.
2: Kita na ba kayo sa CCTV?
0: So, ano yung kanta, di ba, Kira?
2: Eh, ana pa si Ilrin, di ganyan, ma... Pa-request ma yung tubod sa naughang sapa. Uy!
0: Tubod?
2: Bro, kaya kayo ni SM siguro ni?
0: Si SM na yung motirada, ana.
2: Ah, ah.
0: Ano
2: turn between lovers. Oh, kang si Pina.

Ingatan ay wala mong damatawa di ani. Kalang bisa nali patani ingatan ingatan ni maksay. Si Master Untay kuan ani. Haud ani kay yamaning mga batsi kuan si Maxurpan.

0: So next.
1: Eh, na, basang-basa sa ulan.
0: Ah, basang-basa. Kasi mo kanta, ikaw kanta na.
1: Sumunod, ikaw lang. Tabangan na to na siya.
0: Tabangan na to?
1: Okay, basa, para mabasa.
0: No, no, ikaw, kung kanta kay, anong patabangan ni mo, pura ka ng kuwan, hindi mo patabangan.
1: Anak mo na, Mari. Ato na, isa-isa ako, Mari, kinakasuko na sila, Mari.
0: Gani na, basikot lang ta, Mari.

0: Marina, kaya wala rin ito ni Marina. Nimbalay na sila.
1: Asaylo amin na hurot na kayo ang mga tao, Maring.
0: Istorya sa dia, Maring, Bik. Kaya napakoy gigikwan rin, Maring.
1: Kasi may istoryahan ako, Maring. Si Jampo. Request kong upabe sa Mount Casinaw. Uy!
0: Aba, wala nang madaling upaw. Wala dali ang upaw.
1: Lakot, birahin na. Birahin na si upaw.
0: Oo, nyo na kay chat. Ay, nako. Alas 11:15 naman lang itong oras, mga ikan. Masa ito kakaraan
1: na? Ano si Maring... Maring Erika ba? Pangako, hindi kita iiwan. Operator, pangako lagi. Si Maring Erika daw.
0: Isa man lang siya ka-request.
1: Birahan ato ni... Birahan siya nato ng upaw?
0: Ato saan yung birahan, B? Kanyang upaw?
1: Yeah, turn between two lovers. Mga suko naman ni Maring. Turn naman. Between two lovers. Daong Daong laya. Pakantahan natin si Siman. Siya rin, daong laya.
0: Daong laya?
1: Kamalo kasi anak eh. Brad Blossom ang to iyang gusto.
0: Katong Cherry Blossom?
1: Cherry Blossom.

0: Next.
1: Kamayang panahon, mga maring. So,
0: pangako, hindi kita daw.
1: Pangako.
0: Pangako.
1: Iwan.
0: Parang sila maglain nila ang ginawaan na itong kantahon.
1: Sige, suriyay sa diya maring. Kaya ako sa puning kuwanon diri abi.
0: Ikaw mo ni maring. Ay, request ko, ipakanta kang Erika. Pangako, hindi kita iiwan.
1: Anya dah, ha?
2: Ladies and gentlemen, para sa table 2.

0: nakatandaan ang last man yung kanyang turn between two lovers ni Jose Pina kay Pasig Malord na po ni siya ba ang first premierong siya ang first premiero
1: no ba
0: oo nisulod sa gangaan
1: isilip na be kay malain po na si Jose Pina
0: lain na bayadaan
1: lain ganing naon sige be eh paano na be
0: ano pa si Wilma Joaquin igo kay si Master sa Opaw ay lain po kayong maigo si si Kuan
2: batang
0: si
2: may laban
0: si
2: may laban
0: ninyo.
1: Mo gani gi request ron kay di makabaus kay wa man siya karon maring.
0: Ah, this lang gono, linya, lipay na ka ato, maliganda na si Moang Marin. Sa Tagala Concepcion.
1: Ay, si Kainspirasyon eh.
0: Ano ka, Tamarin? Ano yung Tamarin?
1: Si Makrigo.
0: Para kay Jose P.

0: Thank you. Ah, nagsulat pa ka man. Nagsulat ka sa
1: ano. Tayo oras ba rin ngayon. Bye-bye na lang tayo. Pati ang katawa ni An-An. Oh,
0: no ba?
1: Katawa
0: si Maring An-An. Gagatawa si Maring An-An.
1: Ako ang kuha kami na. Gawin mo kami na rin. Kuhaan. Imam pa rin ninang.
0: Hoy, ako ninang sa Japan. Third floor.
1: Shout out na kay Wakay Regalo.
0: Wayo ko sa imas. Wayo ko sa imas ninang An-An. Sumabali sa may Japan third floor.
1: Lain lagi kaya kinatawaan ay ganun.
0: Murag
1: gisi kayo ang bakba
0: niya. Murag ka mam-an-an siguro sa Nina Marie.
1: Anakit an Marie. Ala ka Marie.
0: Ito mukha na do yaban eh. Mo ba niya?
1: Ito pa ko tanong. Okay, may... O sa ito pa nakabaya na kaanak. Ibo nang inutang magkaana.
0: Mo gani.
1: Alam ni Tess man siya oh. Naim, wala na impas. Ano siya?
0: Sorry, an.
1: Mas impas po siguro. Ayaw naman.
0: Wala. Ako lang siguro yung huli ni Maring.
1: So, ko na siguro tama.
0: Ay, nako. At ang oras mga higala, alas 11:23 na sa buntag, ingon ni Ria nga, dear mga bayot.

Ika, tiada riya og master inday tanini. Una ko sugdan sa pagyagyag ni nga ako ang kaagi sa kahanginan. Tuguti una sa ko sa papangayo katahuran. So maayong good morning. Good morning! Sa gatusan ka mga tigsubaybay sa inyo ang programa. Kung ako ikaw. Itago lang ako sa pangalan ni Rudel. Ulitaw. Og kasantangang gapuyo diri sa pulumulok Cotabato. Kini ako suwat kaagi, may tungod ni sa kuang pagduaduha ba? Daw sa kabalakan ako na kuang sitwasyon tungod kay doon ako naibgang babae. Og aron yung sabtan ang tinood ng istorya sa kong kaagi, sugdon ko sa akong kinabuhi.

0: Lagi katon.
1: Lagu laglag lang gugo. May ana ra man ang life laag suroy laag nya. Naputang lang po sa kung noon nga.
0: Sa malim dala ni mo?
1: Kani? Siyempre. Sando na gold coffee mix ni para masamot ka gagwapa.
0: Hala, uy. Dugay na biya ko katilaon sa
1: kabulog ka. Kabulog ka, may. Nanaanay siya ay collagen.
0: Hala, magasamot ka kagwapa ni ito.
1: Siyempre. Masamot pa dito ka kagwapa. Nga ano, sina? Na ay gluta tayo.
0: Hala, grabe naman natin, uy.
1: Siyempre, kanina Sando plus gold coffee mix.
0: Asa ni siya mapaliton?
1: Sa butika. Sa Yes to Health, kabutika niya, sa Yes to Health Clinic.
0: Naba na diri sa Pulanglok?
1: Na sa Davao. Pero huwag diya ka, namin dakan kayong...
0: Sa Jinsan,
1: wala pa siguro. Hey, ang ako nadungog po sa Davao, Tagum, or Mati. Naa sila. Pero mapalit man sa tanang butika.
0: Masuri ko sa mga...
1: Mapalit ang sa butika. Ayaw lang sa layo.
0: Sentro sa Pulumulok.
1: Yes. Ayaw lang po palayo kayo kay mapakan kagiro.
0: Uy, usap yung mga banakon.
1: Ay, banakon dahil.
0: Sa Jinsan, napakag banakon ng babae sa Sarangani ba to?
1: Oo, loy kayo.
0: Hadlok siya ko ano mga... So, ayaw natong banakon na.
1: Ayaw ipapaa kayo. Sayang kayo yung legs. Unsan, sino lagi kayo nakaugat-ugat pa man, green-green pa man?
0: Na-clear skin, mangod ako ang sabon.
1: Oh, clear skin. Soap?
0: Ikaw lang, nakakagdagway ito. Clear skin, araw maklear-clear po na yung naong.
1: Maninood lagi ka, lain na ni mamay lain. Lain kay ka, eh.
0: Balik atong...
1: Nibisita ba ako dito kay nako ituyo ni mo ba?
0: Balik atong banakon, halok siya ko ng banakon.
1: Ayun ang banakon, kay tagsara ng banakon. Sagara na magpapayo, kabalok ka asa, naras kwarto.
0: Isa kadangaw naman itong ang mga banakon na sa...
1: Ay, kagbera rito.
0: Naut akong ipangita.
1: Uy, isa man na pero, may kabalok ka may...
0: Nakay tuyo, no?
1: Oo, kay namang ko yung nasagap ng mga impormasyon ba? Dili ni reformasyon na impormasyon eh.
0: Sure ba?
1: Ako may paan mga gawin nga. Single naman ako karan.
0: Asa ka ka, Bobby?
1: ako pa? Basig asa na maabot.
0: Smoson magay kakatun ay...
1: Hindi, karon lang ni Mai.
0: Asa makakabaw ko na bino? Abaw makakasingil
1: ko. Yes. Nalang ko na dungog lang, na dungog.
0: Ako may ikaw na kumbukbi. Da.
1: Uy, humuta. Asi shampoo ni mo?
0: Kuan ka na. Shampoo na ko?
1: Humut kayo lagi.
0: Lunok ra, uy.
1: Ay,
0: lunok.
1: Yan na tayo humut sa lunok?
0: Oo, kanang sapo ni mo rin. May buga niya mas oo.
1: Ay, sayang tong sapal. Napadulong ang sapal.
0: Ikaw, basi nagunahan ka na pa din sa kwan, no?
1: Paliwag ng kapatos atumay, dalahon ako atumay. Pero, akong tuyo, good. Ito, single na ka sa ako ang nahibalaan?
0: Ang single, uy.
1: Kaya makita mo na ako karoon si mga itso na nga, bro, blooming gay ka?
0: Uy, palain ba ni mo?
1: Imong aping nga walay make-up.
0: Naan ni kagmasultian ko,
1: uy. Imong aping nga walay make-up, pula-pula ka ayo. Pink man.
0: Ipikto man sa clear skin.
1: Bigyan na lang ka sabunan, no?
0: Uy, ayos si Jamin Jamin sa kuwa. Uy, di pa bimitutali nga ka ng kuwa.
1: Pero, kumusta? Pero, kumusta nga mo ni kuwan?
0: Rudel. Buwag mi, uy.
1: Unsa? Si Pisyur, uy? Pisyur ba?
0: Buwagan ako siya kay...
1: Ano man? Basi, nasa ilain?
0: Dili.
1: Nay, o sa, sabi something, parang may something yung mong gusto ipasabot.
0: Kuan, uy, kanang...
1: Ano mo na?
0: Maulaw ko, uy, kung isultin ako sa imuha, tuwan.
1: Ayaw nagkaulaw. Uno na, kita rin duwa dito.
0: Ani, mang good.
1: O sa may naakang...
0: Masige, panabitin mo sa halain nga.
1: Ay, ayun, ako, maistoryahan dyan ko ni mong mga sekreto. Dili ko, ingon nga, Martis... Pareho ni Kenneth.
0: Sige, hindi ka kapinsaan
1: ko pa. Hindi na ko. Baka pala pa istorya niyo mo, istorya ng lain, dalit na kinabot. Nagmahay ganyan ko nga na istorya ko, kay niabot mo sa lain.
0: Gani. Ani ba? Kasi masulti kagla. Ayaw, hindi lang kuwi da.
1: Bito may lain. Ay, istorya lang. Maminaw ko. Ayaw kagool. Sa tuwar ng dua.
0: Ngani na itabo.
1: Oo, isa mo na. Gana? Makuratan, maputaan na, uy.
0: Mo lagi.
1: Ingo na ni Gardel?
0: Correct.
1: Mayla. Maude na yung mong... Na-discourage ka. Tungo na.
0: Nagtaka na mo si Panghihida sa Luis sa bahay ba?
1: Ano? Ato bang sa... si Rodel makatawa mo kung ni Rodel ay?
0: Ato bang sa CCTV niya?
1: Ang mugiro kay sa ingon sa kuha niya siya nga, di ginom kumahay si Mylad sa kung ano.
0: Kung ang gizom, lain na ulit. Ano? Mara mag-iya sa kinder?
1: So, imong pananaw, bura... Ay, burag kalunggo!
0: Murag ano, yun, ay, namasagot, ano, uy, kimaulaw ko, uy. Ito ba? Yeah. Ito ba, napaisto, kwanjo ko niyo ba? Lagi ko kay Katun, ay.
1: Day, mga yung-ihong manggod.
0: Mm.
1: Nga, kung nadungog, nga, nakagulag na ka. Basi, kini ako, nga,
0: gahit, ay, ayaw, uy,
1: gahit pa na sa protestan.
0: Mm, sure ba?
1: Oo.
0: Tamatod idaw.
1: Lain ay, imo kong gagit, Mayla.
2: Ayaw ba?
0: Joke lang.
1: Esa, Mayla.
0: Ayaw ba?
1: Magawas ako sa likod.
0: Mungihi ka sa CCTV?
1: Mungihi pa ko.
0: Bangas.

0: Unya pre, unsa may maila pre?
1: Ay, grabe pre.
0: Katawa lagi ka pre.
1: Katawa lang ko pre. Katawa ko pre kay but pero ang iyang ingon sa ko pre, di na ginosa ni mga pre. Ay si aw, ana siya nga di na jugo.
0: Di na gisa nako.
1: Oh. Pasli pag bali-bali yon pre. Di na gisa nimo.
0: Paita pud ani.
1: Pre.
0: Nangandoy pa naman ko nga siya mamahimong inahansa ko mga anak sa mga abot.
1: So dako kay ka plano dai pre.
0: Siya dako, kurik.
1: Ano yung mag-pray, ano siya, kung gusto rin nga, unsa man day difference ni...
0: Sure, kapag ba, sige mo kong gidaotan nito, pre.
1: Abi, dili. Amigo tan, yung mandaot ko.
0: Yung sa may ingon
1: ikaw, na, ikaw, in the first place, ikaw na ingon sa kong mo bisita dito.
0: English lagi ka, pre.
1: Yes, absolutely. May ingon ka nga kung aton, pre. Ako yan to.
0: Bito, pre.
1: Nangutana rin ako, pre. Simple rin akong pangutana, pre.
0: Mapagawag paglaong, pre.
1: Pero ako naman...
0: Ang balikan ko, Mayla.
1: Eh, pre, ane, pre. Ang babae na giniingon pre nga dili na siya. Ayun na kayo. Ayun na jug.
0: Adili balikan na ko eh.
1: Pre, ayun lang kay pre. Ang ingon lang niya, di na jud siya. Ayun na pugsay mo sarili siya ha. Di ba? Dili na ka enough para siya. Unsa pa man imo ang masakit-sakit ra imo sigasin na pre.
0: Sige lang.
1: Pero pre, loy kay ko nimo ba? Siganahan ka mag-shata.
0: Libre ka.
1: Lain pero kwenta.
0: Ako may nasakitan di. Ako yung libre yon.
1: Binuang, minong kanya, minong buko. Di, chip in tara, binuang. Ako yung mabayad, yung minong kusok mag...
0: Iyuta, kailangan lang mag-chip in, pre.
1: Nga naman?
0: Kailangan anda mag-unun niya.
1: Ah, kasa!
0: Shot ka lang ta.
1: Ah, dali, arane. Usam ni naman eh, usam ni.
0: Pre, gusto siya ko makabaho, pre.
1: Ana siya, pre.
0: Gusto ko makabaho, sige, nung ganyan ko ni
1: Mayla. Ana lagi siya, pre. Ako siya, kailangan, usam may sala niya, nasinabot, wala sinabot, basta ako, di na ko. Moro ko siya, ana siya, basig balibalihon. Dili na ko ni Rodel. Kay kabalo na ko sa tanan. Ano siya pre? So, unsa man ni imong gi kuan dito? Ano? Unsa ni balaan niya pre?
0: Okay, edi ya pre. Nga ko lang nga nanghi ko Leo silang bay nga pagbalik ko lain naman kayo sa ginanawan ako.
1: Ano usap?
0: Kuan man ko niya.
2: Katawa ko rin.
0: Sige lang pare tonton. Mag-imbisiga pa ko kung sige mga kuan. Unsa kay mga hinungdan nga gibiyahan ko ni Mayla nga my loves.
1: Kuyo din na. Unsa ka ng CCTV nila pre? Basi nakit ang kanay kuyog dito pre. Sina,
0: wala, wala man gani ko ni mo daute ito pre.
1: Wala pre, ngayon ako pre nga unsa imuhang kuan ito pre. Pero ayun ang balik pre.
0: Wow.
1: Dili siya angay pre mo pre. Dili po siya bagay pre ni mo. Gwapo na po kayo ka pre niya.
0: Salamat kay pre.
1: Oh pre, pero ako lagi ayun na nagbalik kay pre. Ihat.
3: Human ato maring Erikatia dari og master in Nathan Nini. Ipa ato na ko sa kong amigo nga si Tuntun ba? Amo to sa pagpanulti ni Tuntun dito ah. Sa pagiingon niya, dito gid si Mayla sa ako ah. Nalibog ko eh. Na-discourage siguro ni si Mayla nga taka ko pangiis liyo silang bay. Amo to nga, wadyo ko makuha, wadyo ko ming makontento sa tubag. Nito ko yan ni Mayla, huwag mo kini mga pangitabo.
0: Ayo! Ayo! Ah, Tay. May buntag, Tay.
4: Ay, tomoday ni Del. Ay, binakog si Kwan eh. Binakog itong Silrin digin yun. Ngayon pa ito Silrin nga. Yapon ako tagag. Manok dumagahay daw.
0: May naman ba si Mayla diha?
4: Oo, oh, naman diri si Mayla. Ah, yara kay taong kung saan ako. Hirang saan ako niportahan kay Tugno Maghangin do. Mayla! Mayla! Ay! Tawas diri kay na yung bisita si Rodel.
5: Naligi ka?
0: Mayla.
5: Kanang... Ang sa'y tuyo ni mo.
0: Mayla, doon alam ko'y gustong karuhon ba? Ganun ni kahit na magkakausap? O mo ko gibuhat ng daotan si mo sa itong relasyon sa itong kasimana? Gipangga ba yata ka day?
5: Ba't ni Marudil, uy? Ay nga na, mag-inamong uyab-uyab na mong gipanahon nga magbuwag yun.
0: Pero, unsa may hinungdan ka buwagan mong gunin mo?
5: Anda, ay napakunta na kasi di ka makatuo.
0: Mayla, so tigod ko kung sa hinungdan ko.
5: But, tama na Rodil, tama na. Ayun na, sige ko, Anbi. Buwag naman tao eh. Isa pa doon na ilaing laing laki nga nag-ibid-ibid sa kuha. Apagkinsa mo na. Basta.
0: Mayla, wala na gano'y second chance nga. Magbalik ta day.
5: Rodil, kahi apa ni mag-uoy. Sige na, ayun na, hawa, driba, ayun na, di na ako gusto ni mo. Gawasid to, di na ako gusto.
0: Mayla!

0: Ya pong istoryaha, pre.
1: Ayaw, gay. Kapila na kagainan lagi, pre. Nga, dili lagi na si Moa siya. Ano gusto sa ko nga wala na yung rason para mabalik ka siya. Ano siya, pre? Kay nahibawaan gini ang tanan. Moro na yan, sige nun. Kasi wala ko kung sino nahibawaan, pre. Unsa man na yung... Unsa yung gikuan, pre? Kasi na kayo mga sekreto, pre.
2: Gusto mo kumungutan na, pre. Unsa yung hinungdan. Unsa yung hinungdan nga. Gibuagan ko niya kay... Malibog mong gugugan ko niya
1: mo. Mawag na kung giyon ako na, pre.
2: Maayo, pagkutun na mong
1: pangod. Mawag na kung giyon ako na, kaya iningon mo siya nga... Naibawaan ako ang tanan niya, kaya nakita na ako.
0: Akong ikalibgan, pre. Iingon pa ni Mayla. Naanap ko niya siya lalaki nga. Nga, ibit-ibit siya.
2: Uy, kapungutan ako, kinsa kini.
1: Masid na ay.
2: Kinsa kini ng lalaki, hari, makitaan na ginagawa na, pre.
1: Kanang...
2: Makatiglaw ko na siya kong... Junyo karate.
1: Ay, kakahirin naman yun yung tuwan eh.
2: Oh, pre! Murag na ba kayo gisulti, pre?
1: Wala, pre! Tuka!
2: Na kayo gisulti ba?
1: Lagi ako, murag na tuka kong tila ako, pre. Ano nung ka, pre? Ano siya, pre, nga, di na nagisan mo, ha? Pero ako na po, pre, ayun na, pasag din na, pre. Pangitag lain, pre. Naman si Josepina niya, or si Luta.
0: Hindi ko na si Josepina, kay layo.
1: Si, kuhan, kasi man na yung gusto, si Alvin?
0: Ah, di po ko na, yuta naman na.
1: Ako na mo, pre, pangitag lain, pre. Naman si Kwandia. Si... si Estrelita.
0: Ano kung hiyata ka na mo, pre? Si Mayla na mo na kung gusto, pre. Hindi lang ko na mo, pre. Imo na mo kung
1: pasa. Hindi, pre, pa. Kung talaw na, katawa ka, pre. Ingat na kung makita si mo. Ayaw ka gulgul, diba?
2: O sige, magkukula lang, gibiyaan ka si
1: mo. Ihatag na lang na sa uban na, pre. Kaya si Mayla, pre, dili guna para si mo, ha?
2: Ihatag sa uban?
1: Okay, usama man na. Di man ko si Mayla si mo, ha?
2: Asama
1: na
2: ko ihatag sa mo, ha?
1: Oo, oh, imo ang ihatag, pre.
0: Ayaw kayo pag-ana, pre, ha?
1: Ale, joke, pre. Ayaw
0: kayo pag-ana ng ilog, pre. Mga kuha ang mahila na ko. Kaya kung ma-ana ka, pre.
1: Joke, pre.
0: Di laraway labod di mo.
1: Ay, turn. Grabe po.
2: Kailabi kasi ko.
1: Gali, pre.
2: Sukma ginago tong kuhan. Sukma ginago to si... Sino? Tio Sidoy?
1: Pao na yung wala kabalik? Magturo mo kabalik si Tio Sidoy. Be, pre, binuha na, pre. Wala, bito, pre.
2: Basta, pre.
1: Pre, amigo kita, pre, di...
2: Okay ra sa ko agilogan kog laing laki pre basta laing
1: pre pre dili tatalo pre
2: kanang di na ko kaila pero ko ikaw gani pre
1: ha dili tatalo pre di man pre way aso nga makumkum eh
2: bangis basta pre ha basta pre
1: pre betina tinoy pre ayo kabalaka pre ako nang ihatag sa uban
0: mura naman kag si Stanley Dunias pre.
1: Kisa na pre.
0: Itong pinakasigat nga reporter sa XFM Pagadian pre.
1: Mau ba pre? Wah!
0: Sa pre, mula ka ako.
1: Pre, pangita na ang lain pre. Ayaw na pagdaman pre, magsakit na yung mundugan.
0: Pangita na lang ang lain pre.
1: Magsakit na yung mundugan, pangita ang lain pre.
0: Di na lang, kalimutan na lang ako na si Mayla. Kalimutan na lang ako na, di na ako niya.
1: Dapat, ingon na
0: pre. Ano ko niyang wayrason?
1: Magane pre.
0: Di na ako ni Mayla, bahala ka, manggahi ka niya.
1: Timanay pre, dagal pang babae pre.
0: Balag tugkan og sisi ng imuha diya.
1: Grabe pre, sisi.
0: Tignan ko ni
1: Mayon, ma. Sige pre.
0: Masya sure pre, nga dili ikaw pre.
1: Dili lagi pre.
0: Ato na ko pre.
1: Asi, amping pre.

0: to mga maring. Gi tutsaran ko ba ni ko si Tonton nga dinan juku mo asa kang maila kay wala gid ay gugmas ako ah. Pero ako pa siyang gi pupunta na ko siya masuko jud ko konsiya ana gi miiming sa kong uyab. Pero yung masang di gud wala gud sa appeal dali dili gud ano siya so okay na pud sa ko ah. Nabahala magkuha sa lain si maila basta dili ako ang amigo. Masa kaadlaw ani nag ito ko na nag naga nimbestiga ko ba? Mura kong taga-suko. Ito ko sa kilid sa bahay na ni Mailang. Hapa-hapa ko dito, ha. Huwag mo ka din nahitabo.
1: Diri ko sa kilid sa bahay na Mailang, eh. Hapa-hapa ko, diri. Sakto gini. Ha? Akong hapa-paan ko kinsa ning laki nga nag-iming-iming sa kong Mailang kasi Mailang. Makatilaw. Andamon ko ni akong panakaiglob, eh. Ha? Ha? Ako sa ihapos o suway, be. Piting haitag yun. Oh, ang kabirkrap di mo sabod. Uy. Si Pretonton mo ni? Uy. Nangihi siya? Muhapa ako, be. Muhapa ako si makitaan ko. Uy. Ginoo ko. Kadako ba na sa kargada ni Pretonton? Mura mag-iya sa apam.
2: Ayaw naman.
1: To ara, ni soja sa, yung mana si Pangin, ni soja sa balay.
3: Mailam! Mailahi! Mailahu!
0: Saan na punandani mo ko, Anton?
3: Ay, siyempre, ang Santon Gold Coffee Mix gihapon eh.
0: Ikaw ba? Nanghihi ka sa luyo, gitan anak ko CCTV.
3: Ha? Ulawa po doon.
0: Nakuha yung kargada ni Motun, uy.
3: Abi, tanga sa usukulikod. Uy, tao. Pasod lang sa sigur. Pasod lang ko ba? Ulawan pa tadre. Na yung makadungog lain ba?
0: Ay, di ka. Agis, bitana.
3: Abi. Lain magiging. Pura magportahan yung bitana ninyo lagi.
0: Ningkudiri.
3: Ay, akong dalang kape, Mayla. Para mo guwapa kagsamot.
1: Tanawara. Si Kuan di ay, si Tuntun di ay.
4: Kape Mayla, para makagwapa kagsamot.
1: Si Tuntun gidi ay ning nag-iming-iming sa kuang uyab. At to ar, ginoo ko.
0: Mo pa ni ka, sama kagwapa na ko.
4: Kagwapa ni mo, wala na ilaing makatupong.
1: Bantog na di ay. Bantog na kagbiyaan ko ni Mayla. Kaya nakita niya sa CCTV ng gamay kining ako ah. Uya, mas gipili kini ako ang amigo nga si Tuntun nga. Hashtag na kuwag kargada. To arang mga kanahan. Naglabing-labing sila.
0: Tun, sapuang ako, B.
1: Makalagot. Magigisakitan ako kasing-kasing. Kasakit! Kasakit ko kasing-kasing.

Humana itong hitabo ang mga maring. Masaka kamulo ko kapapa sa likod sa bahay ni Kuan. Nakapapa ko itong iya sa kanahugaw sa kabaw. Sakang gina ko ang high blood. May gani kayo nakainom kong Santon Plus Gold. Ni Almara po siya mga maring. Ang kasakitan siya ko kasing-kasing kay... Ako ang gilauman ng mensahero na ako nga tigdalag maayong mga balita. Kini ako ang amigo nga si Tuntun Momono ini. Ni underground sa ko ang palangga nga si Mayla. Wala pa kabalo si Mayla nga nakabawon ako kinsa iyahang laki. Wala po ni kabalo si Tuntun nga nakabawon ako nga siya di ang laki sa ko ang pinangga. Naglumloom na jud ko maring Erika kana mag-inom mino. Sus, makauna-una dyan ko lamit dyan yung bitsinan. Pero wala po ko nagpakita kang Mayla kay... Sakitanap ko makauna-una lagi maring, eh. Kung ako kamo, kung ako ikaw maring Erika, tiyan dari yung agamastra nila tanini, maso may angay na kong bukabuhaton. Putlon ko na lang ba ang pakiglambigit sa kong amigo nga si Tuntun? Or ipanayan ko akong gugma nga to kang Mayla? Ikaduhan ako pangutana. Tinungod ka ha nga gibiyaan ko ni Mayla tungod kay gamay ko nga gamay ni ako amaring Erika nakitaan sa CCTV? Masa kini ka dako ng iyang mangita mo po siya dako. Pero salamat sa iyong tampan. Yan yung suwat magtatampo. Rudel.

0: ang ating balik. This ito ang programa dari Agapon sa XFM Tagum City o live babati sa totoong mga sister stations. XFM Mindanao. Okay, pa rin si Maring Inday Erika. Siyempre, ang kaoban ang pinakagwapa sa Visayan Sea.
1: Na, nangungo man ta, Maring. Ako lang yapon niyong iyaan sa kanon na yung panabagin ni si Tia Daria.
0: Grabe, ang kagi nga ang gibasa karon. Uy, di ginan siya mga ingana, ginan kanang mga problema sa mga love life.
1: Oo, Maring.
0: Mga talagsakon.
1: Nagya po yung mga ingana ang kwan, Maring, no?
0: Ngay mga ingana, nagya mga...
1: Imong uya, may pangyayaban ko siya mga amigo.
0: Mga aya na ba? Muna siya yung mga...
1: Sakit sa dughan, Maring.
0: Kani ato, nakasuway ko katong undecided ako, Maring.
1: Na so, hindi pa kaya ka sure ato.
0: Naay ga.
1: Kaya decided bang ka?
0: Naay akong amiga. Na ako'y jumega. O niya, kining nag-away sa silang uyab, Maring. Gamaway sa silang uyab niya. Mato sa ko ang boarding house ang ako ang jumega. Niya, okay, biya po sa bayhan na, oy. Niya, dito sa mahigda, Maring.
1: Hala ka?
0: O niya, kay ako, kay mahalok ng kukamayo na akong amigo. Amigo na ako nga ka lang. Basig ako ang gi... Akong gitsulala ang iyahang uyab. Tawagan ako ang iyahang uyab. Uy, atuwa dito sa akong boarding house. Kanya dito ang imong kagaway, day mo. Tapos nagbaso na noon ko, Maring. Nga akong gitawagan, Maring. Ang akong amigo kay ang iyang ipatuon ako yung uyab sa akong boarding house.
1: Naon sa mga resulta?
0: Nakag-trapos ako ang boarding house, uy.
1: Inagihan sa trapo?
0: Gimo, nanong in ako ang boarding house, Maring.
1: Dapat imotong ipangutang aglansang nito, Maring.
0: Mga ako ito...
1: Para paghigda, mga tuso.
0: Nakaanag ako ito, butangan nito ka ng kuwan. Wala pa may CCTV ka ni Adtugon. Ako itong butangan o ka ng kuwan, mga... Pagulit ako sa kuwan, may mayroon. Hala, utitud lagi, Maring. Nakaanag ako, masa pala imo diri, Adi Ay? Sus, mo ito, Maring.
1: Masa may gaming ka sa ito, Maring?
0: Ano gaming ka sa ito? Is miriking.
2: Ayaw naman.
0: Ano ko, mga anak ng mga istorya
1: ba? Ano din ang mga kwan. Lisod din nabitaw no, Maring, no?
0: Ingan pa si Kenneth J. Batukan, tago pa nga ayaw, pre.
1: Ano
0: ba? Nakasuway na pa si Kenneth siya. Nagaliba, di ay good ka, ha? Di day ka.
1: Pagkabugno sa tingog, oy, nagkaganihan eh.
0: Ah, ganyan na katong ato at mga kinatahan nga lindot kayo.
1: Tungkol sa kabugno, naglisod na taghuman.
0: Gani, pagkabugno, amulag gini. Salamat na rin, Erika, from Lakun. Igo si Master sa Kaupaw, ha. Naigo daw si Master.
1: Sana all si Erika og Daria. Ha. Ano ba si Wilma Joaquin?
0: Mao ba si... Hi, Wilma! Gabi gini si... Tagasari ni si Wilma Joaquin. napadari malagi ko naman tayo kuno naman tayo mga bago mga mensahe oy da
1: dagani
0: pamatud ila da Ken B nga dili jud ka Ken
1: ha di ay
0: si Pina din bunan is watching wala tayo oras mari mo tambag na ta oy
1: kuy sige ikaw na lang anak Maring kay bor kabalo ko hawdi ka ana
0: If I were you, Sender Rudel, oh my Rudel. Lagi bitay unsahay Maring no nga makaana ta nga pabor-pabor maning unsay makakuan ta nga makapabor maning kuan uy nga
1: or malas ba or swerte kana man Maring na magi ana Maring
0: lagi mang nga magi na pabor-pabor maning kay ni dagko na puy gagmay
1: gani ano ni hindi matatagaan og parehas Maring no
0: kanang dagko sa
1: kanang okay ra pugo okay ra pugo tong baog Maring
0: nya kasagaran man gud ingon man ang kinayahan nga tagaan ta rani og pangihi bis dili man katitir.
1: Ay, na-rain mo kayo ng Maring.
0: So, ang problema, ano, akong ikatambag, kayo gamay naman itong orange mga Maring.
1: Sige na, Maring.
0: Rudel. Ayun na, Rudel, ayun na, gugugukod kang kuan, kang...
1: Kang Mayla.
0: Kang Mayla. Pero ayun po sila ang imong bintana para kang Mayla.
1: Masyad yay.
0: Distansya na aning tonton kay basig mabot sa punto nga dili lang. Nabuhat naman yan sa gugma. Basig mabot ang punto nga sa material. Nabutan na po ni iyakang, isahon. So, keep distance. Like that.
1: Daghan ko nakita na Maring.
0: Sa track. Sa track man.
1: Sa track sa likod
0: Maring.
1: Nabasa
0: na ko ganyan na keep distance Maring.
1: Maring.
0: So ano lang siguro Rodel no? Salamat na lang pagpadangat si mong kagi. Ano lang pagkuan eh nang relax eh daghan pa kay babae dai. Pero ayaw lang po sa ang imong ganghaan ngadto kang kang Mayla kay kuan may basin.
1: Ato na lang ingon si Rodel Maring nga padton sa Cagayan.
0: O di baka dili sa tuo adi ay. Sa Cagayan.
1: Ato siya kang kuan katong kang
0: kinsa
1: to katong kang queen.
0: Ay, padakon. Bitaw sa.
1: Kang queen.
0: Sige. So, di, ato dito din. Ayaw ka na, ayaw mo dirig. Damayan si mo.
1: Hindi na din, ay mo ang makuha sa mga resulta ka ng kabayoon.
0: Oo, kanang, ano, agad ba? Sige, salamat kayo, ha? Kato si chocolate nga si Dugo nga ba?
1: Napon na si Ate Ismaela na siya
0: ay
1: Juan na rin. Basta.
0: Ah, Ismaela, good noon, katropa. The earlier, the better, mas okay. Dili mo focus sa ana after mandiay siya sa dako. Mahalaga may basta kay kanunay.
1: Maayos siya na. Sige, muna tayo oras.
0: Ako si Marie Inday, Erika Hantod. Lunes po, hon kita magkaoban. Dili sa to ang tulumanon.
1: Kung ako, ikaw. Kaya lang niya po niyaan. Sa kanunay panabang. Kaya sa tiya, dari niya.
0: Nakikisalamat, og.
1: Thank you for watching.

0: exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.

0: mga pauling headlines, katropa hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Defense Secretary Chodoro kinundina ang AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa Pilipinas bilang isang unggoy.
1: Ulat na nag-uugnay sa Batanes bilang bahagi ng China, binura sa website ng China University.
0: PBBM isinusulong ang mas malakas na trade ties sa Indo-Pacific.
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagtatapos ng BMMA sa Ligiran Class of 2026.
0: Net satisfaction rating ni VP Sara Duterte tumaas ayon sa SWS survey.
1: Bilang ng child labor sa Pilipinas noong 2025 tumaas ayon sa PSA.
0: Nag-viral naman na content dyan sa Negros Occidental dahil sa paghampas ng aso, inireklamo. May latest po tayo mamaya.
1: Sa balitang regional, Representative Jojo Ang at dating Representative Zaldi Co. kinasuhan ng AMLIG Antique Alliance dahil sa umano'y anomalya sa mga proyekto sa Antique.
0: Balitang international, katropa, US military magpapatupad ng mandatory testosterone screening.
1: Sa balitang showbiz, Clean Money Girl remark, nagdulot ng issue kay Mimia.
0: At sports, Nabi PH, buhay pa ang kampanya sa MLBB Women's International matapos po ang reverse sweep kontra Myanmar.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Pananghalian po tayo ngayon ng Biyernes na, katropa, July 17. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa niyo na po ngayon ang XFM News Nationwide Live sa lahat po ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android.
0: Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si katropang Buddy Obera.
1: Ako po si katropang Brian De Paz.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide. Nationwide.
0: Mariing kinundina ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang AI-generated video ng China state-controlled media, China Daily, na nagpakita po sa mga Pilipino bilang isang unggoy na umano'y sunod-sunuran sa Amerika at Japan. Sa nasabing video, makikita ang unggoy na nakasuot ng barong at salakot ay may hawak na 2016 South China Sea Arbitral Award bago ito bombahin ng water cannon. Isang eksenang itinuring ni Chodoro na racist at mapanirang propaganda laban sa Pilipinas. Ayon kay Chodoro, ang nasabing video ay hindi lamang pangungutya sa arbitral award, kundi isa ring halimbawa ng racist at mapanirang propaganda laban sa mga Pilipino. Ipinapakita lamang na nasabing material ang kawalan umano ng legal at moral na batayan ng China sa mga pag-angkin nito sa West Philippine Sea. Dahil dito, mga katropa, muling iginit ng Department of National Defense ang policy nitong limitahan ang pag-ugnayan sa Chinese government. Naisama rin sa pagkundina si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, na nagsabing, Filipinos are not monkeys. Ang isyo ay lumitaw kasabay ng paggunita sa ika-10 anibersaryo ng 2016 arbitral ruling na nagpapalang visa sa 9 dash line claim ng China sa West Philippine Sea.
2: XFM News Nationwide.
1: Senador Robin Padilla kinundin na rin ang umano'y racist na video ng China Daily. Narito ang report.
2: Live report.
1: Kinundina ng tanggapan ni Senador Robin Hood Padilla ang umano'y mapanlait, mapanghamak at may bahid ng rasismong AI-generated at editorial na material na inilathala ng China Daily kaugnay ng 2016 South China Sea Arbitral Award kasabay ng pagsuporta nito sa pahayag ng Department of Foreign Affairs. Ayon sa tanggapan ng senador, hindi dapat gamitin ang kalayaan sa pagpapahayag at pampolitikang diskurso bilang dahilan upang yurakan ang dignidad ng isang lahi o bansa. Anila, hindi katanggap-tanggap ang paglalarawan sa mga Pilipino sa isang mapanlait at nakakababang paraan. Binigyan din ni Padilla na bagamat mahalagang mapanatili ang maayos na ugnayan, dialogo at kooperasyon sa lahat ng bansa, kabilang ang China, hindi dapat isakripisyo ang dangal, soberanya at karangalan ng sambayan ng Pilipino. Igirit pa ng kanyang tanggapan na ang anumang hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga bansa ay dapat lutasin sa pamamagitan ng diplomasya paggalang sa pandaigdigang batas at mapayapang pag-uusap, hindi sa pamamagitan ng propaganda na naglalayong hamakin ang isang buong mamamayan. Muli ring pinagtibay ni Padilla ang paninindigan na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas sa mga lehitimong karapatan at pambansang interes sa West Philippine Sea habang isinusulong ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Kasabay nito, nakiisa rin ang kanyang tanggapan sa panawagan ng DFA na agad alisin ang naturang mapanlait na materyal at hikayatin ang lahat ng panig na pairali ng katotohanan, paggalang at responsableng pampublikong diskurso. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, inalis na ng Jinan University sa China yung artikulo naman na naglalaman po ng pahayag ng Batanes ay umano'y natural extension ng Taiwan at dapat ding sa ilalim sa soberenya ng China ayon sa Maritime Monitoring Group na Sea Light. Kayo pa man, sinabi ng Sea Light na natiling mababasa ang kaparehong nilalaman sa hindi bababa sa tatlong Chinese state link platforms. Ito po yung Global Times, GD Today at National Institute for South China Sea Studies. Binigyan din ang monitoring group na walang nilamas na retraction, correction o anumang paliwanag kaugnay ng pagtanggal sa ulat. At hindi nga ang hulugan na tuloy na itong binawi. Ayon pa sa Sea Light, natili sa natura mga article ang panawagan ng ilang Chinese scholars na igiit ng Beijing ang pag-angkin sa Batanes at palakasin ang Coast Guard patrols at iba pang hakbang militar para sa itinuturing o para po sa mga pagkakataong itinuturing nila na angkop.
2: XFM News Nationwide.
1: Inaasahang makikilahok sa mga pagpupulong ng ASEAN sa Metro Manila sa susunod na linggo sina US Secretary of State Marco Rubio at Chinese Foreign Minister Wang Yi ayon sa Department of Foreign Affairs. Pagamat kumpirmado ang kanilang pagdalo, sinabi ng DFA na hindi patiyak kung aling mga pulong ang personal nilang sasalihan sa week-long ASEAN meetings. Makikisa rin sa mga pagpupulong ang mga kinatawa ng Russia, Australia, New Zealand, India, Canada, South Korea, United Kingdom, Brazil, Norway, Switzerland at Turkey. Samantala, nilino ng DFA na hindi kabilang sa agenda ng ASEAN ang usapin sa Batanes kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng ilang Chinese scholars tungkol sa soberanya.
0: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na natiling epektibo ang kasunduan po ng Thailand at Cambodia na ipagpatuloy ang pag-uusap pa rin para ma-resolba ang border conflict nila. Ayon sa DFA, patuloy na sinusunod ng dalawang bansa ang napagkasunduan sa trilateral meeting na pinangunahan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. noong Mayo. Kabilang din ang pag-iwasan ng mahakbang na maaaring magpalala ng tensyon. Sinabi rin po ng tanggapan mga katropa na wala sila nakitang malaking insidente sa ngayon at itinuturing itong positibong hakbang sa pagpapanumbalik ng tiwala at relasyon ng dalawang bansa. Nauno nang sinabi ng mga analyst na ipinakita na nasabing trilateral meeting ang aktibong papel ng Pilipinas bilang ASEAN chair sa pagsusulong naman ng mapayapang resolusyon at salitan nga ng dalawang bansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore, nagpakita ng matatag na ugnayan at tiwala sa Pilipinas. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
2: Live. Report.
3: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinapakita ng kanyang katatapos lamang na working visit sa Singapore ang matatag na ugnayan ng dalawang bansa at ang kahandaan ng Pilipinas na maging strategic investment destination sa Southeast Asia. Ayon kay Pangulong Marcos, suportado ito ng lumalaking digital economy, skilled workforce at mga reformang hinihikayat ng high value at technology-driven investments. Nagkasundo rin anya sila ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong na palawakin ang kooperasyon sa trade, investment, artificial intelligence, edukasyon, kalusugan at pangangalaga sa kapaligiran. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga business leader at investors na nagpahayag naman ng patuloy na pamumuhunan sa digital technology, telecommunications, data infrastructure, AI at healthcare sa Pilipinas. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deyudy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si Paulong Ferdinand Marcos Jr. na mas matibay daw na kooperasyon sa panig po ng kalakalan at pamumuhunan sa mga bansa sa Indo-Pacific. Sa gitna ng kanyang working visit sa Singapore, sa paipagpulong sa mga leader ng Future Economic Cooperation Council, tinalakay ang pagpapalakas na ugnayan ng mga pamahalaan, gayon din po ng pribadong sektor. Para makasabay sa nagbabagong pandaigdigang ekonomiya at makalika ng mas maraming oportunidad sa rehiyon. Ayon sa Presidential Communications Office, binigyang diin sa pulong ang kahalagahan ng innovation, economic resilience at mas malalim na pagtutulungan para mapalawak ang kalakalan at pamumuhunan. Bahagi na nasabing pagpupulong ng kampanya ng Pangulong makahikayat ng mas maraming investors at mapalakas ang papel ng Pilipinas sa lumalagong ekonomiya ng Indo-Pacific.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commencement exercises ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA sa lighirang class of 2026 sa PMMA Complex sa San Narciso, Zambales ngayong July 17. Binubuo ang saligirang class of 2026 ng 327 nagtapos na midshipmen, kabilang ang 146 na nagtapos naman sa Bachelor of Science in Marine Transportation at 181 sa Bachelor of Science in Marine Engineering. Ang pangalang saligirang ay hango sa mga salitang salig na sumisimbolo sa tiwala at sagisag sa liwanag at hirang na nangangahulugang pinili at haliging huwaran. Nanguna bilang class valedictorian si Midshipman First Class Mark Owed Triles ng Tigaon, Camarines Sur. Isang scholar ng Philippine Coast Guard, nakamit niya ang pinakamataas na karangalan sa pamagitan ng sipag, tiyaga at kausayan sa pag-aaral matapos matanggap sa akademya sa kanyang ikatlong pagsubok. Sa ang PMMA ay isang 206 na taong gulang na institusyong pinopondohan ng pamahalaan na naguhubog ng mga world-class na Filipino Merchant Marine Officers. Ang mga nagtapos nito ay nagsisilbi sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Merchant Marine Fleet na nagbibigay ng mahalagang ambag sa industriya ng maritime at sa pambansang seguridad ng bansa.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa iba pang balita naman tayo, na itala ni Vice President Sara Duterte ang pagtaas ng kanyang net satisfaction rating sa pinakahuling survey ng Social Weather Station na isinagawa bago po magsimula ang kanyang impeachment trial. Bate sa survey na ginawa ng June 20 hanggang 29, umabot sa positive 31 ang net satisfaction rating ng Vice Presidente. Mas mataas ng 2 puntos kumpara sa positive 29 na naitala noong Marso. Lumabas din sa resulta na 58% ng mga respondent ang nagsabing kontento sila sa kanyang performance, abang 26% naman ang hindi nasisiyahan at 16% ang nanatiling undecided. Itinala ng SWS ang positive 31 na net satisfaction rating bilang good mula sa dating moderate na marka sa naunang survey kay BP Sara.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinayuhan ni Senator Erwin Tulfo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hintayin ang pagkapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga flood control project matapos ang State of the Nation address sa Sonac. Ito ay matapos sabihin ni Alan Peter Cayetano o ng senador na susuportahan niya ang investigasyon ng NBI sa umano'y mga irregularidad sa 2019 SEA Games at bubusisiin naman ang minorya sa Senado ang mga issue sa flood control. Ayon kay Tulfo, may nakahanda ng mga pagdinig ang komite at tututukan nito ang mga bagong aligasyon at proyektong hindi pa nasisiyasat sa halip na mga kasong naisampa na. Iginit din ni Tulfo na hindian niya ang impeachment court ang tamang lugar para ilahad ang naturang issue dahil ang layunin ng pagdilitis ay ang mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte, hindi ang depensa ng senador.
2: XFM News Nationwide.
0: Bagyang tumaas ang bilang ng mga bata nagtatrabaho sa Pilipinas noong 2025 ayon po sa Philippine Statistics Authority. Mula sa mahigit sa 861,000 noong 2024, umabot na sa tinatang 868,540 ang mga batang edad 5 hanggang 17 na may trabaho. Tumaas din po mga katropa ang bilang.

0: Mga naitalang banta sa ilang paaralan sa bansa, kabilang sa mga hakbang ng ahensya ang pagpapalawak ng reporting system at helpline para sa mga estudyante, pagsasagawa ng safety drills, school security audit at paggamit ng CCTV at iba pang security measures. Ayon kay Education Secretary Sunny Anggara, mahalaga ang pagbibigay pansin hindi lamang sa physical na seguridad kundi pati sa mental at emotional na kalagayan ng mga mag-aaral. Kasabay nito, isinusulong ng DepEd ang pagkuha ng mga school counselor associates at pagpapatubad ng mas mahigpit na anti-bullying programs upang mapalatili ang ligtas na kapaligiran sa mga paaralan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, yung nag-viral na content creator dyan sa Negros Occidental, mga katropa, dahil dun sa paghampas sa aso, inireklamo. Katropa natin sa balita, Win Salinas sa XFM, Kabangkalan.
3: Inimbitahan na ng lokal na panguluhan ng bayan ng Kawayan sa Negros Occidental ang isang content creator matapos mag-viral ang content nito na nanghampas ng aso. Sa eksklusibong interview ng XFM Kabangkalan, humingi ng tawad si Jomon Granada, 18 taon at residente ng Sitio Pitugon, Barangay Mabugsay ng nasabing bayan. Pahayag ni Granada, ginawa nito ang content upang magkaroon ng engagement at reels at makatanggap ng sweldo galing sa Facebook.
4: Anahunahunan ko, Tay. May kukubalo nga sala gali. Dugid kayo. Dugid mo. Magkasweldo po sa Facebook.
3: Dagdag pa ni Granada na gusto lamang nito makatulong sa pamilya dahil sa kahirapan. Pinagdiinan din ni Granada na di alam nito na may posibleng kaso na kakarapin dahil sa pananakit ng aso. Samantala, formal na naghahain ng reklamo ang grupong Bats Project PH na isang animal rights group advocate sa Negros Occidental kaugnay sa paglabag ng Animal Welfare Act. Hiniling din ito ang complete adoption ng aso mula sa pangangalaga ni Granada. Yan ang balita mula dito sa 106.1 XFM Kabangkalan. Ako si Katropang Win Salinas, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:20 ang oras sa XFM News Nationwide. Live din tayo. XFM Cebu sa 88.3, Katropa. XFM Palawan 104.7. At sa XFM General Santos sa 95.9.
1: Balitang regional.
2: Balita sa Antique, si Representative Jojo Ang at dating Representative Sal Dico kinasuhan ng Amlig Antique Alliance. Dahil sumunoy anomalya sa mga proyekto sa Antique. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
5: Nagsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman Region 6 ang Amlig Antique Alliance laban sa ilang opisyal ng gobyerno at pribadong individual dahil sa umano'y paglabag sa environmental, procurement, anti-graft at land laws. Kaugnay ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa Antique mula 2019 hanggang 2025. Kabilang sa mga inireklamo si Nauswag Ilonggo Partylist Representative James Jojo Ang, dating Ako Bicol Partylist Representative Saldico, ilang opisyal ng DPWH at Department of Environmental and Natural Resources at mga district engineer ng DPWH. Ayon sa grupo, ang mga proyekto ay nagdulot umano ng pinsala sa marine turtle nesting sites, fish sanctuaries, at mga lupang ninuno ng Irainon, Bukidnon, indigenous communities. Hiniling ng Amlig Antique Alliance sa Ombudsman na investigahan ang kaso at patawan ng kaukulang parusa ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas. Sinabi rin ng grupo na wala pa rin aksyon ng DPWH sa kanilang naunang petisyon at wala rin update mula sa Commission on Audit hinggil sa kanilang kahilingan na magsagawa ng special audit sa mga proyekto. Nanawagan din ng grupo sa mga pinuno ng Antique na maglabas ng pahayag at gumawa ng kaukulang aksyon hinggil sa issue. Mula dito sa 93.3 XFM Antique. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fest.

0: sa Mariano X Avenues.
1: Konsehal ng Kadayangan SGA Barn patay sa Pomaril sa Midsayap, Cotabato. Katropa natin sa balita, Ivan Polona ng XFM Jensan.
2: Hindi na umabot pang buhay sa pagamutan ang isang municipal councilor ng bayan ng Kadayangan Special Geographic Area o SGA Barm matapos pagbabarilin kahapon ng hapon, Hulyo 16, sa bahagi ng barangay Salunayan sa bayan ng Midsayap, Cotabato. Kinilala ng kapulisan ang nasawing biktima na si Sangguniang Bayan Member Honorable Nacer Dalandan, nasa Ustunggulang at residente ng sabing bayan. Base sa nagpapatuloy na imbestigasyon ng Midsayap Municipal Police Station, nakaparada lamang ang sasakyan yan ng biktima sa gilid ng National Highway nang lapitan at pagbabarilin ito ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng kunsyal na siyang naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang malalimang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect at malaman kung may kinalaman ba sa politika ang motibo sa naganap na krimen. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
3: 27 anyos na babae patay naman matapos po makuryente habang papunta sa pangunguhan ng shellfish. Katropa natin sa balita, Albi Mata na XFM Cebu.
4: Isang 27 anyos na babae matapos makuryente habang papunta sa pangunguha ng sisi o shellfish sa isang palisdaan sa bayan ng Pinamungahan, Cebu noong Miyerkules. Ayon sa Pinamungahan Municipal Police Station, alas 7 ng umaga na maglakad ang biktima patungo sa isang fish pond sa Purok Lagaw, Barangay Tahawa. Sa paunang imbestigasyon, aksidenteng nabangga ng babae ang isang konkretong poste ng kuryente dahilan upang mawalan siya ng balanse at bumagsak sa nakalaylay na secondary electrical wire. Hindi umano niya na malayang may daloy pa ng kuryente ang naturang linya, kaya agad itong nakuryente. Idiniklarang dead on the spot ang medical legal officer na Pinamungahan Rural Health Unit ang biktima. Lumitaw rin sa imbestigasyon na tumagilid ang poste matapos lumambot ang lupa sa paligid ng palaisdaan dahilan upang lumaylay ang malinya ng kuryente at magdulot ng trahedya. Wala namang nakitang palatandaan ng foul play o anumang senyalis ng karasang kriminal sa katawan ng biktima. Naibalik na sa pamilya ang labi ng biktima habang patuloy na nakikipaugnayan ang mga otoridad sa mga kinauukulang ahensya upang matukoy ang pananagutan at maiwasan ang kalintulad na insidente dulot ng nakalaylay na linya ng kuryente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Mga residente at anti-mining group na kilos protesta laban sa panibagong exploration sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Jiro Cruz ng XFM Santiago.
5: Buhing nagsagawa ng kilos protesta ang mga residente ng Cebu at Dupax del Norte kasamang ilang anti-mining groups matapos itong magmarcha sa harap ng Mines and Geosciences Bureau at Department of Environment and Natural Resources kaugnay sa pagpapahintulot sa panibagong mining exploration sa lalawigan. Nabigyan ng mining exploration permit ang North Luzon Mineral Resources Corporation at ang kilos protesta ay balinaw na pagtutol ng grupo sa exploration project sa Cebu bukod sa paggalatag ng barikada sa mga komunidad upang hindi makapasok ang drilling equipment na nagmula sa kumpanya. Sinasabing ipinalabas noong June 25 ang nasabing pahintulot, partikular sa 4,456 na lawak na hektarya ng lupain para sa paghanap ng ginto, tanso at iba pang mineral kung saan inaasahang makaapekto ito sa sakahan, pinagkukunan ng tubig, kabahayan at mga ancestral domain ng mga katutubong pamayanan. Giit ng grupo na bago ipalabas ang permit ay walang naging free, prior at informed consent ang mga apektadong indigenous peoples alinsunod sa itinagdang proseso. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng VisionX Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Jiro Cruz, XFM News.
3: At panghuli sa balitang regional, meron pong 5 bata ang sugatan matapos mag-drug race sa barangay Marangas, Batara sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales sa XFM Palawan.
6: Report. Sugatan ang limang minor de edad matapos na magkarambola ang apat na motorsiklong kanilang sinasakyan sa kabaan ng National Highway sa Barangay Marangas, Batara sa Palawan, July 15, 2026, bandang alas 11:20 ng gabi. Base sa salaysay ng mga sangkot, nawalan ng kontrol ang driver ng Smash 125 matapos umanong mag-Superman stand ang driver ng Rusi na pula sa Barangay Riutuba habang patagilid na nakadapa sa kanyang motorsiklo. Dahil dito, nagkasalpukan ng mga motor. Agad na tumakas ang mga driver ng Rusi na pula at matapos ang aksidente ay iniwan sa lugar ang angkas nito na natagpuang nakahandusay sa kalsada. Dinala ang lahat ng biktima sa Batara sa District Hospital habang nasa critical na kalagayan ang angkas ng Rusi na pula na minamaneho ng isang 14 years old na minor de edad at kasalukuyang inihanda para mas masuring mabuti. Ang iba pang sugatan ay stable na rin ang kalagayan. Patuloy ngayon ang investigasyon ng PNP para matuntun ang driver ng Rusi na pula na tumakas at upang malaman ang buong detalye ng insidente. Samantala, nananawagan ng PNP sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at iwasan ang pagpapahintulot sa mga minor de edad na magmaneho at makilahok sa illegal na karera o drug race. Mula dito sa 104.7 Next FM Palawan, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas. Pinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Katropang Brian, binabantayan ang pag-asa sa labas ng Pilipinas, isang LPA sa line 2,965 kilometers. Silangan po ng southeastern Mindanao na may lakas ng hangin nasa 45 to 55 kph, may possibility hindi naman pumasok sa Pilipinas.
1: Katropang Buddy, ngayong araw patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa extreme northern Luzon, kaya't makakaranas ang Ilocos Region, Abra, Batanes at Babuyan Islands ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa pangiiral naman ang localized thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
3: Sumigat po araw 5:35, lulubog 6:29.
7: Balitang international.
3: At sa atin to, katropa ng Santon Gold, magiging obligado na po ang mga US soldiers na edad 30 pataas na sumailalim sa taon ng testosterone screening. Matapos sa aprobahan ni US Defense Secretary Pete Hegseth ang bagong health program para sa militar. Ayon sa kanya, layunin na hakbang na matukoy at matugunan ang posibleng testosterone deficiency na animari makapekto sa kalusugan at kakayahan ng mga sundalo sa pagtupad sa kanilang tungkulin.
7: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz edit sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagkaroon ng controversy matapos punahin ng longtime personal assistant ni Heart Evangelista si Resty Rosella ang naging pahayaga ni content creator Mimi Ya tungkol sa isang umanay clean money girl. Sa isang vlog kasama si Isni Ronolio, pinuri ni Mimi Ya si Ann Curtis at tinawag itong clean money girl. Bagamat walang binanggit na ibang personalidad, naniniwala si Resty na may pinatatamaan umano ang naturang komento. Sa isang Instagram comment na kalaunan ay nabura, kinwestiyon ni Resty ang paggamit ng terminong clean money at hinamon ang basehan nito, bagay na naging usap-usapan sa social media matapos ma-screenshot ng ilang netizens. Kasunod ng issue, napansin din ng ilang netizens na hindi na nakafollow sa isa't isa sina Heart at Mimi Ya sa Instagram. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni na Heart, Mimi Ya at Isnir hinggil sa usapina. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
7: Balitang sports!
3: Atid po sa atin ang premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nananatiling buhay ang kampanya ng NABI PH sa MLBB Women's International matapos ang baligtarin ang Falcon Daisies ng Myanmar 2-1 sa lower bracket ng Group B. Matapos mabigo sa unang laban, bumawi po ang koponan sa huling dalawang games para manatiling may chance sa knockout stage ng tournament. Aminado naman si head coach King Salman Magarambon na hindi pa naipapakita ng kanyang koponan ng tunay nilang laro. Ngunit kumpiyansa siya na makakabangon daw mga ito sa susunod na laban. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, July 17, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At maaari nyo po kami sundan sa aming Instagram at TikTok.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Badio Veras.
1: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
7: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man.

0: Exciting!
1: Dito sa The Secret of Health, tamang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay, dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health!

0: Okay, isang malusog na araw ng Biyernes sa inyong lahat, mga gili po naming mga kaibigan at sa lahat po na ating mga taga-subaybay sa ating pong programa. Ang programang The Secret of Health, handog po sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng Santon Plus Gold. Ito po ang programang magbibigay ng mga sekreto at solusyon para po sa ating pong kalusugan. Siyempre, sa pangalan ng ating pong CEO, Doc Remilito Oy. Ako po ang inyong mga kasama sa ating pong talakayan ngayong pong araw hong ito. Si Doc Algie Bakla ho ito, ha? Humahalili sa kay partner Misa L. Hines. At siyempre, mga kasama din natin sa ating pong programa ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, mga eksperto sa alternative medicine. Eh, walang iba kundi si Doc Ron. Doc Ronald Paler, magandang hapon, partner.
1: Isang malusog at magandang hapon po sa ating lahat, mga ka-wellness, and of course sa ating pong mga listeners. Welcome pong muli sa panibagong talakayan na naman dito po sa ating programang The Secrets of Health, kung saan ngayong araw ay muli pag-uusapan na naman natin ang isang information kung paano mapanatili na malusog ang ating katawan, especially with regards sa diet at kung ano yung pinakamagandang pamamaraan or diet na pwede po ninyong i-adapt para po tayo ay makaiwas sa mga karamdaman. Dito lamang po yan, atin po yung hihimay-himayin maya-maya lamang sa atin pong programang The Secrets of Health.
0: Ayan, maraming salamat Doc Ron, ha? Tayo po ay napapakinggan sa lahat po ng XFM station, Solid FM at iba pa pong partner stations nationwide. At syempre sabayang napapanood sa live ng Yes to Health Inc. page. At maging sa iba pa nating mga partners na nag-share ng ating pong programa ngayong pong hapon pong ito, ano? At kung kayo po ay nakatutok ngayon sa ating live streaming, nako, eh swerte nyo dahil meron po tayong handog na regalo. Siyempre sa ating Yes to Health Healthy Katropa giveaway. Paano ba dyan na pwedeng makalibre ng coffee, Doc Ron?
1: Well, doon sa mga viewers po natin, ano, sa mga gustong makapanalo ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs, ang gagawin lamang po ninyo doon po sa viewers natin sa Facebook ay i-share po ang ating Facebook Live para naman po ay makita ng inyo pong mga kakilala o mga followers at family ninyo. Kung saan ay makatulong din sa kanila ang mga information na ito. And of course, lagyan po ninyo ng mga good or mga kagalingang na experience po ninyo sa ating pong mga produkto ng Yes to Health. And of course, lagyan po sa ilalim ng comment ninyo sa mga good experiences ninyo ang hashtag The Secret of Health para po kayo ay meron chance ang manalo pag kayo ang mapili ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift pack.
0: Yun, no? Napakasarap pa naman ang ating kape na yan. Hindi lang ikaw babata. Gaganda ka pa.
1: Yeah.
0: Pupugay ka pa. Ayan, at welcome to welcome po ang inyong mga tanong sa atin pong programa. Ipadala lang po ang inyong mensahe sa atin pong official hotline number na nakikita nyo sa screen. Kung kayo po nanonood sa Facebook, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At kung hindi po masaya lang ang inyong katanungan, pakilagay po ang pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig. At syempre, kung kayo po ay nagnanais na mag-try ng mga produkto po ng Yes to Health, na napakarami ho ang nabinipisyuhan itong ating mga produkto na to, eh puntahan nyo lang ho ang ating po mga partner distributors na malapit sa inyong lugar, gaya po ng Mercury Drug Stores sa buong Pilipinas, ganon din ang Watson's, The Generic Pharmacy, napakaraming pharmacy na to sa iba't ibang bahagi ng bansa, no? Ganon din po ang St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, Ganon din sa mga local pharmacy sa inyong mga lugar, yung mga butika ho, ano? Pagtanong nyo ho, ang ating po mga produktong Tatak Yes to Health. At good news, mabibili na rin ang Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. At soon, sa lahat po ng Pure Gold Supermarket. Yan, pwede rin po kayo umorder siyempre. Kung medyo tinatamad lumabas, doktor, minsan walang, ano, walang... Tawag dito, wala pa masahe. Nagtitipid. Uh-huh. Ayan, pwede po kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Mm-hmm. Ay, search lang ho ang Yes to Health 2011. Alam mo, meron din sa TikTok na mga partner distributor tayo. Hanapin lang po ang lehitimong produkto po ng Yes to Health. At sa Shopee, hanapin, itype Yes to Health 2011.
1: And of course, Nokalji, hindi lamang nila mabibili ang ating mga produkto sa mga pharmacies and partner supermarkets at sa online stores. Of course, mabibili din ninyo ang ating po mga produkto sa ating mga Yes to Health clinics. Mm-hmm. At of course, kapag kasi Yes to Health clinics kayo pupunta, meron po tayong special discounts. Lalong-lalo na po sa ating po mga senior citizens. Dali lamang po ninyo ang inyong senior citizens ID para po kayo ay maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag bibili kayo, meron din tayong libreng konsultasyon sa atin pong mga Yes to Health clinics, sapagkat nandun po ang ating mga batikan at matagal lang mga naturopathic consultants sa atin pong mga clinics nationwide. At liban po dyan, meron po mga programa nga pwedeng makatulong sa spesipikong karamdaman na meron po kayo. Meron po tayong mga programs and services katulad ng cleansing and detoxification program.
0: Especially,
1: yes, lalong-lalo na doon sa mga may problema sa atay, may problema sa chronic constipation, and also may problema sa bato sa abdo, and also bato sa kidney. Also, ganyan din ang nutritional therapy and herbal therapy, or tinatawag natin yan na targeted supplementation, specific doon sa inyong karamdaman. Also, meron din tayong services na acupuncture, and also mugok buyang Korean therapy, and also biozapper therapy and terahertz therapy, lalong-lalo na doon sa may mga problema sa inflammation sa joints, and para ma-enhance ang trabaho po ng inyong bone marrow para lumusog uli. Yan po ang terahertz therapy. Diyan naman po sa ating mga Yes to Health clinics.
0: At syempre, kung nais yung pasalan ng Yes to Health, pwede kayo mag-walk-in sa ating mga Yes to Health clinic. Bukas po tayo Linggo hanggang Biyernes from 8 a.m. hanggang 5 p.m. Meron po tayong mga consultant na pwede hong makausap. At kung nais po ninyong pasyalan ang ating po mga Yes to Health Wellness Clinic, ito ho ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Guido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel Gort, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainator Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara, Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Fitco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, Ibaba, Dagpag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door Number 3, GSIS Heights, Magdina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness. Ating pumalatuntunan, The Secret of Health. At hahanto naman tayo sa ating segment, The Secret of Health, Health Info. Ayan, at syempre, pag pinag-uusapan ang kalusugan, talaga namang kinakailangan nating alamin na ano yung mga sikreto ng kalusugan na madali nating magawa. Actually, pinag-uusapan natin, Dr. Ron, yung tungkol sa ano sa health law, mm-hmm, or laws of health. Mm-hmm. At nakakatatlo na siguro tayo, no? At ngayon, di ba, nag-start tayo, pure air, then sunlight, then
1: exercise,
0: then rest.
1: Rest, kahapon.
0: Kahapon. And ngayon naman, pag-uusapan natin ang tinuturing na isa sa pinakapundasyon, mm-hmm, ng kalusugan, ito yung proper diet. Mm-hmm. Okay, no, gaano ba kahalaga na tama ang pinipili nating pagkain? At ano ang impluensya nito sa ating kalusugan? Alam po ba natin, mga ka-wellness, sa ating katawan ay binubuo ng mga more or less 30 to 37 trillion cells.
1: Wow.
0: O, paano kaya nila nabilang yun? Bawat isa sa mga cells na yan ay nangangailangan ho ng tamang sustansya araw-araw upang maging maayos ang kanyang pagtatrabaho. Isa pa, ang ating katawan ay patuloy po na gumagawa ng mga bagong cells. Mm-hmm. O, sabi nga, yung ating skin, napapalitan yan sa loob lamang ng ilang weeks. Mm-hmm. Kaya kung pangit ang balat mo ngayon, huwag ka malungkot kasi pag inayos mo yung diet mo,
1: pwede mapalitan.
0: Pwede mapalitan yan. Yung ating pong lining, ating bituka, which is pinakang vulnerable sa pagkasira, napapalitan halos kada ilang araw. Mm-hmm. Lalo na yung sikmura natin, ano? Mm-hmm. Tapos yung ating pong mga buto ay patuloy na nire-renew ang paglipas po ng panahon. Ibig sabihin, ang pagkain po natin ang nagsisilbing materyales sa ating pong katawan araw-araw. Ngunit, sa kabilang banda ho, ayon sa mga eksperto sa kalusugan, milyong-milyong tao po sa buong mundo ang nagkakasakit dahil sa hindi tamang pagkain. At marami sa mga sakit tulad po ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso, yung obesity, at ilang pang uri ng cancer ay may kaugnayan po sa ating pagkain araw-araw. Kaya naman ang tanong, Dok Ron, ano nga ba ang tamang pagkain?
1: Tamang pagkain, kung minsan iniisip ng iba, kailangan na mag-restrict o kaya tumigil sa mga certain na pagkain. So, isa na yun sa kailangang titingnan at hindi naman ibig sabihin na talagang maraming bawal. Mm-hmm. Ang tamang pagkain is about food choices, mm-hmm, and also balance sa ating mga pagkain. Titingnan natin ang tamang pagkain ay pagkain ng balancing dami ng carbohydrates, mm-hmm, protein, healthy fats, vitamins, minerals, also yung mga pagkain na may fiber, also sapat na tubig upang matugunan ang pangangailangan ng ating katawan. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabawal ng lahat ng mga paborito ninyong pagkain.
0: Oh.
1: Kasi sasabihin, pagka-diet Doc Algie, sasabihin, bawal na naman. Kaya sasabihin ni ayaw talaga ng bawal kasi talagang nature na ng tao na ayaw i-restrict. But then, kung titingnan natin, ay ito ay tungkol sa tamang pagpipili at tamang dami ng consumption ng pagkain.
0: Mm-hmm.
1: Kung titingnan natin, ang pagkain ay ang pangunahing pinagkukunan ng energy or enerhiya ng ating katawan kung saan nabubuhay yung ating 30 to 37 million or trillions of cells sa katawan. So, titingnan natin ang carbohydrates, ang primary fuel ng ating mga cells. Kapag gusto mo naman ng fuel ng katawan or energy ng katawan na mas mahaba yung kanyang duration, is kukuha doon sa fats. Kapag ang ang trabaho naman ng protina sa ating katawan, ito ang nagbubuo or nagkukumpuni doon sa mga damage na cells ng ating katawan, and also sa pagpapatibay ng mga tissues and also mga muscles or mga maskulo ng ating katawan.
0: Ayan. Siyempre, ang pagkain, kailangan din ay mayaman sa mga vitamin. Kasi, di ba, may tinatawag tayong macro.
1: And
0: micronutrients. So, yung mga pagkain mayaman naman sa mga vitamins, nakabilang sa mga micronutrients, tulad ng paborito natin, vitamin C, vitamin A, D, E, zinc, selenium, kailangan din, especially mga antioxidant. Kasi, yun ho ang nagsisilbing protection para hindi po agad masira ang ating po mga cells at nakapagbibigay po ng matinding sa atin na depensa laban sa mga sakit. Kapag malakas po ang ating resistensya, hindi po tayo madaling tamaan ng mga karamdaman na dala ng mga mikrobyo, dala ng sobrang stress. Alam mo, yung stress, yan pa lang sapat na magbigay ng sakit sa atin.
1: Yes.
0: Pero kung malakas ang resistensya ng katawan natin, yung adaptability niya, hindi po tayo agad tatamaan ng sakit. At makakatulong din po sa ating kalusugan ang mabuting pagkain to maintain our weight, na hindi naman tayo magpapakagutom, diba? Kasi para
1: starvation
0: diet na, hindi kakain, mayroong tamang paraan, isa na dyan yung calorie system. So pagbibilang ng calorie, yung tamang pangangailangan ng katawan natin, wala kasing one standard ng nutrition that fits all. Kumbaga, may iba-ibang preference ang mga tao. Kaya kinakailangan alamin din natin kung ano yung pangunahing kailangan ng ating katawan base sa ating kondisyon na doktorana.
1: Well, primary na titingnan natin when you go on nutrition, number one na target nito is, of course, maprotektahan yung ating puso. Of course, number one yan top notcher yan sa mortality cost sa buong mundo.
0: Wala nakakatalo dyan. Heart attack.
1: Even kahit doon sa panahon ng pandemya, na ang pandemya, mas rapid yung mortality, pero top pa din.
0: Cause of death, heart attack.
1: Heart attack pa din.
0: Kahit COVID yung dati.
1: Yeah. Naapektuhan pa din ang puso. Kaya titingnan natin ang pagkain ng maraming gulay. Let's say, for example, prutas, whole grains, pagkain ng isda, also mga nuts, at mga pagkain healthy fats ay nakakatulong sa pagpababa na tinatawag natin mga bad cholesterol para makontrol ang blood pressure natin. Also sa pagbabawas ng pamamaga or inflammation sa loob ng ating katawan. Lalong-lalo na kapag kayo ay stressful nature of work, kaya kailangan ng mga pagkain na nagpapababa ng tinatawag natin na inflammation. At kapag bumaba ang tinatawag natin inflammation and also mga bad cholesterol sa ating katawan, na nagpapababa ito ng panganib ng sakit sa puso at tinatawag natin sa stroke. At makakaiwas din hindi lamang doon sa pagkakasakit sa puso, kundi makaiwas din sa sakit na katulad ng diabetes, hypertension, stroke, also itong problema ng fatty liver.
0: Yeah, marami may ganyan, fatty liver.
1: Rampant na ngayon kasi hindi lamang yung alcoholic, meron ng tinatawag na non-alcoholic fatty liver. Na kung saan ay parang epidemya na din sa buong mundo or pandemya na sa buong mundo, no? Also, hindi magkaroon ng osteoporosis, at also maiwasan ang pinaka-dreaded na sakit ng lahat is itong tinatawag natin na cancer.
0: Actually, cancer is second most deadly.
1: Deadly.
0: Oh, yung malignant neoplasm. That's cancer. Just imagine, wala dati sa listahan niya ng mga killer diseases.
1: Tapos ngayon
0: pangalawa na siya.
1: Pangalawa na makamayan. So, ibig sabihin, kailangan talaga nating tingnan yung tamang dieta o tamang pagkain, tamang choice of food upang makaiwas sa karamdaman. And of course, ang pinaka-the best talaga is mag-iwas kaysa sa manggamot ng karamdaman.
0: Kasi mas maganda yung prevention kaysa maggagamot ka. Isa pa sa maganda sa tamang pagpili ng pagkain, yung naiingatan yung kalusugan ng ating utak. Kasi kung healthy diet for example, you eat a lot of healthy fats na merong omega-3 fatty acid.
1: Yes.
0: One of the best nutrients, especially fatty acid for the brain. Mm-hmm. At napapanatili nito na healthy ang ating memory, even yung ating concentration, which is isa sa sign ng pagtanda ay ang pagbaba ng ating cognitive function.
1: Mm-hmm.
0: Minsan, yung mga tao, kahit na 40 pa lang, 50 pa lang, malilimutin na. Uy, sabi, tumatanda ka na. Kaya di po nakapagtataka na yung mga taong mahilig kumain ng healthy food, eh mas maganda yung performance nila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang trabaho, because mas maganda yung kanilang brain capacity.
1: Mm-hmm.
0: At isa pa, ang healthy food, pag pinili natin yan, mas maiwasan natin yung problema sa constipation, mm-hmm. mga digestive disorder, kasi mataas ang fiber content ng mga pagkaing healthy. Mamaya, mm-hmm. pag-usapan na ano ba yung mga healthy na yan. Unahin muna natin yung benefit. Ano?
1: Yeah.
0: And nakakatulong din ito para hindi ka mag-retain ng maraming toxin sa katawan. Kasi the more fiber you have from mm-hmm. whole grains and other foods like yung mga beans, diba? Mm-hmm. Mas advantage to sa ating pong taba sa sistema natin, mm-hmm. and also sa pag-detox sa ating sistema.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Kaya dun pa lang sa pagpili ng tamang pagkain, marami ka ng ginagawang hakbang para gamutin mm-hmm. ang ating sarili at ma-prevent ang sakit. Kaya nga sinabi ni Hippocrates, let your food be your medicine. And your medicine be your food. You know yung ibig sabihin ni Hippocrates?
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman ibig sabihin ni Hippocrates na yung ang medicine na yon na ay ano, mga drugs.
1: Yes.
0: Diba? Kasi hindi mo naman pwedeng kainin yung maintenance. Yari kapag kinain mo yung maintenance mo.
1: Uh-huh.
0: Pero yung sinasabi na medicine doon ni Hippocrates is literally a healthy diet.
1: Yes, a healthy diet. Uh-huh. So, liban dyan sa ano, dokono, sa pag-cleanse, also brain function, ito din ay nagpapatibay. At our choice of food could also brings a lot of strengthening sa ating buto.
0: Mm.
1: Lalo-lalo na sa buto at saka sa ngipin. Let's say, for example, kapag ang pagkain natin is mataas sa calcium, sa mga minerals katulad ng calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, papatibay ng buto, vitamin K, na kung saan ito ang tumutulong para mag-bind yung ano, yung mga calcium doon sa ating buto.
0: Mm-hmm.
1: Ito ay napakahalaga, lalong-lalo na doon sa ano, sa growing stage ng mga bata. Well, of course, hindi lamang sa mga bata, pati din sa doon sa nagkakaedad, kasi habang kakaedad, ay bumababa yung calcium sa katawan at sa buto. So, mm-hmm. kailangan mapanatili. And also doon sa mga buntis at mm-hmm. sa mga matatanda. Ang protina naman ay ang pangunahing kailangan para mag-repair ng ating mga mga joints and also mag-repair ng ating mga muscles. Maraming mga pag-aaral na papakita na may kaugnay ang tamang pagkain sa mababang panganib ng tinatawag natin ng depression and anxiety.
0: Oo, kasi maraming pagkain na merong natural phytochemical na nagpapakalma ng katawan.
1: Mm-hmm. Nagpapakalma and also, Doc, yung sinasabi nila na tumutulong sa pag-produce ng serotonin and melatonin sa
0: happy hormones
1: sa ating katawan. And also, yung tinatawag natin na yung pagkain na nagbibigay sa atin ng resistance to pain, natural pain reliever sa ating katawan. Kaya, so, good choice of food, ang kalimitan nakikita natin is nakaka-apekto din sa cognitive function. And also, ang magnesium, calcium, potassium, at tryptophan na matatagpuan sa ilang mga masustansyang pagkain ay nakakatulong upang maging maayos ang ating pagtulog. Lalo doon sa mga nagkukurenta na ano.
0: Mga kwarentahin.
1: Nahihirapan na matulog. Uh-huh. Nagre-reklamo na kasi natutulog ng alas 11, alas 12, gigising ng alas 2 at alas 3. Nahihirapan na makatulog. Pero pagka good choice ng pagkain, masarap ang tulog po ninyo.
0: Isa sa mga pagkain yan na alam ko ha, sibuyas.
1: Yes.
0: Saka iba mahilig sa mga tsa like pandan o mga kamumay. So maganda sa tulog yan. At hindi lang yan, pag healthy ang diet mo, kitang-kita mo yan sa itsura.
1: Yes.
0: Kaya di ba, may makikita ka blooming. Kasi ang healthy diet daw ay nakapagpapaganda ng ating balat, ng ating buhok at ng ating overall aura.
1: Mm-hmm.
0: Parang mas bata kang tingnan kasi yung mga vitamins and minerals that are proven na nakapagpapabata ay makikita mo sa healthy diet.
1: Mm-hmm.
0: O kaya napapabagal dito yung pagtanda dahil especially yung mga plant-based sources, yan ay mayaman sa mga antioxidant, mga anti-aging phytochemical na kilala sa scientific research na talaga nagre-reverse ng aging process. At nagiging kahit na kayo ay edad sabihin na natin 60, mukha ka pa rin 59.
1: 10 years younger. Mukha 59 years lang.
0: Hindi, pero joke. Mas bata kang tingnan sa edad mo.
1: Eh, pero nga sinasabi, you look 10 years younger than your age.
0: Yeah, tama yun.
1: So, liban dyan mga Dok, ano, so, ang maayos sa pagpili ng pagkain ay nagpapahaba ng buhay at kalidad ng buhay. Mm-hmm. So, kasi mahirap din na mahaba yung buhay pero
0: hindi maganda yung quality.
1: Hindi maganda yung quality. Sakitin, hindi ka na makagalaw. Tapos, itong nangyayari is mahihirapan ka din na makita mo yung mga tao na sa paligid mo. Ikaw ang, kumbaga, ikaw ang pasani nila.
0: Mm-hmm.
1: O, yun ang pinakamahirap sa lahat kasi kung minsan iniisip natin yung nag-aalaga lang naghihirapan. Of course, pati yung inaalaga nahihirapan din kasi ayaw nating maging pabigat sa mga tao na kapaligid sa atin. At ang good choice of food o pagpili ng tamang nutrition, ito ay napruwebahan sa tinatawag na meron kasing 20-year study, Doc, na tinatawag na Blue Zone Study.
0: Mm-hmm.
1: O, tiningnan yung mga tinawag ng Blue Zones. Ang Blue Zones, ito yung mga lugar na kung saan marami yung centenarian.
0: Uh-huh.
1: At hindi lang yung centenarian na naka-wheelchair.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung mga centenarian na active pa sila, nagtatrabaho pa sila, at meron pa, ano pa sila, contributing as member of society pa din sila. So, ang mga Blue Zones na ito, which is kung makikita natin, mostly ng kanilang pagkain, 90 to 95% is yung tinatawag natin plant-based diet.
0: Wow.
1: So, yung ibang zones is kumakain sila ng isda, kumakain ng gabi, ng karne, pero very little amount. More on tinatawag natin na plant-based diet. Ang mga original 5 regions ng Blue Zones, ito ay sa Okinawa, Japan.
0: Kaya pala, sa Japan, kahit na 70 yata, nagsiserve pa sa ano, sa restaurant.
1: Meron pa sariling ano, may sariling shop pa, may noodle shop pa.
0: Tama.
1: So, Japan, also itong sa Sardinia, Italy, kaya nauso nga yung tinatawag natin na merong diet na tinatawag nila, nakalimutan ko yung term noon, Mediterranean diet.
0: Yeah, Mediterranean
1: diet. Doon din, doon yan kinuha sa ano, sa Sardinia, Italy. Also, sa Nicoya, Costa Rica. Also, sa Ikaria, Greece. And ito, ang pinaka-unique is itong sa Lumadlinda sa ano, sa US.
0: Uh-oh.
1: Kasi sa paligid niya is industrialized.
0: Uh-oh.
1: Pero siya lang ang natatangi doon sa kalagitnaan ng industrialized na state kung saan merong blue zone. Kasi itong iba, itong Okinawa sa Japan, nasa bundok ito.
0: Uh-oh.
1: Itong Sardinia, nasa bundok din. Nicoya, nasa bundok. Ikaria, nasa bundok din. Parte yung mga ano, yung mga centenarian.
0: Uh-oh.
1: Kakaiba itong sa Lumadlinda.
0: Bakit? Mamaya malalaman
1: natin, Doc, kung bakit nakakaiba yung sa Lumadlinda.
0: Yeah, mga ka-wellness, ngayon alam na po natin ang overall value ng tamang pagpili ng pagkain. Mamaya naman po pag-usapan natin ang pinaka-recommended na pagkain na subok na nakapagpapahaba ng buhay.
1: Yes.
0: Ito ang plant-based diet at mamaya po yan sa ating palatuntunan ay babalikan po natin yan pong ating mga tatalakayan. Yan. Kaya huwag po kayong bibitaw sa inyong pakikinig dahil magbabalik pa ang palatuntunang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang at laban sa buhay. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinagaling. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Pwede po kayong mag-text kung meron po kayong tanong sa 0969-609-6545 para po masagot namin ang inyong mga inquiries regarding sa ating pinag-uusapan. And pwede rin kung meron kayong other questions, syempre. Ngayon ay fully aware na po tayo ng health authorities ay sabi nga ng mga health authorities, fully aware na sila sa sitwasyon na naidudulot po ng problema sa ating pong kalusugan ng hindi tamang pagpili ng pagkain. Oh, yan ang umatenda ko ng ano ng webinar, 2 days webinar ng DOST-FNRI. At yan talaga yung pinag-uusapan, mga ka-wellness. Grabe. Just imagine, sa Pilipinas na lang eh, napakarami ng bansot na bata.
1: Yeah.
0: Na wala pang 5 years old. Napakaraming obese. Marami napakaraming obese, merong problema sa hypertension, diabetes. And that's because of the choice of food.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang kanila nakikita. Kaya ngayon, binibigyan na ng value yung mga native na mga halaman, mm-hmm, yung mga dating kinakain natin sa probinsya, di ba? Ngayon, sa Amerika, naglabas sila ng tinatawag na bagong dietary guidelines. Sa kilala din bilang inverted food pyramid. Kasi di ba ang pyramid ng food pyramid dati, syempre yung pyramid. Pero may binaliktad.
1: Binaliktad na yung pyramid.
0: Inverted pyramid.
1: Uh-huh.
0: Ito ay initiative ng Trump administration sa kanilang program na Make America Healthy Again.
1: Uh-huh.
0: Sabi nga dito nila, we must return to the basic American household. Mm-hmm. Must prioritize diet built on whole nutrient-dense foods, protein, dairy, vegetable, fruits, and healthy fats, and whole grains, sabi ni President Trump.
1: Mm-hmm.
0: Paired with a dramatic reduction in highly processed foods, with refined carbohydrates, added sugar, excess sodium, unhealthy fats, and chemical additives. Mm-hmm. Yun ang kanilang pinalabas ng National Institute of Health sa Amerika, yung inverted pyramid. Hanapin nyo yan, i-google nyo yung ano, yung American dietary guidelines. Makikita nyo na nasa yung mga carbohydrates na refined, nasa pinaka-lower.
1: Mm-hmm.
0: Then yung mga fruits and vegetables na doon sa pinaka-top. Katapat na mga
1: proteins.
0: Mga proteins. Mm-hmm. Ano?
1: And fats.
0: Oo, na organic.
1: Organic.
0: Hindi yung mga nakadilata. Ganun na rin ginawa nila.
1: Uh-huh.
0: Sa Pilipinas, meron din tayo. Ito yung tinuturing nila na isa sa maganda pag-aralan nila na para sa Pilipino, yung pinggang Pinoy.
1: Mm-hmm.
0: At sa pinggang Pinoy, binalansi nila na yung isang pinggan ay merong pinaghati nila, yung kalahati ay fruits and vegetables.
1: Mm-hmm.
0: Then on top of that is tubig.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung kabilang side,
1: mm-hmm,
0: hinati sa dalawa, nandun yung carbohydrates, nandun yung healthy fats, at saka yung protein.
1: Mm-hmm.
0: Dun sa pinggang Pinoy.
1: Mm-hmm.
0: Pero interesado ako, Doc Ron, dito sa plant-based diet.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ito yung ano eh, proven na nagpapahaba ng buhay. Ano ba itong plant-based diet?
1: Well, the word itself tells about it, yung tinatawag natin na plant-based diet, obviously, is galing sa plants.
0: Uh-huh.
1: So, mostly, ang kinakain is gulay, prutas, mm-hmm, mga grains, o butil, whole grains.
0: Mm-hmm.
1: Pag sinabi natin whole grains, hindi yung white rice.
0: Hindi white rice.
1: Pagka whole grains, brown rice yan. Kasi dati, yung ano,
0: May darak pa.
1: Kasi dati, bago ka makakasaing, mag-exercise ka muna, babayuhin pa yun.
0: Alam mo kami nga ni Missy, sabi ko sa kanya, gusto mo talagang pumayat ka?
1: Uh-huh.
0: O pumayat tayo?
1: Uh-huh.
0: At healthy tayo? Tanggalin na ano, bumili tayo ng ano, ng palay.
1: Uh-huh.
0: Tapos bumili tayo ng losong. Bago tayo magsaing, magbabayo na.
1: Magbabayo.
0: Yun ang sikreto noong unang panahon. Uh-huh. Kaya hindi sila, lagi sila may exercise. Diba?
1: Tapos dapat magaling ka magano, magpaa, magtahip po. Oh. Kailangan marunong ka magtahip noon. Tapos pipilian mo pa yun ng pasi, yung ano, yung mga hindi pa na ano.
0: Bakit ano unang panahon, 'di ba? Ang laborious talaga, pero healthy naman sila.
1: Healthy.
0: Ay ngayon ang tumataba yung baboy kasi yung darak. Kinikiskis na sa bigas, napupunta sa baboy.
1: Yeah, tapos lalagyan yung puting bigas, fortified. Gagawin ng fortified. Sana yung ano, yung sustansya nandun sa darak, tinanggal yung darak tapos dadagdag.
0: Pero alam mo ngayon ano, aware na rin yung mga ka-wellness natin.
1: Uh-huh.
0: Kaya marami na rin ang bumibili ng mga unpolished rice.
1: Unpolished rice, yes.
0: Mga red rice. Mm-hmm. Kaya lang, mahal.
1: Mm-hmm.
0: Pero okay lang kasi yung isang cup mo nun, pag kumain ka nung, ano, nung whole grains, busog ka na eh. Hindi ka makakain ng marami.
1: Yes.
0: I'm sure.
1: And of course, huwag isipin na mahal. Kasi kapag gano'n ang isipin ninyo, kasi ang binili ninyo nun is yung kalidad ng pagkain ninyo.
0: Mas mahal ba ospital?
1: Oo, kasi nag-iipon ka, nakamura ka nga, magbili ng mga ano, kain ng pagkain.
0: Sabi nila magka Santon Plus Gold, baka mahal. Hindi ho, ang Santon Plus Gold, magkano lang naman. Mas mahal ma-ospital.
1: Ay, kung pinapansin ninyo, doon sa kumpara niyo doon sa mga nagbibisyo, nagsisigarilyo, mm-hmm. yung sa sigarilyo 20 pesos, Santon Plus Gold 13 lang.
0: Oh.
1: Oh. So,
0: okay, kung bibili ka pa ng wholesale, baka maka-discount ka.
1: Oh, maka-discount pa. Uh-huh. So, plant-based diet doon sa plant-based diet, gulay, prutas, whole grains, of course, unpolished rice yan, legumes. Ito yung misconception kalimitan daw kasi iniisip na ang beans, lalo na pagka-munggo, ay nakaka-arthritis. Nakaka-rayuma, nakaka-arthritis.
0: Kaya ayaw tuloy kumain ng beans, kaya mayroon tayong patient sa Yes to Health. Sabi niya, sabi niya, alam mo Doc, 15 years na akong hindi kumakain ng beans.
1: Uh-huh.
0: Kahit anong beans.
1: Uh-huh.
0: Sabi ko, kahit munggo? Oo, uh-huh. 15 years. Kumusta yung rayuma mo? Andiyan pa rin. Sabi niya. Sabi, alam mo, ba't hindi ka kumagaling? Hindi ka kumakain ng beans.
1: Yes.
0: Ayan po yun.
1: Kasi, nandun yung essential amino acids sa mga beans to repair. Also, anti-inflammatory. Of course, fiber meron. Pagkain nga lang ng beans, araw-araw, nagre-reduce up to 75% ng colon cancer. Pagkain ng beans. Kaya kung titingnan natin, maling conception yun ha, na ang beans ay pinagmumula. Of course, may uric acid ang beans. Pero kapag ibaba din yung whole night, bago ninyo pakuluan pagkaumaga, is natatanggal yung ano.
0: Saka iba rin yung ano, iba rin yung uric acid niya na hindi katulad ng karne.
1: Yes, purines.
0: Oh, ibig sabihin, pag wala ka naman talagang dating uric acid level na mataas, kahit kumain ka araw-araw ng beans, wala naman.
1: Walang problema.
0: Actually, staple diet ng mga Europeans and Americans yan eh. Oh, di ba?
1: Maalala ko dati, may kakilala ako doon kasi dati is gumagawa ng tokwa, tapos araw-araw palaging beans. Sabi, mabuti ikaw Ronald, hindi ka nagkakarayuma. Sabi ko, sa ilang taong ko po, sir, hindi naman po kami nagkakarayuma dito sa pagkain namin. Kasi ako talaga mahilig sa beans, kahit araw-araw beans. Wala naman, so far, wala pa naman. Wala pa namang rayuma. So, kasali doon ang nuts and seeds. Ito po yung tinatawag ng concept ng vegetarian or plant-based diet, mga kamilas.
0: Ano ba ang difference ng vegetarian diet sa veganism? Para doon sa mga nalilito dyan.
1: Kasi, meron kasing term na veganism. Ito kasi is philosophy.
0: Yung mga vegan.
1: Mga vegan. Ang totoong vegan is a philosophy in which is kung saan bawal ang lahat ng produkto, paggamit ng produkto, hindi lamang sa pagkain, kundi kasali yung gamit. Say for example, yung leather. Hindi pwede sila, hindi sila gumagamit ng leather kasi that is against animal cruelty. So, leather, also yung pagkain ng honey kasi nga namamatay yung ano, mga bubuyog. And also bawal din pagsuot ng mga ano, ng mga bag na leather. Basta anything na nanggaling sa animals. Also they are not drinking milk, of course using eggs. So yun yung tinatawag natin ng veganism.
0: Parang pati seaweeds nga may isang vegan na
1: pati seaweeds ayan
0: ako kasi may buhay. Parang iba anyway, sa susunod na lang.
1: So kasi kung titinan na may buhay lahat naman siguro may buhay pero with regards dun sa animals. Now sa vegetarian naman ang comparison sa vegetarian ito naman meron tatlo naman klaseng vegetarian yung lacto-ovo vegetarian. Lacto means milk, ovo means egg. So that means they eat vegetables using also milk and eggs. Meron namang lacto-vegetarian
0: pero wala silang karne
1: all kinds of meat ano lang ang ginagamit nila na from animal products is milk and eggs.
0: Yun lang.
1: Lacto-vegetarian naman is yung tinatawag na ano milk. Yung milk lang ang ginagamit. Ovo-vegetarians yung egg ang ginagamit pinadagdag nila sa pagkain. Meron ding ibang ito hindi ko na ma-consider na vegetarian kasi tinatawag nilang pescatarian. Yung tinatawag na kapag pescatarian kumakain ng marami mostly is gulay then, tapos kumakain din ng fish. Yung tawag nila pescatarian. Pero I do not consider that as part na ang tinatawag natin na vegetarian diet.
0: Ayan, mamaya po sa ating pagbabalik ay pag-uusapan naman natin ang limitation ng plant-based diet at sasagutin natin ay inyong mga katanungan. At pag-uusapan din natin ang ibang mga produkto ng Yes to Health, kung anong benepisyo nito at bakit magandang gumagamit tayo ng Santon Plus Gold kung hindi po maayos sa tingin natin ang ating diet. Ano ba maitutulong po nito? Pwede po kayo mag-text sa ating hotline 0969-609-6545 at tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang ating programang
3: The Secret of Health.
5: secret is secret of health. Pagkape, dapat Zamzam Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamzam Plus Coffee Mix. Kape na, gabot pa.
6: Zamzam Plus Coffee Mix.
7: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: O bibili sa mga butika.

0: Sundown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to kung gitistingan ang Sundown Plus Gold. Nauliyagi ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sundown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
2: Sundown Plus Coffee Mix.

0: Santo Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bus Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako ni Exi Jaya Munares, 25 years.

0: sa legs ni misis na sinaw. Mau ayaw pag-andos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Hey, si Alvin. Biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa kasay ko is firm give kong natumar o premium D3. Ako ginasipon

0: food supplement for men.
1: Ako si Yomari, isa ako construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always agi ako na time para sa labong-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men.

0: mo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
1: Centum Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centum Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Centum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 1:33 na sa kahapunan, katropa ang oras. Hatod sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix sa hapon na pod. Of course, looking for the partner or looking for partner, hindi looking partner as a relationship ha. Partner sa hustle, sa pagpanikamot. We always look for the right coffee on your daily merienda. I would really suggest sa mga, labi na sa mga pares na kung medyo adunay complication, hindi po complication, but problem when it comes to hyperacidity and so picky when it comes sa ilang kape, I guess the right partner you can look for is the Santone Plus Coffee Mix. Doon ay soya powder na lactose tolerant para sa mga dili pwede mga dairy milk. And of course, nagabantay sa ilang timbang. I don't want to get gain weight. You know? Kaya basta mag-coffee ka, doon ay mga daghang sago, carbs, calories, mga ina-ina. It makes you more affect sa imuhang timbang. You choose the right part. Ang Santone Plus, adunay soya powder nga high in protein, so you can feel na medyo bugas at yan siya. So you can never go wrong with the right protein kay tungod di kaya niya mukhaon ka o mag-crave ka bisek unsa mo na ha. Santone Plus Coffee Mix, adunay magustin og soya powder. Oo, kanila ang kapingan na ay nindot ng mga sagol kay napay napoji moringa. Santone, oh, Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa mga katropa.

now and forever nga daw eh. Ngayon at magpakailanman. Na naman ako. Kasama niyo na naman. Di ayaw nagsisisi. Sisi ako may isi. Hello pa! Ayan. Ilang ayan na bang ano? Ilang ayan na ba sinabi mo? Napapasabi na lang talaga ako. Napakit ayan na ngayon. Hello sa inyo, Adia Uy.

0: lang all? Or like, is everyone okay? Is everyone like having a great time? Pauhihan tayo dito. Hanggang may buhay, parating OA. Ay, sa mga nagsinomuna, lihag unsa may buhaton. Pero sa inyo ha, wa tay buhaton, mamino na sa tagradyo. Mga wala pa gibuhat din ha kay nag-break time. Well, I'll just be with me. Just stay with me. Samahan niyo ako hanggang alas 3 ng hapon. At samahan natin pasayahin ang buong sambayan ng Kabisayan. Wala kayong sinabi. Anyway. So what do you expect today? It's another day. It's another X-rated. Another story. And I'm problema na po. Okay. Diba? Imagine we're here para sulbaro ng mga problema sa mga gipadadi ni. Nga naman gid po po. Nga naman gid nga pwedeng, pwede man gid nga dilita mga problema sa mga butang-butang. Nga naman inyong mga problema ako, as always. Diba? Ilang ana naman ginaginabuhi. We always have options, but probably not everyone has their own options. I mean, not everyone. Kapuyo mo nag-English. Basta mo ako sigay. Nga naman sa butog na aming mga problema po. Uy, permi man mo nga musulod sa mga sitwasyon nga maka, mahimo mong magka-problema. Well, DJ RC, it's pretty normal. We're human beings. We tend to decide things and unfortunately, some of us, na yung mga decision nga, it costs mental health and somehow it costs everyone's concern. Importante diha di mawa ang palang. Wala di manawag basta walay ana-ana. Kapuya ba? Ano, oy? Hindi mo ganahan. Hello, Kim. Hello, Sha. Hello, hello, everyone sa TikTok. This is me back again. For how many months na I was gone? May panawala di. Kaya grabe ka busy sa babae. I was really busy. Ano dyan na basta mga career woman? Oh! Career woman. Inyo ha. Asa man ka mo ato DJ somewhere down the road. I miss you now. Sa liyo na ako comment section kayo na po ni hinungday nga mangluod sa di sila sa ako. Nagmo na mabash na sa taan ni. Okay, lagi. Sige daw kumain na agar. Congrats sa movie. Ay, thank you po. Thank you. This is me officially as a producer and as a director, as a writer at the same time. Sabi na pa yung, ano yan, Cardo Dalton. GV Vanix, watching from HK. Randy Arteaga Santisas. Minaw na ta Christian Amodia. Ay, hello po si inyo, Adi. Grabe naman yung si Kagawad po. Ano yung Christian Amodia o si Pupot Paikan Reserva. Naka-anniversary follower pa talaga sila, oh. Fabiano Pugoy, hello po. Sarat kong Angel Tata na Matahom. Kinakusgang trabahante. Oh, wala'y pinakaluya din ha. Kusgan regured. Ako dito po, Adi. Muna niyong atangan, I'll be announcing soon sa kumuan to. But one thing for sure, just enjoy with me until anytime, until when. Oh, karo kay mag taod-taod ko nawa sa TikTok. But it's fine. It's fine. May happy DJ Reyna. May happy person wine. Kay Charlene sa inyo ha. May hapon. Ay, kakahanga ko ba? Pwede tika ma-date sa concert ni Joseph Garra. Wow! Asan ang concert ni Joseph Garra? Maraming concert ni Joseph Garra, di ba? Update chat-chat dito, may inko. But unfortunately. Hello po kay Kuay. Jordan, hello po sa inyo ha. Naa may part 2. Nalagi na yung part 2 pero buhol na from release. So dyan ang mabay. Uy. May hapon po D-Doc JJ o DJ Guapa Chinita. I miss you. Wow! Grabe ko rin ako mga listener, ay kami nga, what man sila na ako, uy. Sa imamang hapon po, I miss you, busy gid ko karon, kawat lang ko chat ni mo, pero may kumamino sa radyo. Diri sa may bakayan, always exciting!
1: Exciting!
0: Thank you na. Usapang ano tayo today, DJ? Ay, yung ata ngayon. Miss M, hello po, hi pretty DJ writer. Namang lahat na lang, ginampanan ko na. Hindi lang writer, hindi lang director, hindi lang producer, nag-artista din, at the same time, radio DJ din. Para huwag sabihin ng iba dyan, ay, wala ka namang trabaho. Gusto ko kasing malaman yun, na may trabaho ako, kung ano man yung nakikita ko, binaghirapan ko yan. Minsan, wala nang tulugan. Sobrang effort. Bitaw, ilisod kaya dyan ay. Ilisod kaya nga, kanaganing wala kayo mong source of income and you're like relying to anyone. It's, yeah, lami nga na ilalaki nga masuporta sa imong kinabuhi, sa mga financial o bluho. Lami mo ganing mong lucky, good, uy, ang ending na to, ani ba, si pwede ratakuan? In that position again. Bahala ko no, di man nag-DJ Reyna Chinita. Basta kita lang si Pupot Pai kan reserva ni mo. Okay na daw ang iyang adlaw. Ay! Oba! Ang bilis ako niya. Shoutout na ligyapon sa Axafan Tago. Hello po si inyo ha. May hapon din ha. Axafan Davao, Axafan Mati, Jensen, Bukidnon, Zamboanga. Hello po sa inyo ha din ha. Ug sa maabda sa pagsibya sa to ang programa. Napinyada sa may Davao del Norte, Davao de Oro. May ito yung maabda na ito pagsaba-saba sa kahapon. Inari ba sa hapon ganito? Weekend ka na ni Udto. Lamang ito kay ikatulog ay. Pero namang uban di nga dili pwede matulog kay ga-duty man. Well, I guess, pwede naman mong ubanan ko, uwi. Oo, hantod alas stress, bitaw ko. Hindi ko katulog ba kung asya man mo karo? Depa. Hi, Miss Beautiful. Ayun, parabang Indiano. Oh, kayo mga single din ha, o reply na ng mga Indiano diha sa inyo ang mga kuwain. Sa may giyon sa demo ana nga giyon na naman mga high miss beautiful. Sa do i-block sa dayo ninyo. May kalaki ninyo, oy. Basig mo na na. Advice ko DJ. Kana Neil, tubagan na timong kaugalingon Neil, sure ko na na kay buot. Shout out Dom Jasper Lopez ng Dapsa. Shout out si mong Jasper. Bangutan na ni Sir ng kanina. Bagay niya si Neil. Popotay ka na kung mga higala nga kagawa. Dili lang diya sa may Buhol. Napo kayo mga higalaan niya kagawa diya all the way sa Lapu-Lapu City. Ganun kong kagawad mo na ng amigo kong kagawa. Kuon ba na ko ano siya? Ihadong uyab 2 months pa lang daw sila. Nya, nano no, bundis daw 3 months. Depende na gid na ni mo niya. Bang kakay kuan. Kumuno gag mo mga problema, ako pa problema ho. Shout out from Cebu gikan kay code number 7. Sa inyo ha dio. Syempre taga Cebu man daw na ana siya daw. Ako ang last touch. Mo na sige pa. Leg magugugay mo mga carne. Kada niya importante niya kanang importante buhi pa ka parang gina sa halaki V. Cortez Velasquez sa loob sa aking life guys ako friend siya gipaangkan ako gipaangkan parehas mo dahi pagpakong mo mura yun siya gipaangkan ikaw gipaangkan may pagpakong pero na ami sa hospital Roy nagapaprenatal pa mi sa akong kanding sila sa hospital nung kinakabang minang nakayat tao. Makuha ko yung mga istorya ron, Jenita. Mga black yung kasmedia. Sa rin yung kanding, anong siya yung nakayat. Kain. Manapin mo chat, manapin mo yung kanig yung baba ni Chinita doon, hindi ka pugnan. Sabi mo comment. Siya may masakuha ah, ako na good ni. Mayang hapon, mayang hapon. Oh, ala sila DJ, o sa ni Buhaton pag ang imong amiga, mga yu, ay, o si Buhaton pag imong amiga, manghuwam ni mo o kwarta. Nakaroon, dili na siya mo reply. Friendship over, die. Ay,
1: friendship over,
0: die. Na, actually, inana, die. Circumstances. Mga na naka-realize po ko nung kung ako mangutang ko sa kong amiga. Ako na nga, pwede na gib mo, dili mo makabaya dayon basta reply lang, gib mo. Ay, niya ibutang sa archive. O, kasi naka-realize niya, nagipautang ilang amiga niya, wala na sila reply. O, girestrict ba mo din, ha? Sabi mo, gibutang.
1: Ay,
0: hello DJ Gilbert. DJ RC gikan kay Gilbert is still watching from San Francisco. Gusan del Sur. Salamat po sa gihulngan sa kanlaon sa pagadian. Asa pa matama abtanan ning pagsibya nato oy. Diya pod sa may San Francisco. Gusan del Sur may pagpaminaw sa inyo ha din. Madungan ko tibuok Visayas Mindanao. Mga nakalaing-laing dapit din ha. May hapon sa inyo ha. Pagkusgin yung mga radyo kay taon-taon at tinansugda na nga itong X-rated drama. Hello DJ, nag-ula na po da, di tak makalimot sa tulum na nun dapat pirmig magpa-o!
1: Ay!
0: Nang ano, mag-ulat pa mamag-ulan para magpa-o, magpal-pal. Inaasa di mo, mag-uat na mamag-o. DJ watching from Negros Oriental. Hello po, Altia Batumalaki Pontilias. Daghay na minaw sa taga Canlaon, gikan kay Ron Vive. Sa Canlaon, may pagpamina. Dapat babae kay kong tingog basta sa Canlaon na. Nagtura bagid niya sila nga kanang babae ko. Tuod nga babae. Actually, inuod yung kong babae. Ayun sa diyan. Hello, DJ. I'm watching your stream. Watching your stream from USA. Una, USA, United Quarter Area. Hi, DJ Ram Panabo, Davao City, Davao del Norte. Panabo City, Davao del Norte. Hello po sa inyo sa Davao North. Paminaw, maabot po na akong pag-isibya at pinagi sa radyo sa may on-air ta sa Tagum City. Ano sa inyo ha din ha, may pagpaminaw. Marami no, sa una, nangandun ako nga madunggan ko sa radyo. Ako nga, may tag madunggan ko sa radyo. Karon kay madunggan ako, dili lang sa Cebu. Madunggan na po ko sa laing dapit sa Mindanao. Laing dapit dito sa Visayas. Thank you, Lord, sa mga experience and opportunities. Kanuna kita mapasalamaton. Kay the more grateful the person is, the more he, she, or he blessed. DJ, muduwa kag ML Noah. May kuy, may ka pa muduwa. Huwag ka nang, sige na, ka na ganing. Mga games sa phone. I don't have any games on my phone. Fun facts ako, wala ko'y game sa phone kaya wala ko'y pasensya.
1: Ayaw!
0: Kung pasensya, it's either makapamusin ko. Diyo kay pasensya, Diyo. Hindi ko makaya. Mag-games game, hindi ko makaranas.
1: Ayaw!
0: Hindi ko ganha mapildi. Ayaw, saan nga mo si Ligi? Uy, sensitive na nga topic today. Beta, sorry, son. I swear not to say anything. And shout out sa PNP class, Pinagsanib 16-01 of Caraga Region. Happy 10th anniversary gikan kay Burr 1993. Good afternoon, DJ from San Miguel, Bulacan. Shout out ko sa Tolentino family o sa Biasano family. O shout out sa Itao from Davao City. Okay, hello po sa inyo din sa Davao City. May pagpamina. Pagaya lang sa pagpamina. Wala sa may choice. Alright, hindi pa kaayo, kadali na. DJ, single pa ko DJ, namasin ra ko DJ kung pwede ba ko mo backing o parking sa tibok ni mong kasing-kasing. Nobody has the audacity to tell that on air. Pero isog ra ka sa park nga mo banking ka. Backing sa akong kasing-kasing. Unsa may nang akong ikahatag nimo nga wala sa imuha karon. Unsa pod ang imong ikahatag nako nga wala sa ako karon. Kay kung ingon ka og imuhang tabadidoy naasag ko ako lang gipatanggal. So which one? Unsa man dito? Tiilan ko ha. I'm open for it. So tiilan ko. Chachatra ko. Ano yung pagkatulad na ito? Hindi na makabawas at busa tinuod na akong pagkatao. Hindi pala ko nang kuwan na pumutabi ni... So DJ, kisog din na nag-uro na to ang kuwain. It's raining in... DJ RC, it's raining Cebu. Ay, raining ba ang Cebu? Gaulan ba, Doc JJ? Ulan siya ko kabante kaya pag-awas ko ganyan, arang kainit man. Wala ay! Alam din si Eline itong wano limuran itong ninong. Ulan daw ang Cebu. I guess dili ang Cebu City. Kaya mura nga Cebu City, init pa sa ako ang... Masalipan ako. Gabi ka. Hindi ka nagawa. Hindi ka nagawa sa kapalit ng ganyan. Oo ka ng ay. Sa may 11-7. Ay, nako. Sige na, basig diaron sila sa mga probinsya nga bahin. Grace, hello po. Cagayan de Oro City, Joseph. Init kayo ang nag-practice sa mga tao. Yes, may nang maanad ta. Maanad tang ma-imperno. It's either ma-rainbow na kakutob o ma-imperno. Swerte sa rainbow ka. Pero sa ako ang batasan, hindi ko sure. Pinansi ko mo, uncle. Ayun ka, ma-rainbow ka. Ganun, gakita man ta din. Tama na ko ng istorya or joke rani ha. Tama na ko ng joke nga kanang nasyak ko nga nagkita misa akong silingan nga pala simba. Ano pa mo nagkita sa impir? So, ganun nga ba, ganun nakabaw makaana? Ako gagichikahan na nga kung iyaan nga buhi pa. Ibalik siya ko sa pagkakuan. Ibalik daw siya sa ibalik daw siya sa yuta para i-chika. Bet na ko ang kilay. Oh, dapat mag-i-bet kay bahalag wala na na-forma o gulili ko kabalo mangilay ako. Tinuod lang, if there is one thing I'm not good at, ang mangilay. Chuy, talent ay. Hi, babe. Huwag ka na magalit. Hindi kita iiwan. Kahit iwan niyo ako lahat, wala akong pake. Huwag ka na mag-ano dyan, Blue Sunset. Oo. No? Paka-cringe mo. Para bang, saan ka ba pupunta? Kaalit ka ba? Rain and shine daw. Oh, nakalusod siya gamay. Rain and shine na daw, Doc JJ. Ganyan na daw to na nag-uwan. Sige, huwag tayo mahimuan yun. Rain and shine man di ay. Anyway, oh. Mahal kitang tunay, babe. Kailan na, oy. Maayo ra ka po. Ana, jud na. Basta na, anay, hapit na gid man ko. Akaon lagi. Pasawa before tamo biya, bisa kuan. Kaya para proceed sa ato ang mga advertisement din, ha. Naghuwat sila, ganiha. No, ay, no, ulan kita ng pagmamahal, DJ, pero sa iba ka lang pumapasilo. Huwag kayo kong ipasilungan. Naka, lagi mong tabi. Ay, lagi mo panabi ba nga kayo nang murag na ako'y ka ng uyab. Kaya muna inong da nga, hindi ko ka-uyab. Kaya nagtuo silang na, hindi ko'y uyab na ako'y bana. Kapoy, kayo mo. Ano ba yan ko ay? Sige na mong panabi din na nga, ah, ikaw wala'y uyab. Ah, wapag yan sa babae, eh. Ano siya, cover daw akong mouth. Dili pwede ko ay, dili siya pwede ipa-cover akong mouth. Kaya nga naman, di ko swilduan sa kumpanya kung asa ko nagtrabaho. So, kag-mahire ko din, hindi ko magkitab. Thank you ka pwede magbuot-buot kung magkitab ako. Nay, mag-unang kayo mo reklamo din yung asaba daw kay ko. Saan pa nag-expect yung sa DJ? Mag-yaw-yaw! Say, tanong nyo sa ko ang management, mag-hire o ka ng hilumon? Tutok ba? Amo ha, magpa-ilad yun mong di mo mag-aral sa inyong brain cells, pinakalas nga brain cells. Ayong hapong DJ Reyna, shoutout ko sa akong asawa nga si Chermeline Babor. Yaha, di ay ning bana. Ah. Ano ba, una yan, nag-shout out. Bakit po laging galit ang mga babae pag hindi nabibigay ang gusto? Ikaw ba naman dili ihatag ang dili gusto? Ay, di ka man ang dili ihatag ang gusto ni mo? Kisa may ganahan. Kasi ba sa ka-Bermin? Basic knowledge. Kamu no, nga naman po di mga laki, nga naman po sabi ka sabi ko basic knowledge. Kita beb, single. Uy, cheers to us. Basta, balag single, basta nalang may gamay nga ko. Huwag ganit diba ang inin nyo, ha? DJ Reyna live me. Nagsami tuon ni mo ni Kuhan, Marlox. Wala nagagana imong utok, Marlox. Inanat na yung kagamay ng utok ni mo. Nilisod na mo ga-identify. Nausa naman niya kung mga listener o ganing mga viewers na ako. Uy, nagka-slow naman mo. So, ang hambog na bagay ko ng mga bright tatanan din niya ang inyong mga comment pang Kuhan. Ang inyong bright. Ang nag-ulan na diri sa may kasambagayan, Cebu City DJ, nagbaha na. Baha daw guwapa. Baha pa daw kung ay. Baha pa daw, naglunop pa dyan. Nagbaha o guwapa, naglunop o batig na. Grabe po kahinawa yun, no? So, wala ka ba? Basi guwapo gina ni siya. Pati mga self-proclaimed people. Sama na po, self-proclaimed, ang sagko. Guwapa ko, bahala na o ba doy. Huwag pa kag-inong guwapa nga, never mag-inamahita bu. Ayan, lasan ako nga i-basahon ng greetings sa niya. Mabalik din ta sa ito mga pahinom-dom taod-taod. And then, that's rated drama mga katropa nga inyong giatangay. Ayan, liisan ako. Asa man ito nga super man. Para di ayo. This is it. Kagwa pa lagi kag maayo karon basta na ko'y kwarta. Let's all nalanti ka. Kagwa asa? Ano man di ay? And it's 2:08 in the afternoon mga katropa. Itong oras, ito sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna di ang itong Santone Plus Cough Mix. Balik na taod-taod. Ito nang sudan na itong X-rated drama. Ayuli sa inyo mga radyo pabilin sa pagpaminaw mga katropa.
2: Santone Plus Gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
3: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nang tumaraan ng Santone Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og na ibati. Pag tumagit mo og Santone Plus Gold, akong mama gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C. Santone Plus

Anton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Anton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Anton Plus

Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kinilutin, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Say Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay

0: immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
1: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa buhulbot buto o kusil. Karon kay gulang na, puro

0: mo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
1: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
1: XFM.
3: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 2:12 in the afternoon. Oras sa to sa inyo ng Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Katropa, pagkusgi ng mga radyo, kaya niya na ang X-rated drama.

Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: hapon ka ninyong tanan. Ania na po't ang lahing sugilanon. Sa kinapuhi. Inubanan sa kalipay. Kaguol o kasakit. O di mawa ang hisgutanang. Kalami. Hinaot ko nga na ang kamo. Kapiskay sa maing panglawas. O hinaot ko nga samtang namina mo sa programang X-Rated. Andam ka mo nga maminaw sa mga suliran. Kundiin ang inahanglan sa inyong mga tamba. Inyong giya, suhisyon. Luyo sa inyong sible. Nga paghusga,
1: I expected.
0: Pedang judgment. Adlaw kini yung tanay. Labi na sa mga suking tigpaminaw. Si programang X-Rated din sa XFM. Labi na sa laing dapit sa Mindanao, sa XFM Davao, XFM Tagum, XFM Jensen, XFM Mati, XFM Jensen o XFM Bukidnon. Mayong hapon kini yung tanay. Maabdan ining pagsibya ni ining sugilanon o ni ining programa. Kini atong tagaan sa pagtagad karon, itago nato sa pangalang Jessa. Tay Jessa, 21 anyos, taga Bohol. Ika ni silingan ni Christian Amudja. Mahitungod kini sa iyahang pamilya. Ana ang ilang sitwasyon karon nga sama sa uban, ilasang nasinati. Mga problemang pamilya, nga usahay lami i-desisyon nga mabuwag nila apan. Ang kinabuhi di gini mamasayra. Nahadlo ka nga muhatag o desisyon aron sa imong peace of mind. May usapang pariente. Pero mas maayog inyong paminaw na nga ko sugilanon o nang ania ato ng sugdan na akong giulunghan nga suwat tampo ang akong pariente.

0: Unsa? Wala ko itong nahisap ang binuan niya sakit.
1: Unsa?
0: Unsa na itong baton ini? Mapatsensyo ko nila ni Mama at Papa kung mahipaos sila nga. Mabawas sila ini akong ginagatan karun.
1: Aw, bakit itong bungkusin pamilya? Sa pagkilikanan, andam kong manu.

0: pagod ko. May kolera di ka og maayo, Jaysa. May resulta na din ang isigin mo gaglaan. Mauna na!
1: Gaglaan ka ng amahan sa imong kasabag dili sa mga tubangan. Kinaanin nga magkasulti din niya.
2: Ayaw na mo kamalaka, Noy. Nang, kay, andam ko mga mahan sa kasabag ni Jaysa. Pero, di lang una ako magpakasal niya, karon. Huwag kay, kinahanga pa manggod na nagtuon akong akong ginikanan sa Cebu. Taga Cebu magod ko. Huwag, gipanilang ko din he. Huwag din nilang ipagpapuyo sa kuntiya. Kay, din naman ko'y nakuntra nga amusili na sa amo. Maong din nilang una ko.
1: Ganun ang tuon pa mo? Wala pa sila yung cellphone dito nga mapahibaw ni mo? Aron, di nila sila maanhe din eh? Aron kasabutan na maunay tabo karon sa among anak?
2: Si din ano'y ako ang pahibawon lang si mama at papa.
0: Ken, sa'y maday pangani mo do? O kung sa'y mo apelido?
2: Alvin Dominguez lang ang akong gamit nga apelido sa akong mama. Kay amang doon sila makasal sa si papa sa una. Pero ang apelido ko sa akong papa kay Libre. Alvin Libre good ko.
0: Oy, Libre? Maunang akong apelido pagkadaga. Sawa pa ko magminyo niya akong bana. O kun mauna, may posibilidad ay nga pariente mo o sa akong anak. Daghan kong pariente sa Cebu. Oy, Ginoo ko. Kada kong binuang ng inyong relasyon. Ngano nga hitabo man niya? Di angay nga mahitabo.

0: libog ko, pagalibog og ayo ni Otto ko, DJ. Sabi na kong buhaton, tungod kay gusto magin sa akong ginikanay nga buwagan si Alvin. Apain nagmagahigid ko, tungod kay mabdos ko sa among anak. Anang higayo na. Ugo niya, DJ. Kahilakod ko para ni mo dahil. Ugo niya, DJ, maokin niya ang nahitabo. Ug maokin niya akong sumpay sa akong sukilan.
1: Subakon so, gida ni mga among gusto o sa imong aman, ha? Jessa? Ha? Di ba giingnan ka mang kanamo nga buwagi ka tong si Alvin?

0: Jess, mentras sa'yo pa. Putla kang biluwanga.
1: Apan pa? Ganong maingon magkaana? Nga dili pamanggit ka sigurado nga parinti ni si Alvin. Nagkatukma lang nga parihas ang apelido sa iyang papa ug ang akong middle name. Pero wa niya gida ang apelido sa iyang papa. Ug ikaduha, dili pa kumpirmado nga pariente yun me.
0: Ibutang ta nga dili mo pariente. Pero lain ko kay paminaon nga parihas sa iyong apelido sa iyang amahan o sa apelido sa pagkadaga sa iyong mama. Mong, pagbuwa!

0: Mahal mang kahakay ko ni mo, Alvin.
1: Yes, mahal kayo, Taka.

0: Pogi sa ha? Sige na niya gihapon kang pagkikita itong Alvin.
1: Ma, mahal ko si Alvin. Kikinhalan ako siya sa akong anak.
2: Paghilom, Gisa! Hoy! Sugod ka rin! Di ka na makagawa sa inyong bayan!

0: Pagkakulay mo.
1: Inumasap ko, Alvin. Alvin, di na ko mabalik sa amo.
0: Unsa?
1: Di kapoy na ko nila ni Mama at Papa. Maungdan akong bisan asa.

ni Lota din niya. Gamay lang niya kwarto ang atong giabangan. Distansya ta gamay sa imong magilikanan. Plano yun ako nga manglarga ta sa Cebu. Pero inya na. Mangitaw na ako kwarta. Okay? Para atong pamiliti. Yaw siya man.

idala sa ospital. Sa among mga silingan. Og dako lang ako pasalamat nga wala makuha nga akong gisabak. Naibawaan sa ako mga ginikanan ng nahitabo. Dali ko nilang giadbo. Og ikuha ko nila. Kung asa minamuyan ni Alvin. Si Alvin, wala na himo kay gibahara man ni Papa. Pagawas na ako sa ospital, gidala ko og balik nila mama og papa sa amo og gibantayan og maayo. Nabili na gid ko makaduol. Dili na makaduol si Alvin. Daghag pangutana nga nasa kong huna-huna karon DJ. Wala nagdala si Alvin sa apelido sa iyang amahan. Sa iyang mama nga iyang gidala. Ang apelido sa iyang papa o nga akong middle name parehas. Posible bang pariente mi, DJ RC? Di pa man noon confirm nga pariente mi pero gibuwag na mi sa among ginikanan. Dako na ba di ay kining ban? Wala lang makahibaw sila si mama o papa nga hilo mga amo ang panagkita ni Alvin. O nagplano mi nga kung makakwarta mi, manglayas mi sa among dapit. Maayo pa kaniya mong plano? Tinuod pa ng lit nga parinti mi. Umsa day mahitabo sa among anak. Ning akong pagsuwat karon ining suwat sugilanon niya og gipada. Unom na kabuwan ang akong gisabak. Unsay akong buhaton? Palihog tambagi o tabangi ko ninyo. Inyong suwat magtatampo.

0: was our X-rated drama. Isundan na ning kanta nga requested niya, Bulag na Pag-ibig. Ano ba yun? Bulag ba yun? Kita niyo naman. Anyway, mudawat ko og tulo ka caller. So, unhan na lang kinsay makauna. So, tawag dayon. Hello po sa inyo, John. Maayong hapon. Kinsa ni Dicho Dayon Tambag?
1: Si Marvin ni all the way from Davao.
0: Ayan. Go, Marvin!
1: Yes, hello, New Jersey. Para sa kwa, New Jersey, no? Ito, lido naman na agit niya. Pero ang nakakuan mo kung dati sa nalat niya, kasi simply, hindi man libre ang dinidahan niya. Kung alam niya nga, lido sa pagkadalaga sa iyang mga mga kapulang-abitis niya. Pero ang kwan, hindi mo sila, pwede naman sa nalat niya, si?
0: Di pa kumutubag.
1: Okay, sige no, pinod ano nga, pitang, namagayiban niya nga, managagaw, igagaw, bigayo, pagkasin niya, bani, nag-ipon mo nga, pero, kung pinawad mo ito nga, nagugmangan ko ito sa iyang uyan, di. Kung pati, wala lang yun sila, o matatigil sila, kaya siya, magkuhan mo sa iyang ginikanan, pagkakasin mo sa iyan. Kung napakuhan ko siya, mapatubahan ko. Kung pinuod na ganyan pa rin din sila. Alam siguro sa kuhan.
0: Pero ikaw, para ikaw, kung imo ang anak, makapabuntis o kadugo ninyo, okay ra?
1: Dili, pun.
0: Dili. Nga nung itabagan man ibang okay ra sa ilaha? Ni ani mo.
1: Yes, kinahanglan nila confirmation kay busing ay iyan ba mo mag-iikuan lang ko sa inyo ang mga niya sila katil dito. Para mahulad niya sila kay...
0: Namay, dili pa rin tinya diri na si Riniel o. Diba Riniel? Hi, say hi Riniel. Na si Riniel diri.
2: Hi! Si Chayka.
0: Iyan na, istoryahan ta ka o niya. Patapilin sa diri. Sige, thank you kay Marvin. Tama po bitaw. Samtang wala pa na-confirm, nga nung pugngan pa man. Pero kung, usa man, dapat i-confirm sa gurudaan, ana, no?
1: Oo, kung tinuod, naging mo pa rin, tinig.
0: Bitaw.
1: Gamagamara po siyang mama, baka parang
0: mula. Nakabaw. Bitaw. Sige, dahi, paminaw, dahi ko, Angie, sabas, gamagamara na naman sa iyong mama. Dahi, paminaw.
1: Pwede shoutout?
0: Oo, oh, kayo. Pwede kayo. Go shoutout.
1: Shoutout na lang ako kay Kimberly. Kay Nicky Nay. Did you guys see?
0: Ayan. Thank you so much, Marvin, all the way from Davao City. Katropa mo.
3: Exciting.
0: Ay, pagwa na kong iunang makikunan ni Nicky Nay. Anyways, another caller. Dati caller Doc JJ. Okay, wala pa. Ikaw, usa man. Ang atong letter sender karon di. Oo, kay Kuan. Igagaw sila. Nahibalan lang sa him silag apelyado. Kaya nabuntisan naman siya.
2: Walang may uso ron. Walang may uso ron igagaway.
0: Ano? Gaw.
2: Gaw, ana. Keep, di ba? Kung na ta magkaway magwa nam siya. Unsa man siya tawag na natong duha?
0: Oh.
2: O gaw na lang. Gaw.
0: Gaw ara di masapan.
2: Gaw. Kung bata gaw gigutom na gaw.
0: Hello, sa itong caller sa Bigas Linya. Hello, may hapon. Kinsa ni, taga-asan ni?
4: May hapon, Chris.
0: Uy.
4: I'm DJ Linard.
0: DJ Kadili.
4: I'm DJ pinagi ka ng apps nga cellphone ta sa CrossDigi.
0: Ah, kadigi ko.
2: Kadigi.
0: Okay lang, nabit ay kabasuito si Doc JJ anak kay kuan ga kanay ka DJ mangid ni sikon.
4: Ano ba Doc JJ? Ano joke lang, joke.
0: Alright, ang bagay na ito, getter sender, ay!
4: Kras, kanang, kuhan biya kras yan, kanang, wala ba kong mamakaw?
0: Saan ka ba siya ka namahaw?
4: Okay, gimingaw ko nung matingaw ka ganinang untag, gafamil si kram ka!
0: Uy, pamahaw mo, ay! Kibisa pag di ko mo on air, bahala mo mga pass mo rin, ha! Tarong mo eh. Uy, pangaon sa taon mo. Uy, ay, pwento mo ka ng inaanwan sa kuhay nga porkit wala lang tayo nagyawa sa radyo din. O mangaon, musamot mo, ana, o kakuan. Ay,
4: ah! Mapas mo, may wala. Importante, madunggan ka na mo.
0: Kulang kapuya, uy.
4: Abita mo,
0: sige, tambagi na yun.
4: Alito sa Bible ba? Leviticus chapter 18, verse 6. Nagingon, dili ka pwede makigdulog sa duol ni mong nga paryente. Nagingon ang Ginoo. So, pwede man na. Kaya naman po yung mga apuhan mo may kagmusubay ba? Pwede namang pangutan ni mong lola, aranggin matino. Kaya naman po yung kuhan. Naman po yung mga pariyog apelido, pero dili sila magkadugo. Parang ni kuhan sa San Miguel Berman, Jumar Pajarto niya. Ni Nards Pajarto sa NLEX. Pareho sa kapelido, dili sila magkadugo. Oh, pareho po ni RR Pugoy. Pareho kapelido sa akong barkada nga si Stephen Pugoy. Dili sila magkadugo. Mana nga, kuhan na, sakto tong kuhan ganina nga, samtang wala pa matino nga ng pugnan man.
0: Ana, correct! Salamat sa imo ha.
4: Salamat kas.
0: May hapon diha.
4: Okay, mamahaw na ko.
3: Exciting!
0: O, siya namaw. Gawin ko na dunggan sa radyo. Puyan niya eh. Katropa mo!
3: Exciting!
0: Isa na lang ka-caller. Madawad kung isa ka-caller. Isa na lang ka-caller. Mabiya na tas kahanginan. Okay, samtang wala pa may nanawag. Ay, nanagi. Abdika sa nanadok, Gigi. Uy, tumbling ko ron. Na. Hello, may hapon! Dito din tambag.
5: Hello, may hapon.
0: Ayan, may hapon. Ginsan niya, taga-asa ka.
5: Si Jules Pandoy ng Mount Dinor, Santa Cruz, Davao.
0: Ayan, Jules Pandoy, all the way from Santa Cruz. Okay, go. Tabag na yan.
5: Ako ang katambagan niya. Pa man kay itabo naman na. Iyan na lang ng bonong siya ang mahanay ka na. Ipaipon na lang na. Eh, na naman, buntis na.
0: Katagay ka?
2: Sorry ako.
0: Sige pa dayon, Diyos.
5: Kuhan, hindi mo na niya nga. Ipagawa siya ang anak niya. Yan. Ipa subay niya sa ilang sa buhol na ito, buhol na, sibo.
0: Buhol.
5: Ah, buhol?
0: Madyong gabi, medyong hapon sa buhol. Masano o sana.
5: Basing kagakwala, tagbilaran.
0: Sagbayan eh, sagbayan.
5: Sagbayan?
0: Ayan. Mora no, mora naman na.
5: Ah, kanakan.
0: Ah, salamat kayo, Jules! Nakishot ah?
5: Okay. Ay, siya daw ako ang buwan. Kung amo mo si Boss Victor Casas.
0: Ayan, Casas. May nahapon sa inyo rin. May pagpaminaw. Ayan. Thank you so much, Jules. All the way from Santa Cruz. May pagpaminaw. Katropa mo, ha?
5: Exciting!
0: Ayan.
3: Exciting!
0: Oo. Wala din na mo dawat ang caller, Doc JJ. Ayan, ikaw be partner, pretty lady. Oh, mysterious na mong bisita taga tugbang ang buwan. Oh, sabi maingon ni mo ani mga anay uyab-uyab o parinti.
2: Kanang sa tinudan na lang dyan no, ang gugma wala mong gigipili.
0: Oo, buti gidibita mo ilang gugma pero...
2: Oo, mo ilang gugma pero... Dira rang laay.
0: na ba may chance ano yung ma-remove ni siya?
2: Mm-hmm. Itaw eh, ganang. Padayo na ng guru na, uy, nasugda naman ha.
6: Ay, hindi ta.
0: Hello, Sir Miel. DJ Steve Cortez. Asa gini nga DJ si DJ Steve Cortez? Asa ka DJ, Sir DJ Steve? Dili ka sa kuwan, dili ka sa agwa, di po ba ka sa... Sorry ha, di ko familiar manggol. Wala mong ka itong club. Anyway, ako nang tambagan ka, uy, kay gisapot naman akong kauban din niyo. Oh, nikulot na iyahang kuwan. Hello kay Sir Mel. Kay Sir Mel, shout out daw from Canada. Hello po si inyo ha, all the way from Canada. Kung ako pa istoryahon sa mga dyan sa musubay, dyan ko di lang sa Biblia, di lang po sa kuan diri sa ato sa bars, ra sa Cebu. So bisag asa ka sa Cebu. You're everywhere, DJ Steve. Shout out to DJ Steve Cortez. Taga asa ka, DJ. Oh, shout out sa Cortez family. Parin din mong Cortez family, Riniel. Riniel. Nakatulog si Riniel. Uya, uy! Kaya sa isputalang medikal, oo, posible silang mag-minyo o magkaanak. Okay ha? Subayo na tutanan din yung medikal, balaod, o kultura. Ana, para dili ta masaag ka ng gusto kong basis to basis kita din. Oo, factual information, di ba? Sa isputalang medikal, pwede mag-minyo o magkaanak. Apan, basta... mas gamay gidaw ang risgo nga ilang anak mahimong adunay pipila ka genetic orders. Kapansin ka anak. Nay mostly ka na mga nailang nga magkadugo sila. Adunay mga genetic disorder ilang mga anak.
2: Unsa may order?
0: Dok.
2: Unsa may order sa anak?
0: Kapit na magpapasensya. Kaniya ang parisin. Asa akong pusin? Kapoy na ako. Pwede nila na ako siya patingong ko na kaya basin niya muna nihinong din ni kagawas din rin. Monica, sagaran nga, pipila ka mga factual information. Ano na pipila ka mga genetic disorder kumpara sa dili magkadugo ng mga magtiayon. Monica, sagaran ginarekomenda ang genetic counseling kung nagplano silang magkaanak. Example na siya ha, katropa ha, consider doing genetic counseling. Araw may balaan ka, pwede mo guna tanawin yung DNA. Oo, sa'yo palang daan. Kinanaka-advance sa technology when it comes to medical. Sa balaod po, kung gusto nyo hisgutan ng balaod, depende kini sa nasod kung asa mo. Kung sa Pilipinas mo, dili tugutan sa balaod ang kaminyoon sa first cousins. Kung nanguyab kag first cousin ni mo, dili na siya tugutan. Kung layo ang relasyon, mahimong lahi ang hisgutanan, ana. Kung balaod, dapat i-consider na ninyo, kabasin niyang patakara mo, na. Ignorance of the law. Excuses no one, baya daw.
2: Magka-bright ni DJ.
0: Sa kultura o relihiyon po, aduna po na siya involvement, ha? Muna yung pwede niyong hisgutan. Yan, nagkalain-lain, usap ang pagtanaw nila. Muna yung itong moral. Di na musod ang moral. Kung musunod taong kultura o relihiyon, ang pagtanaw na lahi-lahi, aduna yung komunidad o ano yung societies. O specifically, society. O nga, dili mo uyon, kay lahi ang pagtanaw na to, ana. Lahi, dautan sa tunguna-una, depende sa ilang paglantaw. Adunay uban nga, nilad ang term nga itong gamiton. Adunay uban nga, gitugutan, aduna po uban nga, dili. Depende gid na kung asa mo nga society, komunidad o society. So, dagang mga pwedeng mga factor nga pwede ninyong basihan mga katropahan. Muna nga, ayaw mo sige na huwag ka ng kuala ng social media. Comment itong mga binuang nga. Wala mo yung mga nahibalan. Ito ang dyan mo. Nagkara kayo kung kailang gusto ka magbinuang sa social media niya. Pangutan ano yung mga important matter. Dili ka tubag. Una ka mang binuang. Isa yung kauban ako, dili bright, nanggit nili, manigun ni...
2: Dili, bright, Jude.
0: Sorry.
2: Bright. Ayaw, ito, bright, Jude.
0: Asa yung alam. Kaya nai pa-share niya sa mga inana ang mga sitwasyon?
2: Kung ano, ila-ilahon Jude sa una. Yung partner.
0: Tinoid. So, muna ako, maingan ni mo dyan sa hanga, mga pwede, posible ninyong... Gila-ilan ni mo siya. Marukwa, man. Ayaw! Oh, kung tinuod man nga pa rin ti mo, suta sa una. Oo, di pa man ka-sure ka, pa man ka-kabalog yun. So taon sa, pare, so taon sa na ninyo.
2: Ayaw pa rin siya kibaw?
0: Wala pa, kay, ang parinti, ang iyang, ha? Ayaw! Oh, subaya sa ninyo. Kay, tinuod pa ito gayon ni Leonard Ganihanga, na iuban nga dili, parehas o kapido, pwede dili man kadugo. Oo, napong ko hinana nga si... Pero dapat mas maayo yung inyong sutaon, anak, bago mag-conclude. Naman ko ikong oras diri, partner. Kadrabang Doc JJ, mubiya na tas kahanginan. Pero dito, mubiya sa kinabuhi. Kayo pa man ko.
2: Alam, ako kay depende.
0: Oh, depende na kay shout out.
2: Na kay shout out.
0: Kaya sa man, katong ko andiyo sa Roan, Pugon Ramos. Kanan taga-admin sa Pugon Ramos sa una. Matakda. Ay, papaminaw. Narinog, inaari ni mo sa rin yan. Sakit ba yung taon siya? Nakaro, mag-mighty-mighty kag na nakaibagong. Sakitan ko para ni... Alam sa nakiyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dari lang yapon sa 88.3 X-Rated. Cebu, katropa mo! Exciting!

0: Oy, parang lodi. Grabe yas damgo na ako parang lodi, oy.
1: Bago ba? Usa man din ang imong damgo na pare?
0: Parang lodi, nag-inom ko na ako ba niya? Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Hubug juga, ayaw ko kayo. Tapit yung hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
1: oh, kung siya may problema?
0: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Sa ila siya?
0: Pati yung paita, pare. Exciting na yun. Ito, exciting na yun.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Posible sa nga taga-Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santol Pascod, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o mini normal. Daghang salamat sa Santol Pascod.
6: Santol Pascod, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kapkaroon lagi na umadugayan kung tutok sa computer. Magluho o magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimorag action mapodupula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Minita Retetes, Anios at Tagad Jensen.
7: Vision X, play ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Di ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog tulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malugay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yung sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mo paligun sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
2: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Unix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod ng programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubay B.
10: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan.
1: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukaapta ba ni? Nani ba to? Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
3: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag order, masiguro ninyo ang high quality products, excellent craftsmanship ug customer satisfaction sa matag order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha, basta quality garments. Sunrise Jund. Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jude!

0: so far. Exciting!
1: Kung Mamino Ka sa XFM.
2: Oy, par! Pagkuratera ko ng imong lulo niya, par nga. Ikaw mo yung withdraw siyang pensyon? Talo na bitaw na, par?
0: Exciting!

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagpanakit ang aking kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pagbates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, paso mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kahit kong paminaw. Lami na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Ako ka security guard niya, Fermi Mabilar, kay panggabi man ang duty. Ako nga batiyon ako ang magsakit sa akong mata, o niya, mamular ba? Ato nga nabalaka ko kay Basil, o mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, o niya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati niya sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Pirming na sakit akong kalawasan, sir. Unya. Murag action po panakit akong mga joints. Daling rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumar na ko, Premium D3. Nami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami sa pirming itong tulog. Jubertelli, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Foods.

0: man for man. Diligyod ka ani magmahay.
1: Para sa dynamis?
0: Para sa tour niyo ni Mrs.
1: Tour?
0: Oo, sir. Tour niyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
1: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
0: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
1: Sige, sulayon ako na, miss.
2: Food supplement for men. Himo sa vaka o plapuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakingan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Santan Plus, herbal soap.
4: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa niyahan ko. Narawa, tatlo ako na gamit kang Santan Plus herbal soap. Dura ang itong sa mga panit.
3: Santan Plus Herbal Soap.
1: Nanamigis!
3: Santan Plus Herbal Soap.

0: Ay kalahian sa una og karon.
1: Anil siya kapitan. Sa una gani, kung gwapo, babaero.
0: Karon di ay.
1: Aw, pati pangit, babaero na pod. Susi pa. Exciting. Exciting!
2: At ini ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: Pasimili sa nga taga-Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako,

0: nga og mini normal. Daghang salamat sa Sabton Plus Gold.
1: Sabton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matud pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
1: The Secret of Health.
2: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Sabton Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Sabton Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Sabton Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids, usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Sabton Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic ug dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
1: The Secret of Health. Sabton Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sabton Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon ay sama na ko o nga gibati. Pag tumagid mo Sabton Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sabton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sabton Plus Gold o Sabton Vitamin C.
4: The Secret of Health.
2: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mga nga isa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Sabton Coffee Mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, beside Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Boss, amo, magpakiloko sa hubaybe.
6: O sige no,
5: Ibutang asin ako sa timbangan.
6: Uy, unsa man imong sinakulo? Mukaapta ba ni? Nani ba to?
7: Batugol tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
8: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa umang tanom, sama sa mangga, mais o mga otanon. Produkto sa Suiko Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
1: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masigur ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha, basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagong City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usabang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: Bombay style, sir.
10: Kanagong 12 months to pay.

0: Exciting!
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience. Plus, aduna pay daghang health benefits. Sandal Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Sandal Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa cholesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Sandal Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Sandal Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, nagkakitik dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sensen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
4: Hey, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Nakamalag-isa mo.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, hinti ba ako? So, bisang asa lagid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko o vitamins sa kumpana.
4: Yeah.
5: Ang Samsung Vitamins D. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako gag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Samsung Vitamins D. Nakayon mag-usin ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sit punon. Immune booster maguning Samsung Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Samsung Vitamin C, mao nga, mo

0: ka ta.
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: 15 hours to be ba?
1: Tap, hatlok ang balita diha ba? Niluwa si Harvey diya. Nidako ang iyang baba.
0: Baba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti. Nidako ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiis ako?
1: Oo, asa man ka ta?
0: Mangiiko para muda ko puling ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren sa Locot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang aking kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pagbates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pasumudyod ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kahit kong paminaw. Lami na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Rizon Calvez, 35 anos, nagpuyo sa landing Malaybalay. Isa ko ka security guard, unya, Fermi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa kumata, unya, mamular ba? Auto nga na balaka ko kay Basil o mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa kumata. Mga naigipamati, ngisama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Kaming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali ka sa pupalinturahon. Kaya sukad nga gatumar na ko, Premium D3. Lami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jubay tayo ni sir, tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa DNMs?
10: Para sa tornyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tornyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
10: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sulayon ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa niyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang itong-itong sa mga
13: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan namin, Gabe.
13: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.

0: Sopan.
1: Tawag
2: sa iyo. Tawag. Namang
1: kapit
2: tawag ni Sir nga kanang pag-ilot. So, ready? Or shatsu? Kung ako, aday ka nang ito, di ba? Kanang
1: Bombay style ako, aday?
2: Bombay style? Bombay style, Sir? 12 months to pay?
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
5: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
6: Bato gold town, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: So win every Wednesday. Usag adlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi. Hoy apa. Hoy apa. Apa.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Usingan mo ba na? Alas 7 na, bangon na, gimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
1: It's a

0: Exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Be! Sauna! Sa wala pa ko ka mamino XFM! Anir-andiro na ko sa kong asawa!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka maminaw ko XFM! Be!
3: Hoy, Pulding! Labining mga hamulog! Lampin rin!
2: Pagawad niya! Wapag ko na wag panglabad rin! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Be! Pagkalagot!
0: Exciting!
4: XFM time is 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, XFM!

0: FM.
1: Uy, maring, maring. Ako na tira ko ng iyong bala nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: sa XFM.
1: Sauna! Katong wala pa ko naminaw XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Pang?

0: to win every Wednesday.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take yun ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Iya, Sakwe Romawan. Kaming akong country, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic na o nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanan sa unang hindi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Yes to Health. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoche with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoche and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, titangkad ko.
4: Wow!
3: Binawbe? Pinakali ka yung chest na nga ko ang takong kay Murang Pang Sokens kay Daghan kay Kex Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
5: Exciting!
0: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.